0: Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamasaga sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Kasakit ang tiyan?
7: Max 4 Biotics!
6: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
7: Max 4 Biotics!
6: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan,
6: mag-Clinica Max 4 Biotics!
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay.
10: Sa totoo lang,
9: 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs.
10: Ang natilawan,
9: pang-extend food supplement for men.
10: Daw hindi ko kapati mo.
9: Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki.
10: Gani,
9: salamat gid sa extend food supplement for men.
10: Ipik
8: Extend food supplement for men.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga uy.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
14: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magpapainit na isyu at usapin ng bayan. Futuro de los Pueblos.
19: Las 8:05.
20: Yes, sa mga angkol ng mga tatay nga medyo di nagyunmutindog na inyo mga fugalite, inyong mga espada, nga bisan unsaon pa ninyo, diringon mo barog, kaporte ng pagkaluya, ha?
19: Correct.
20: Sige, ato ang solusyon ng mga tatay para mas muligon pagyunin nyo ang espada. Tumar na mo ani nga to ang epektibo kayo nga produkto, ang kining extend food supplement for men, na para yunin ka ninyo, mga tatay, mga angkol, mga idara na dira. Tumar mo ani nga usa ka oras sa dili pa ang inyong paglabing-labing ni Mrs. Kaya sigurado gig ko ang usa ka round mahimo nang 4 hangtod 5. Si Ayun. Mrs. na lang magpangbalibad kaya kapoy na.
19: Aba.
20: Extend.
19: Sumpay.
20: Oh. Extend mo to.
19: Extend. Amo na to.
20: Dili yun na sa makaunsa. Makapagana pa.
19: Ay. Ulaw-ulaw siya?
20: Ulaw-ulaw.
19: Uh-huh. Extend pa ka K5, unsaon ninyo paggamit ni? Aha. Uh-huh. Isumpay nyo, ah, di lang, isumpay nyo dihay. Imnon, no? Imnon, mga usa ka oras before pa naman sa inyohang bedtime, no? Ni Mrs. Nimo. Before mo, ayun, mo loving-loving, kifay pop. Imnon na ni Nimo nga bana, matyaga na ni mo diha. Siyempre, ikaw po nga asawa kifay pop. Mo pa sexy po ka diha.
20: Ang epekto sa extend mas madungagan po.
19: Mas yun, madungagan.
20: Tungod sa imong ka sexy.
19: Na, kuan ka ba nang ingon ako magmanibin ka, ana. Oh. Ano, pag human yung panibin diya, agi-agi ka diya siyang atbang. Na, ano ba, diba,
20: no? Naka-extend pa dyan.
19: O, naka-extend na to siya, lantaw-lantaw sa TV, pero wala sa TV, galantaw ni mo, na ito nga sa gig-agi-agi.
20: Oh. Napapansin na po di, ay. Ha? Napapansin na
19: po di, ay. Napapansin po ka, ana. Oh, ana. Kay dugang man na ang kuan. Ang arouse. The arousal. The arousal. Diba? O niya, pag ikatulo niyang balik lagi, oo nga din, gatawel na lang siya, no? Magatwalya na lang eh. Bago panibin ko di mong Mrs. Good.
20: Gani.
19: Pag ikatulo niyang balik, goy, gilumpatan sa iring in town.
20: Gilumpatan sa iring.
19: Oo, pag lumpat sa iring,
20: oy.
19: Dito dyan sa tuwalya nga na
20: gitapis
19: si imong misis, nahulog ang tuwalya, agoy tiwas. Kuwana.
20: Delikada.
19: Nahugno ang tanan. Okay, bungta, okay. Ang extend mga K5 o uban pa nga mga produkto sama sa DTX 500 Mighty C o D3 Bio ang atoang DTX Coffee Mix. Mga Dio Fresh at Odiha o uban pa mapalit kini sa mga butika nationwide. Diri sa Dakbayan, San Carlos, ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center na sila diha sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay 3, aning syudad. Pwede po mapalit sa mga barangay diha kay Nanay, kay Madam Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon, Guadalupe. No? Kay Nanay Nelia Langgungan sa Miyerkulisan, Prosperidad. Kay Nanay Eva Villa de Gracia sa Urban Rizal. Kagawad Janine Cubero sa Buena Vista, Calatrava, kay Madam Cecilia Villa Cruces, Tranquilino, Barangay Rizal, kay Josephine Enderes sa Barangay 2, Efren Dimitria Ermita Sipaway, kay Alfredo Larida sa Pinuwayan DSB, kay Kagawad Richard Jutay sa Marcelo, kay Tatay Chofino Prahe sa Sitio Sangi Rizal. So, diya po sa may proper sa Prosperidad, mapalit po na kay Madam Novilin, no? Nalimot ko sa ngalan ni apelyido ni Madam Novilin, ha. Aha. Kay Madam Novilin mga ka K5, double check lang ako K5 pam, ha, for a while. Okay, iprepara lang daw imong syagit kay para magsyagit dayon ta.
20: Sige.
19: Kay Nanay Novilin Ana Bieza sa proper Prosperidad. Ha. Onya kami diri sa K5 mga ka K5. Kung gusto ninyo nga mutinda pud ani, naatay mga kuan. Pwede mo chat diri sa mo amangutana kung unsaon.
20: Mm.
19: Oh, kay naani siya yung mga burag livelihood program sa Klinika di Alternativo nga kung gusto ka maninda ani makaginansya ka na, wala kay ipagawas nga kuan K5 pam nga kwarta. Na tagaan kag produkto mga ka K5 a produkto sa kining Klinika di Alternativo, wala kay bisag 5 ipagawas.
20: Mao ni nindot.
19: Oh, pero baka ginansya ka.
20: Baka ginansya.
19: Yes.
20: Pamuhuna, no?
19: Oh, text lang mo, chat na mo dire or anhi mo dire kay discussan ta mo kung unsaon jud.
20: Kung willing jud.
19: Kung willing ba mo? Na, kinabang wala kay puhunan. Unsa puhunan sa Bisaya?
20: Sakto ra na puhunan.
19: Wala kay puhunan pero makakwarta ka.
20: Makakwarta.
19: Magkugihan ka lang.
20: Mm.
19: Na. Napayusa mga ka K5 nga information nga tuang ihatodro ninyo. Aliw kong preparar ko K5 MJ sa commercial plugging na to sa singing contest na to. Kaya ipa-play na ko kadiyot. Sa October 27, Miyerkules na siya nga adlaw, nga gabi adlaw, yes. Sa Center Mall, kundi naman tayong marketplace diha ron because of
20: Pinta Flores.
19: Diha sa marketplace, may patindugo na sila diha nga kuan. Kinang stage nga dako kaayo kay Five Pam.
20: Dira sa tunga, no?
19: Oh. So kinang Ang K5 News FM San Carlos na ay pahigayon nun diha nga kuan kinang singing contest. Ang tawag ana is the K5 Voice Showdown Season 2. Ang mga mukanta diha mga ka K5 ni agi jud na og mga audition. O niya mga nindot jud mukanta. Kinang ga-appeal na jud sa mga competition ba?
20: Champion.
19: Oh, champion sa mga cities, mga municipalities.
20: Kung mga baskugan at mga contestant.
19: Baskug na dyan.
20: Non. Oh, buragal, so, dili siya boring lang tayo.
19: Dili. Buragal lang tao na lang kag, ng TNT, yeah, tawag ng tanghalan sa ABS-CBN. Oh. Sa October 27 na, 7 o'clock sa gabi, magkita ta dito ninyo mga ka-K5, ha? Lantaw mo dito. No? Free admission. Meaning wala ni bayad, lingkod lang mo dito, lantaw mo aron nga ma-enjoy mo while pagkahuman ni mo lantaw, suroy-suroy ka diha sa mga sa market. Na.
20: Kaysa diyan kay na super bright, dagkay gago pwedeng mapalit.
19: Yes. Ato ang dunggon. I'm sorry. Sige. Ato ang paminawon mga ka-K5. Ang plugin.
10: Bakbaka ng kampiyon. The Voice of Champion. Pakitaay og talento, panindutay og tingo, og pasikatay sa abilidad sa pag-amba. The K5 Voice Showdown Season 2. Kinsa kaha ang bagong kampiyon karong tuiga. The K5 Voice Showdown Season 2. October 27 na, Lasyete sa gabi at Center Mall, San Carlos City. See you there. The K5 Voice Showdown Season 2. In partnership of San Carlos City LGU. The K5 Voice Showdown Season 2. Hatod dato sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Extend Food Supplement for Men, DTX Coffee Mix, og San Carlos City Mayor Renato Gustilo.
19: Mauna mga ka-K5 ba? Let's check a bit. K5 Jess, nantawa din ako kung unsang adlaw ang October 27. Basig sayop ko, Wednesday ko na butang, dapat Tuesday daw. Aha, i-double check abi. Ay, Martis VDI. So, i-hold sana garon kay MJ ha, kay Murag Miyerkules ko na butang diha siguro. No? Okay, sige. Thank you so much, sir, being Tris Reyes. Ano? Okay. Martis di mga K5. Thank you. Ano? So, kato mga example sa mga champions, K5 Pam. Mm. Ang ilahang nadunggan.
20: Mauto.
19: Grabe, no? Cause I...
20: Later!
19: Ayay!
20: Meow!
19: Diba? Grabihan, no?
20: Grabe. So, samot ng nindot ko. Nindot ko kayong speaker ba?
19: Na ay mga nag-audition na to. Diri. Ang uba nakaabot na ganing mga national competition.
20: No? Diba?
19: So, 27. Salamat kay Sir Bingha, Madam Bingha, sa imuhang pag-correct kay Miyerkules ang nabutang. It should be Tuesday, no?
20: Tuesday.
19: Unsa man to kung gilantaw di ang...
20: Unsa, sa'yo pa na yung kalendar.
19: Be?
20: I-edit yung kalendar.
19: Tuesday tinuod, no? Tuesday. Okay. Thank you.
20: Martes.
19: Last 8:15 na, mga ka-K5, tong oras karon. Sige. Nabasa na ni mo ni si Ronalyn Magaliano?
20: Wala pa.
19: Sige. Mayang buntag, Sir Bri, o Ma'am Pam. Sige, Jod ko, paminaw ninyo, magkatawar ako. Ako ra usa diri sa balay. Diri ko sa Sitio Alawihaw, Barangay Guba. Asa napitan ni?
20: Valley Hermoso kay Fabri.
19: Valley Hermoso. Francisco Abe, good morning. Madinggi taan ng Baldi Sir Brian. Lord Habone, good morning also. 8:16. Sumpayan na to ng story about El Nino, mga ka-K5. No? Karong adlawa, burag taas-taas na yung discussion na to about El Nino kay di siya na to dapat i...
20: Baliwalaon.
19: Baliwalaon or i-disregard ni nga mga balita because nga we all know nga delikado dyan lagi niya.
20: Basta nakangatawa ang panglawas, any?
19: May bitawa, no? Okay. So, ang gahapon na ay, di ba, si Presidente Bongbong Marcos, no? Ningingo naman to nga mamalit tag balde for preparation aning Super El Nino. That in fact, ang mga tao may mga balde naman. Pero, ang tumong dyan ato ni Marcos is, dungagin ninyong palit.
20: Bitaw, padungagan.
19: Para lang dyan nga, may naamoy mga pundo, kifaypam.
20: Saktong punduhanan sa tubig.
19: Yes, yes. Okay, wala na to tugi katauan ang kuan ha, ang kining Super El Nino ha. Ang atua diri is usahay gud na ay mga statement mangu si Marcos ng murag katauan an jud.
20: Mao na makakatawa lang ta usahay.
19: Oh, ano ba? So, aside from the balding statement ni Marcos, aron lang jud nga makahimo sila tabang sa mga tao on how to prepare this Super El Nino. Gisulti man to ni Marcos no nga aron makalikay sa mga sakit. Amo-among dapat ing anihon tuduan mo unsaon paggamit sa tubig na ay mga filter nga ipamutang diha sa mga balde.
20: Para masala no?
19: Oh. Ang kuan dai butang bangag. Ang balde bangag. Bangagan. Oh. Ang balde bangagan, butangan o burag gripo nga may filter
20: o salaan.
19: Na.
20: Mansala, butag ka figure.
19: Oh, grabe. Kaanami, sa bulig ni Marcos, no?
20: Nindot. Nindot na makatabang.
19: Nindot, Jud Marcos. Okay. Okay, gahapon, ikaw presenta diha, Kifay Pam. Nag-unsa si Auntie Claire, me. Maninaw, me.
20: Kagahapong adlaw.
19: Paminaw mo diha kay para masunod ninyo ni. Okay.
20: Paminaw mo kay para kabalo kung unsa on jud nya. Pwede mo mulanto sa atong K5 San Carlos Digital 95.7 para makakita gyud mo giunsa nila.
19: Na. So ang paliton di K5 pump. I'm sorry. Dili lang balde.
20: Unsa di?
19: Pati ang filter o gripo di ay mamalit ka. Pagkagastuan na ingon sa uban bugas na unahon nato. Okay, sige. Okay.
20: Pwede ra mo pero panting adaan mawin mo ang filter god. Para di nagasto.
19: O, tinuod, no?
20: Pwede. Kaya para di nagasto.
19: Nganong daan pa man, kinang bago suot.
20: Ay, kaluod, tiyo.
19: Kaluod na.
20: Tama siya.
19: Di ka nang bago hubo, ana. Di ka
20: nang. Ay, di ka nang tiyo.
19: Sige. K5, alams mo talaga, ha? Alams mo talaga yan, ha?
20: Siyempre.
19: Kinang ko anjud ba duwak adlaw before gihum duwak adlaw
20: mo na naman mo na magkatong bulad na
19: tama na. tama na
20: igo na
19: okay padayon
20: kagahapon adlaw October 14 sila Department of Social Welfare and Development kun DSWD Secretary Rex Gatchalian mga KK5 og si Presidential Communications sa Undersecretary Palace Press Officer Attorney Claire Castro dungan sila nga miinom og tubig nga gikan sa usa ka balde K5 nga gipaagi sa water filtration system. Kung baga katong tubig nga gisulod sa balde, ilan ato nga gisala.
19: Okay.
20: Sa nila giinom.
19: Aha.
20: So nahitabo kini ang ilang demonstration atol sa kagipahigayon nga press briefing sa Malacañang. Harun pamatud-an gyud sa katawang Pilipino nga limpyo og luwas imnon ang kining tubig gikan sa maong filtration kit.
19: Okay.
20: So ang maong demonstration gihimo, kumbaga naghimo og live demo si Secretary Gatchalian, diin iya kuni iya yung gipakita kay Febray ang proseso sa pagsala og tubig.
19: Okay.
20: Gamit ang usa ka gitawag og DIY bucket filtration kit.
19: Okay.
20: Kani nga balde ba nga sama sa imong giingon nga naay ibutang nga gripo din na ay salaan.
19: Tika muna ha. Lantaw mo sa live na to mga ka K5 kay naay gi play diha nga video. And K5 Jezebel Barbicho preparar ha kay isumpay ko to imong balita nga balde. Okay.
20: So ilang gipaambit dire ang diferensya sa hulagway sa tubig sa wala pa kini og wala pa nasala og sa humana og sala.
19: Okay.
20: Ilang gipakita dira ron. So, human sa ilang proseso sa pagsala ni ining tubig, nga ilang gisulod sa balde, giinom nila mismo ni Undersecretary Castro oga Secretary Gatchalian. Uh-huh. Ang kaning tubig atubangan jud sa media kay February.
19: Okay.
20: Aron jud ipakita gud sa katawhan, ipakita sa tanan nga epektibo gud ang maong kagamitan.
19: Mhm. Okay, okay.
20: So sila duha mismo ang mingon, ana pa ni si kuan gani si Castro nga malinis po yung tubig.
19: Okay.
20: Malinis talaga pag gisala nila dito gikan sa balde.
19: Aha.
20: Uh-huh. So kani ilang gihimo nga demonstration isip na kini kabahin na kini sa pagpangandam mm-hmm. sa gobyerno batok aning atong gi-discuss karon nga issue. Aha. Aning epekto sa El Nino sa umaabot.
19: Mm. Okay na.
20: Kumbaga mauni ang lakang gi-fibre.
19: Grabihan, oh, okay, no. So at least ang gobyerno na sila'y steps nga gibuhat ni Faibam. Which is nindot jud siya.
20: O, oh, napay sumpay.
19: Okay.
20: Ingon si Gatchalian Ricky Fibray,
19: uh-huh,
20: nga magsugod na ang DSWD sa pag-apod-apod ni ining mga family water filtration kit.
19: Aba!
20: Sa mga barangay, sugod sa musunod nga semana.
19: Aba, ay, aba, yun. Pila na po'y ginan siya nila, ane?
20: Diba? Aba? Na, I'm sure, naana po ni...
19: Aba, aba. Okay. So meaning, kining water kit or filtration, librihon ang mga tawo.
20: Tawo.
19: Okay, okay.
20: Sa sunod si Marna.
19: See? I told you before. Nga kining
20: what
19: gisul-
20: you told me before?
19: Kining gisulti ni Marcos nga pamalit mo balde, may sunod na K5 PAM.
20: Na, bito.
19: Mauna ni, ang pagpag-purchase nila og water kit og pila na pud ni ang ilang palit og pila ang ilaha diha. Wa jud ta masayop, no?
20: Wala
19: na,
20: di gyud ta pwede masayop.
19: Planado na to kay K5 PAM
20: na kumbaga mauni nga lakang kay mosunod nga lakang mao diay ni
19: na moingo man moingo ato ala ni habana-bana, ha,
20: bana-bana rin to.
19: Unahon ako gsulti tong balde.
20: Mm.
19: Ang next ani, kamo na mo present aning filtration. Kung siya tawag, tama ko?
20: Tama ka.
19: Ah. Mamalita ani. Asa ta mangitag supplier ani.
20: Na.
19: Si? Pila ka buok pamilya ilang tagaan sa tibuok Pilipinas, K5 PAM.
20: Wala pa pud giingon.
19: Oh, wala giingon pero siyempre, tanan man daw.
20: Tagaan na tanan kay apektado bi ta tanan.
19: Correct. O niya, tagpila ni. Ah, tagpila ni. Kung ikaw naa sa gobyerno K5 PAM, once nga naa kay proyekto nga mupalit ka, given na na nga naay SOP ang usa ka public official. What is SOP? Standard Operation Pangawat. Ay, nai joke. Okay. Si Jezabel katawa siya.
20: Pangawat. Kuya Wans Mare.
19: Di ba? Procedure.
20: No? Procedure.
19: Standard Operation Procedure. Ang SOP, nga once gani nga naay program nga mo gasto ang gobyerno, naana na sila'y pila ka percent diha nga ginansya kumbaga para nila K5 PAM. Tama ba kay Ma'am Jess? Dili na siya ingon nga gikawat na nila.
20: Naadyo na sila'y portion.
19: Naa sila'y ginansya. Kaya ikaw, good, naadyo na.
20: Oo.
19: Wala pa na ilabot ang kickback diha.
20: Uy!
19: Lantawad diha kung tapila ni ang water kit filtration, be. Kay di check if I'm pump.
20: Akong i-check.
19: Kuan naman niya tuwa, ha, pero wala taning nga nangawat diri si Marcos, ha.
20: Wala oy.
19: May SOP gani mo.
20: Mm-mm.
19: Mauna nga kining mga mayor, mga congressman, gobernador nga burag muunsa jud ni sila nga mudagan sa ini sa gobyerno. Ha, burag muunsa jud ni sila nga mudagan bisag mo gasto pa sila pila ka milyon basta mo daog lang. Kay once nga nakalingkod ka na diha og naa kay proyekto kay 5 PAM, may SOP na, may pila ka percent na.
20: Ang water filtration kay naa mahal man din kay 5 PAM.
19: Pila?
20: Nasa 1-2, sakto ba ni
19: Dari? Oh, butang na ha. Butang na to. Pilipinas price na ha.
20: Pilipinas price.
19: So, naan na sila yung ginansya diha.
20: Depende rin sa size kay Fibray.
19: Oh, pila yung pinakabrato diha?
20: 1-2.
19: Na. Ibutang na to mga ka K5. 1,000 pesos lang. Kini bana-bana naman ito ah. Dili man itinuod pa dyan nga maudyo na yung price no. Kay pwede makapalit diha sa mga China-China diha. Huwag nga mga ing-ana nga basing 300 ra na. O niya, pagalasun adlaw, guba.
20: Oh, dali kay maguba brato pero dili maguba.
19: Oh, butan na to 500 pesos kay 5 pam.
20: Ay, na-adequa na 150 to 600.
19: Ah, butan to 500 na lang.
20: Oh, 500 na lang.
19: Okay. So 500, mupalit sila dira kay 5 pam, butang na to mga usa ka million lang.
20: Mm.
19: Ah, usa ka million, 500 times 1 million family.
20: Pira to?
19: 1 million family.
20: 500.
19: Ah, 500 pesos lang. Ah. 1 million family, i-time sa 500 pesos, pila?
20: 500 million.
19: 500 million. O niya, pila makabok pamilyas Pilipinas?
20: Nasa 100 kapid. 100
19: wala, million. Wala, kung guro kaabot kay kwan naman ta, mga 100 million man na ang mga tao sa Pilipinas. Buta na to, mga nasa 50 families.
20: Ah,
19: 50 families. Na tagaan nila. 50 million. So, I'm sure nga di man jud ta ma-appeal ana kay 5 pam. Sama na po ni sa mga ayuda-ayuda diha nga pilion labot tong duol sluwag.
20: Oy, kana, perte na ganag maigo ana ron.
19: Kini gubot man po di ba? Kinatagay ani.
20: Dagan kay magbagulbo na kay ang pagpanagtag da o dili maayo.
19: Wa is jud sila kaayo?
20: Wa is.
19: Grabe na jud ni ang administrasyon ni Sir Bongbong. Na?
20: Nabangag ang Bongbong.
19: Oh, bitaw na bangag na. Gibangagan nila naghapon. So, are you sure nga kinang mupalit yun sila?
20: I'm not sure.
19: No, igisulti ni mo ganiha eh.
20: Oh, sure.
19: Unsa ingon nila?
20: Sorry.
19: Tanungan niya.
20: Dili.
19: Oh.
20: Yes, gipaybalo ni Secretary Gatchalian nga ang DSWD magsugod dag pag-apod-apod ni ining gitawag og family water filtration kit ngadto sa mga nagkalain-laing mga barangay sugod sa musunod nga semana.
19: So dili na siya libre.
20: Ha?
19: Dili na libre nga naaray mo donate nila. O niya ipanghatag sa mga tao, sigurado jud kung mamalit jud ang gobyerno ana.
20: Ana jud.
19: Oy, huli na naman kayo, nandiyan na naman. Tanan na lang. At least may gibuhat ko no. Mingo man yung mga sumulunod ni Marcos ka, at least may gibuhat si Marcos ng solusyon.
20: Okay na lang mga linya.
19: Ah, di ba? Wa taning ingon nga manguha sila dira ha, may kwan, pero anyways, kamo na lang dira lang tao.
20: Kamo na lang. Ha.
19: Naas ato ang live mga ka-K5. Si Secretary Gatchalian na ay balde.
20: Mm.
19: Lantaw mo sa live na to, balantaw mo sa live na to kay ito aning ikuan, ato aning i
20: Idimo
19: na to. Kita mo sulti sa demonstration nila. Onya ang balde gibangagan. Pagkahuman og banga gibutangan aning filter nga burag nay hose nga gamay. Onya binuang. Grabe nga pag-ilad nila sa mga tao kay 5 pam. Ha? Ngano man? Aron na jud nga ma-convince ta. Ang balde gibutangan nila og burag hugaw nga burag yuta kay 5 pam. Ah. Oh, lantawan ninyo sa live.
20: Gibutangan nila no? Pangtuod yuta.
19: O niya, gibutangan nilang tubig. Aron ma-convince yuta nga paggawa sa tubig gikan sa balde nga naay hugaw, o niya puti na crystallized na ang tubig kay 5 pam.
20: Paggawas.
19: Gipagawas na gisala na. So giinom na nila mga ka-K5. Kining inyong obra ra ba sa gobyerno kung magkaladaot ganin ng mga tao kay syempre gibutangan nilang hugaw eh. So may tendency nga aside from hugaw nga gibutang nila nga burag lunang or yuta naapapod sila ay tubig nga gibutang nga burag gikag baha kay 5 pam.
20: Tubig sa baha.
19: Burag tubig kay hugaw kay yung nawag burag tuba ba may balok. Naananawong niya.
20: Tungog.
19: Burag tungog. O balok man sa mo ano?
20: Balok.
19: Lahi butong bugok.
20: Balok sa mo kay ko na ng sityo.
19: Sityo Balok.
20: Balok.
19: Oh, tungog sa inyo ha.
20: Tungog.
19: Oh, lahi mo.
20: Tungog, okay. Lahi po tong tungog sa naog ang sapa. Lahi po to.
19: Ay, bilangguan niyo. Oh, naana kay Feb Pam, ilahang gipapiswit na.
20: Grabe no.
19: Oh, gipakita nila ang tubig sa balde, purting hugawa.
20: Ila yung giplaster
19: nila. Oh, purting ipangilad yun yung ilaha.
20: Para gipamukuan yun talo.
19: Oh, para mapalit ni ilang gibaligya nga filtration water kit ni. Ah. So, pag pagawas nila, purti ng tinawa kay Five Pam.
20: Oh, limpyo na kayo kagisala na.
19: Limpyo kayo.
20: Ayun.
19: Dira na ning sulod si Attorney Clel Castro, ang ilahang supporting actress ni Ling taga DSWD. Ah.
20: Masigabutan na po nila ang tubig niya siyang baso.
19: Oh, mga kwa nila, katawa-katawa pa oh. Hmm. Op, ning inom na si Attorney Castro, duha sila ni Gatchalian, ning kwan, ning cheer pa sila. Cheers! Para sa ito ang kwartahan! Kwarta!
20: Ano siya sa umaabot.
19: Cheers, cheers pa silang duha ho kay kwarta na ni!
20: Oh, kwarta na ni! Oh. Inom ka din, balag
19: ugaw. Kalos apa man mo yung taon madaot sa kalibutan. Giinom nila K5 Pam. Mm. Oh. Patini ninyo mga ka-K5 kay managtag yun ni sila according sa report ni or sa pagbasa ni K5 Pam ganiha. Uh-huh. So, mutuo mo nga kining ipanagtag nila donation na from the negosyante or gikan sa ubang tao. Siyempre, palito na sa gobyerno.
20: Mm, palito na dyan. Mugasto ni silang milyon.
19: Mugasto ni silang pila ka milyon. May milyon lang. Dili, billions na po di kay Fred Pam.
20: Why siguro? Billions.
19: Kiniatua, bana arani ha. Mm. Pero, ingnamin ninyong sayop kung dili ni mahitabo. Nga mo palit ni sila kay manghatag man daw sila.
20: O, nito dapat at gan kung pila na po yung budget ang iigahin nila.
19: Na, mga ka-K5, grabiha ang gobyerno karon.
20: Nga, dako kay utang.
19: Malipay man unta ta, because nga concern kayo sila nato, oh. Because of super El Nino.
20: Wala sila nagpasagad sa ito, kumbaga.
19: Oo, kumbaga, kuan kayo sila kinang,
20: nahuna-huna
19: sila sa ito ang seguridad.
20: Mm.
19: Para dilita mga unsa.
20: Aha. Uh-huh.
19: Pero wala sila ideya nga gihuna-huna na pud nato kung pila ang ilang ginansya diha. Ah, sobra-sobra na ning inyo ha. Sobra-sobra na ning inyo ha. Og di man jud mahitabo nga mopalit ni sila. Oh, so that's good. Pero the way you report kay Five Pam or the way you explain gani ha, nga manghatag sila.
20: Oh, mag-apod-apod sila.
19: Ah.
20: Ilan na ipaagi sa coin mga LGU?
19: Sa mga LGUs.
20: Ato dyan na siya dapat.
19: Ah, lantawan eh. Ay, nako. Imagine mo ang style nila ha.
20: Oo.
19: Ang balde lang usa to gisulti ni Marcos.
20: Hmm.
19: Nag-ingon ligi ko sa kuwang huna-huna, wala lang dyan na ko to gisulti. Ling ko kinina ani next. Pero nakaingon ako gani nga kining baldiha pilay ginansya nila ani.
20: Hmm.
19: Sa mga manufacturer kay Five Pump.
20: Yun.
19: Mupalit niya ang mga tao dyan.
20: Palit, oy.
19: Gobyerno sila eh.
20: Mm.
19: Ang gobyerno, katuuhan sa tao kay Five Pam.
20: Mm. Kay sila magunay ginasunod.
19: Na. Oh. Last bina John nga muingon si Marcos nga preparahan na to ni ang ato mga authorities na kaingon nga delikado ni kay basig ang ato ang mga taga Department of Agriculture ni ingon nga basig mahutdan tag tubig pag preparar mo. Ang ato ang Department of Health pag-amping mo because nga pwede ma-stroke o pwede maunsa mga tao sa grabing init. That's why nga inomay mo mga tubig.
20: Yes, dapat tubig.
19: Oh, so kinsay tao nga dili mahadlok, ana?
20: Mapanik ka.
19: Oh, kinsay tao nga dili mahadlok, ana? Nah. Siyempre, mahadlok jud ka.
20: Mm-mm.
19: Mutong o ka sa gobyerno.
20: Puro jud ayon.
19: Oh, ingon ni Marulet Rigor Dulce. Sir, kung dili ron pakita ni Auntie Claire sa media, gisakitan to og tiyan. Kalain.
20: Sayang ginoon.
19: Base gali, guro, gisakitan na to, Ma'am Marulet. Galing kay naghilom-hilom. Imagine mo, Ma'am Marulet, ha? Ang tubig, makitaan ninyo sa itong live, hugaw. Ah, hugaw kayo. So, gibutang sa balde, onya, my water kit filtration.
20: Nah.
19: Ah. Diba? So, basig, sa to MJ? Basig, chocolate po itong ibutang ba? Dili to yuta. Tis tingin ko nung yuta diri sa itong hulugasan, be. Kuno, ibutang dira sa likod, be. Kaya yuta dira. Tanaw na to, di man siya maglupot-lupot ni silang usa-usa.
20: No, na-comment si Sir Boy, oh.
19: Basaha.
20: Kanang libre nga water kit filtration, nga ipanghatag, dili usa angay hatagan og Malaysia. Kaya importante ang health security ug unya na hunaunaon ang SOP ug corruption inug anaanay items kay ug magsigit og una basig unsa pa ang mga calamities nga moabot bisag obligasyon sa gobyerno ang mulihok di na immediate ug lihok.
19: Correct na kay Sir Boy. Mao man jud ta ana Sir Boy. Dito na ta pirmi mag hinulsol pagkahuman.
20: Kay kumbaga wala diba? may mahay nga maguna.
19: Magmahay gina late so karon kun may naaman lang tay advanced thinking about the situation kay Fave Bam, unahan na lang nato sila.
20: Mao.
19: Oho, nganong pwede raman nato sila ma-stop ngaron ngan hulton pa nato nga paubraho nato sila Sir Boy aning mga possible nga mahitabo.
20: Exactly.
19: Yes, di ba? Ingon gani sa doktor, prevention kadungog kana kay Fave Bam. Prevention is better than cure.
20: Kana.
19: What is that? According sa doktor, kung nakagibati diha, pa-check ka na sa doktor para matagaan takag advance nga tambal. Aron dili ka ma-disgrasya. Diba?
20: Yes,
19: cool. So kining amo Sir Boy, I'm not against your ano ha, your comment ha.
20: Okay, harap na opinion.
19: Kining amo burag prevention na ni siya. Kumbaga, gipahibalo na tong publiko nga kining nga styron nga gibuhat sa administrasyon nga balde o niya ikaduang adlaw filtration na di ito. O niya manghatag sila di man na free. So, kumbaga, prevention is better than late. Nga mo ingon na ta, lige, maoling ito, sos, nakuulihi ang pagmahal.
20: Yun.
19: So, dili maayo, o dili malain K5 pa, mga ka-K5, nga maghuna-huna taana, mag-overthink na ta sa gobyerno na to karon. Why? Purti na daghan ang mga hitabo sa gobyerno na to ron nga, mo ingon na lang ta, ay, naunsa naman yung gobyerno na to eh.
20: O, ego na lang ta sa pagyawyo in a government.
19: That's why nga, once the person gani, muingon against sa government, ato anong i-appreciate. Kay wala may, naan man tayo freedom of speech, basta di lang ta mulampas sa below the belt, K5 Pam.
20: Correct.
19: Aha. Di lang ta makapasakit sa tao personally, dito lang ta sa issue, wala dyan ay problema. Wala dyan ay problema. So, mas maayo nga unahan nato pagpasabot ang mga tao sa mga posibilidad. We are not saying here right now nga maudyo na ilabuhaton. But, kung mamili

0: pagmahay-mahay. Bagulbol.
1: Oh, bagulbol.
0: Pero walang itanahi mo kay natapos naman.
1: Na, usbon ako usab ha. According to the doctor about your health, prevention is better than cure. No, mas maayo nga i-prevent na nato sa samahitabo pa.
0: Na, ask kami siya pa makamanagang kung oh, may tabo na, maglisod na ta.
1: Kaya nang kung kinanggong mag-ispadahay mong duha?
0: Oh.
1: Pag dunggab niya nimo sa espada, nagpaigo ra ka, o niya, managang ko, pero naigo ka na.
0: Pero naigo na ka.
1: Ganyan talaga. Okay. Bagong Pilipinas, bagong balde.
0: Supaya na to na ugma.
1: Og di man yun yung mahitabo kay Five Pam, nga mamalit sila og wala sila nakaginansya. Oh, okay ra.
0: Mas mayo.
1: Okay, ning pagawas raman, ning pahungaw raman ta sa tuang mga, kumbaga, tuang nakitaan, ang makitaan na tong sitwasyon.
0: Mga posibilidad. Ah. Pero kanaya to mga posibilidad mahitabo man yung tinuod.
1: Oh, na, ipadungog na to, Sir Ralph, ang ilang pagpangilad na to. Oh, so, I'm sorry, no?
0: Okay. Demonstrations.
1: Ah, sa live na to, alang tawa na to, before 10 yun eh. Ay, nako, kanindot, pang usa-usahon.
0: Nabigay ko rin
2: natin. Balde na to is just like any balde sa bahay ho nyo. This is 20 liters. Kasi baka isipin ng mga tao, kailan special na balde. So, ngayon talaga, pag dumadating sa ganito, but this is for disaster. But since El Nino tayo na disaster, any balde sa inyong tahanan, di nyo kailangan bumili. Kung ano meron kayo, pwede na yon basta malinis. So, Asik Leo, can you start the demo? Yung drill na yan naman is any other drill, pero magkakaroon nga tayo ng ganitong mga filter. Taas-taas. Leo, dito ka.
1: Hindi na ko. Napungot na ko. Di ko ganaan mo lang ito, mga nawunga. Okay. So, mauna, mga higala. Ingon ni Sir Boy Diri, oh. Kana kay hugaw kayo ang ipakita sa sa ato pa og medyo hugaw lang mas dali malimpyo. Insakto na sir nga prevention is better than cure, maubitaw nga na ay minor solution nga gihimo og dili prevention sa corruption. Sir Boy, corruption jud ni adtuan ani basta mamalit ni sila. Oh, kay walay gobyerno nga walay corruption kay Five Pam. Ako, mukuan jud ko ana, ako musulti jud ki ani. Mo musulti jud ko ana nga kini corruption jud tuan ani.
0: Mm. Adto pa lang.
1: Planado naman ni kaayo. Mm. Usbon na tong istorya ha. Una baldi-baldi lang. Ang tao papaliton og balde. Pero ang balde di ay dili lang basta nga tiguman nimo. Mo palit kag filtration water kit.
0: Palit kag salaan di ay.
1: Ah. Asa ang mahal, balde or ang filtration?
0: Filtration.
1: Okay. Ang balde, kapalit ra kag 90 pesos. Mm. Ang filtration, pinakamubo, ingon na yun mo ato, 150 to 500. Mm. Kinang 150 to 500, I'm sure, basig usara na kasi mana, wag tang.
0: Guba na.
1: Guba na na dayon. Ha? That's why nga, kini ato ang mga paglantaw karon, dako kayo rin chance ang mahitabo dyan. Maumaora ni sa atong gisuspikan po sa unang pandemya. Na according to them, gibuhat ang coronavirus para mo purchase og mga vaccine.
0: Na.
1: Ah, di ba? Mm. Mao man ay suspect sa mga kalabanan before kato mga tao nga wala gani nagpa-vaccine. Oh, wala nagpa-vaccine ng uban.
0: Oh. Hadlok po sila.
1: Mao na suspitso. Oh, so karon di pod pwede nga di ta mo suspitso nga kini ginansya ay Johnny Kipay pa.
0: Ara mo sana. Mao na mo gani realidad.
1: Oh, ingon diri ni Sir Madam Juliet Cho, ma-filter ang hugaw mo, clear siya, pero ang pangutana if is it safe to drink? Oh, same quality product jud kaha ilang pa ipanghatag para mas safe gyud para imnon ang tubig. Oh. Anong bago? Harap-harapan ginainto ang mga Pilipinhon or ang Pilipinas. See? Diba? Grabe nga pagpangilad. K-5 Pam.
0: Harap-harapan eh.
1: Ako, ang ako ang paglantaw, pangilad yun ba ni? Yo, pakita-kita diha. Kabalo man yung tao sa gitawag na filtration, oy. Diba?
0: Mm.
1: Kabalo man yung tao kung unsa na ang mga ingon nga paggamit og filter sa tubig.
0: Sakto.
1: O gigamit na sa kadaghanon, K-5 Pam.
0: Oo, ginagamit na magani na diri.

0: Okay. Kay na may uban nga tubig nga na ay sagol nga murag lanag kung magakaroon.
1: Kulang na lang sa gobyerno kay Five Pam mo pabuhat ni sila og mga water refilling station para dila na lang kamamalit nila.
0: Hoy. O siguro.
1: Oh. Ayaw na mong pabuhat dira kay na may chaniyo din he, stapad.
0: Dali ra kayo, katikang.
1: Oh, lami kay chaniyo no?
0: Mm-mm.
1: Kay pag inom nimo, mo inom jud ka usab, uhawon magkagbalik.
0: Dito, lami pa rin ang tubig ko.
1: Siyempre, ningkaon ka.
0: Kaon kag parat.
1: Ingon ni K5 Carlo, ha ha ha, aduan na
0: anak sa CEO.
1: Ha ha. Anak sa CEO.
0: Ha ha.
1: May lapat man sa balay. May lapat man sa balay, ilalang na ang filter. Oh, see? Ingon ganin ni Pampam ganiha K5 Val Carlo, kinang panti, pwede na eh, no? Oh. Basta kanang wala lang po na lukot-lukot ng pantiha, ha? Oo. Unya, gisumpayan ako sa K5 Carlo nga, basta kanang bagong hubo. Okay. Balik ko na to. Naroon, check sa nato sa K5 Jezabel Barbicho. Kay gahapon, naninda ni siyag balde.
0: Oh, dagahan siya kaling gahapon balde.
1: Oh. Diri sa Dakbayan, San Carlos, mga ka-K5. Kumusta kaha ang mga baldi dinhi?
0: Mm.
1: Naana ba mga negosyante nga ning
0: pamahal?
1: Oh, nagpamahal?
0: Nangumpra?
1: Or nanay baldi nga nangumpra? Nanay mga negosyante nga nangumpra na ning order na ba?
0: Mm.
1: Kuna bang ni order ko dag 500 ka buok? Oh, ana ba no?
0: Ta kong stock din eh.
1: Namalitay na ba ang nga taga San Carlos?
0: Oh.
1: Posbo na to usab mga ka-K5 ba? Wala taga joke aning Super El Nino. Because according sa research, El Nino, Super El Nino is dangerous. K5 Pam. Super El Nino is not a joke, K5 Pam. No? It's not a joke. Pero usahay, makakatawa kay apilan ani sa joke na trabaho sa gobyerno. No. Sige, according ni Diwata Overload, sa kadako sa budget sa 2027, 7.2 trillion unya balde kang filter para tubig kanal ang solusyon sa El Nino. Oh, unsa may ipasabot ani di ay sa gobyerno, PM nun taning tubig kanal na lang dyan. ingon ni K5 Carlo, mas delikado kaayo ang bagong hubong kantante.
0: Delikado pa sa tubig kanal.
1: Ingon ni Sir Dennis Igonia Guarin, maing buntag Sir Bri Idol Pam, permigyon ko na minaw ninyo kada buntag. Nakabuntag? Nakada buntag. Taga Barangay Bagunbon, Sir. Sitio Malindog. Shout out lang ko nila ni Mama Heidi, Papa Danilo, Lolo Gondino, Ate Irene, sa Iyabana nga si Peter J. Kuya Chris Manang Ivy, greet lang po ko ninyo, sir. Salamat kay ninyo, na? Sige, salamat kayo. Julicho, kami gagamit na may og filter sa faucet daw nila. Kay Pirme man lubog ang tubig, Pirme. Ah, sa City Works na po ni water. As low as 100 pesos makapalit na kag filter. Pero dili siya magdugay lagi.
0: Oh. Dali kay magba.
1: Basig every week mo palit kag 100 pesos makadaghan po ana.
0: Mama, mas mahal pa sa kuan.
1: Oh.
0: 500, no?
1: Grabe.
0: Madakan ka.
1: Okay. Sige. Oy, kadaghan ani porti taasa sa comment ni
0: Kanta mo kuno ni.
1: Lichim Abundiente. Oh, sige, kantahon na to na ron. Check na to si Kakipem Jezabel Barbicho. Kung kumusta na ang balde sa Dakbayan, San Carlos.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Jess, gagawad, good morning.
3: Yes, good morning, K5 Bri. Good morning, K5 Pam. Gahapon, atong gisuroy ang merkado, K5 Bri. Atong gipangutana kung kamusta ang palit sa balde, K5 Bri.
1: Uh-huh.
3: Yes, sa may public market. Sa mga tindahan niya, ito ang nasudlan, K5 Bri. Matod pa nila, mingaw ang palit sa balde.
1: Oh, wala
3: palit.
1: Na nakita
3: ang gahapon nga usa ka buok ning palit og balde og labador.
1: Okay.
3: Kay pero dili to wala pa sila magamit niya balde.
1: Dili to pang Super El Nino kundi need radyod nila basig na buak na ilang
3: balde. Need radyod nga kuan wala na sila magamit ba.
1: Aha.
0: Uh-huh.
1: Unsa
3: so,
1: man
3: mo to?
1: Sige, go ahead.
3: So mauto ka kay Febray, mingaw pa ang palit sa balde onya natay na hinabi nga usa ka tag-iya sa kanang namaltigya og mga balde ka kay Febray. Nga matod pa niya ang ilahang mga balde is daan na nila nga stocks ka kay Febray. So naining abot niya mga balde pang preparar nila para og nay kanang posibleng magdaghan og palit og balde. So na sila ay reserve daan.
1: Aha. Kwadyon mo diha kay daghan ra ba kay dayong mga taga TikToker diha nga namaligya og balde, di ba? Oh,
0: live dayong
1: balde diha. Itong balde na binili ko sa online.
0: Sobrang tigas nito. Oh, kahit ipusta ko pa
1: ang ligon nito. Oo. Tapos sige do guys, sa last day nasa comment ang kuan
0: ang link. Dito.
1: Okay ang ba lang kay gigrab nilang opportunity?
3: Mga affiliate na siya kay Febray.
1: Bitaw. Oo. Karon gani mangumpra na ko mga 50 kabo kay ilibot na jud nako. Baldi mo diha.
0: Ako pas as baldi ikay singgit.
1: Bagong Pilipinas.
0: Bagong baldi.
1: Sige, paminahon na to ang imong baldi. Ay, imong baldi amo na interview.
0: May story ang baldi.
1: Balde?
0: Pasok.
4: Kada maaming hapon. Sige, hala na to.
5: Maria Elena Balay.
4: Kaning imuhaning kwadari.
5: Adili, lira ako.
4: Adilira.
5: Ako na ano.
4: Okay. Kanang, kamusta ang halin sa Balde Rundang?
5: Hindi nilaw. Masigtara pa yung December. Kaya dagay mo may Balde para pa regalo, pangatag sa ilang mga sukit po. Ano na?
4: Pero mingaw pa ang halin
5: sa Balde. Mingaw, gid sa Rundang. Kasi nga, karoon na December.
3: Mingaw gud kay Febray.
1: Mingaw ang balde, syempre wala man sa istorya, no. Sorry.
0: Mingaw.
1: Joke ra na. No? Joke ra na.
0: So ito bags balde ato wala ra.
1: Oh, in short, kita nga taga diri sa San Carlos or mga nearby cities and municipalities, murag wala pa taga batsyag jud sa aning Super El Nino. No. Or ang wala, uban basig daghan na pug balde diha naka
0: basig sila. Daan ay daan silang balde ba no.
1: Bitaw no. O nay balde na hatod nimo o to sa gawas. Okay, pero at least no may wala man nagmahal, wala nila gipamahalan.
3: Wala, mora jud Japan ang kwan presyo nila ka kay Febray.
1: Oh, so nindot kay wala ko ningon nga diri sa San Carlos ha. O sahabi na ay mga negosyante mga pag-ingon nilang mao ni demand agoy. Ang tagsit
3: pamahalan na yun.
1: Baldi, himo nang usagatos.
0: Ah, yeah. Dako kasi ginan siya.
1: Oh, tapos ignore nga, mauna na yun bilin. Wala na yun dito. Last na lang na.
3: Pero, og ako lang kaki Febray, sa ako alang, og punduhanay man lang sa kining tubig kaki Febray, di ko palit og baldi, palit ko og dagko baril.
1: Oh, kinang kwan jod, kinang
0: tabnak.
1: Pusil may paliton di ani.
0: Pusil
1: di paliton niya
3: dili bandi. Dag ko jud niya mang.
0: Oh, sa tamad jud paliton.
1: Drum imo ha, drum.
3: Drum jud oh.
1: Pero pero dito sa inyo di ba? Kwanto inyo ha kinang gikan sa bukid inyong water di ba? Yung tubig ninyo. Ana, kasi tawagan na burag tubod.
3: Di nai level 3 tapoy kaning sasapa gikan ka kita by lining.
1: Lahi ang mainom, lahi putong dili pwede mainom.
3: Oh.
1: So, na-feel ninyo ang tubig na jutay or wala ra? Okay naman?
3: Okay naman ang mga dito. Ang problema na po dito ka na magbaha.
1: Magbaha?
3: Kay mga anod ang kwan.
1: Imagine mo, speaking of baha kay Pep Jess, ha? Ato ni Aging Bagyong Tinor, did you remember nga, na inaglain nga mga tiyan dito napita sa Palampas? Itong ilang tiyan.
3: Katuyadto na mo.
1: As alleged, nakainom og tubig nga gikan sa nabahaan nga tubo. Karon pa imnon ta tong hugaw kayo nga gi-filter. Nga ang filter to clean the water. Dili potable nga imnon nimo.
0: Kumbaga gisala lagi kuwara tong
1: gisala lagi kuwara ang hugaw.
0: Pero ang gawas ato hugaw Japon.
1: That's why kay Five Pump.
0: My God.
1: Dapat may kauban sila nga taga DOH. Kulang. No?
0: Wala na
1: kulang ang presentation, wala may nadala sa script dapat. Ko na mo itaga DSWD nga mauni mamalit sa mga filter charot. Si Attorney Claire Castro nga mauni tig pamaba nga mangbula sa mga tawo mangilad, dapat may taga DPWH, DPWH man taw ni may taga DOH mo nga maoy mo explain nga safe jud ni siya nga tubig nga nag-agi nagfiltration.
3: Kana, oh.
1: Nga wala may taga DOH dito. Attorney Claire Castro, Secretary Gatchalian, both of you, are you sure nga katong giinom na ang inang tubig nga gibuhat ninyo dira, dili ni makaunsa sa mong lawas? Kay basig pagkahuman in town sa El Nino, nahimo natatanang mga nagatumba na ta because nga ang tubig yung giinom na to clear niya siya pero dili clear sa hugaw. Di ba? So mo na diha. Dason mag kuan mo inyong
3: Tapos maglain tayo lang kiyan kay February. Palit na lang sila dag di tribayo.
1: Correct. Correct na. Oo, madaya sa diarrhea, maglain mo siya sige na pang kalibanga ka diha. Oh, karon ko ni kalibanga na halos tanan. Palitan po ni slag tambal for free gikan sa taga DOH.
0: Another ginansya naman.
1: Another ginansya na po. Diyos ko, Pilipinas.
0: Diyos ko, Mio.
3: Hindi mo naman tayo negosyo, ani ka kay February?
1: Ha?
3: Hindi mo naman tayo negosyo, ani?
1: Ilan? Umutsan sao ba na nilang kwarta leo eh?
3: Magpadato pag mayo.
1: Osbo na to kay Feb Jessa, kay Feb Pam, wala ta ning pasangil nila.
0: Mm, wala.
1: Pero the way gani sila mo presentar, mahalata na jud kaayo.
0: Kitang-kita na.
1: Oh, imbes nga makaingon ta nga concern sila, burag patsyon mo manuon no to nga hila.
0: Patsyon ta kay pare, gamay na lang sila matagag ayuda ba, no?
1: Bitaw. Di ba? May patong vaccine, no? May patong vaccine, pero kining tubig nga paimnon ta grikta nga gilimpyuhan ra. Abi nimo na tabo na sa bakulod kay 5G's. During the time, mga 2 years ago, basiwa pa'y tawag ana Bacolod City Water District. Karon naman lang nining puli ang Bag-Uron. Aning puli diha, mauni ang kay Sincha Villar nga Prime Water. Pero palpak ang ilahang trabaho, gibaligya na po lang lahi na po. Ginegosyo nila ang tubig sa Bacolod. During the time, napakos ubang istasyon, nga burag di naman ginimadunggan ang istasyon na ibisang unsaon pa. No? Pero sa panahon na ako, nadunggan to sila, no? Ayatis. Na ay mga tao dito nga nasuko sa basiwa because nga na ay mga lugar nga walay tubig. Kasi sa kadakoon sa Bacolod, Pudgod, anak ba? O niya, na ay mga tubig pero lubog. Na, di ba? Di-question sa mga tao. Ingon sa mga tao, mainom ba ni? Oh. Karong kay ang ilang general manager sa basiwa ning ingon nga, yes, bisag asa nga gripo pwede maingon, mainom ang tubig sa basiwa. Ning kuan po siya ba? Ning gara-gara po ng general manager ba? Nga si Muna Dia Hardin, no? Asawa sa barangay kapitan sa usa ka barangay sa Bacolod nga naninda og jara. Nga ang lugar niya ana tapad ni Kakifay Munjay ang barangay. Oh, tapad niya. Karong kay gipatulan siya ato mga tao. Sige. Inom tag tubig sa gripo. Oh, bisag asa nga gripo na pwede mainom ang tubig sa basiwa, buang nga kinsa mo inom ana diha. Nga puro na diha mga chlorine. Chlorine, di ba?
0: Patyon siguro. Oh.
1: Karon kay burag sabat-sabat sila dito sa kuang program, sa programa na ko, gitininuod nila. Gitininuod sa general manager. Gihagit niya, sige, adto ako diri sa opisina, inom kong tubig, dalana ninyo si Brian Morden kay pabidyo ko niya. Oh. Oh, karon kay search ako, pakita na ko ninyo. Giadto na po dito sa opisina niya. Pag-abot dito, naano siya baso na preparar. Siya, Aryo, katropang Brian Morden. Makuha ko ni tubig sa gripo, Aryo, sa opisina ko. Pagkuha niya gripo, sa video ko, yung mainom ko. Sulo ko itong balita eh. Giinom! Pag umanong inom siya, oh, tikita mo, inom ko, yaling sa gripo. Karong kay tanda po itong naghagit niya. Siya ingon niya, kina imong gripo, gun ma'am, filterize naman na, kay naamang kadristapad sa basiwa imong opisina. Sakpan! Ingon sa ito, nagreklamo dito, tata sa plaza ng gripo, nga walay filter. Lantaw na to, be. Na, di siya mo inom. Hantod ka ron, kontra na niya ko. ana ang gobyerno mga TK5 Jess.
3: Maget.
1: Ah. So karon paimnon taning mga labnang.
0: Maghimo lang bigtabay mo ay, magbangag bi.
1: Bito dito na lang ta sa mga bato-bato bagay mo gawas tubig diha
0: mga no. Mga bukid kana pong mga dagko nga kawi kay February, bugnaw kay tubig.
1: Bito wala man ay mga filter-filter gini sa una no?
0: Oo.
1: Pero karon kinahanglan na nga filteran jud.
0: Lahi na jud panahon.
1: Lahi na nanay mga kit, usa na mga kitikiti, mga waya-waya diha.
0: Mga waya-waya.
1: Ana no?
0: Uban ini ang bakit.
1: Dito sa bagunbon ang tubig walay undang dito, mga lumos ka dito. Di ba si Juan no?
3: Mga lumos.
1: Wala patay-patay ang gripo gud, pasabdan ra. Oh, grabe tubig dito eh. Sa ila, ha?
3: Diba, magkabo ka dito? Dito?
0: Magkabo ta?
3: Si February?
1: Ha?
3: Ang kanang amuang tubig dito, gig ka nagsapa o eh.
1: Sa sapa, may filter, oh. Filtration po siya. Filtration, oh. Ladder, no?
3: Mm.
1: Pero wala, ginainom.
3: Ginainom lang.
1: Okay ra.
3: Okay raman.
1: Pero kung sapa man siya, good. Sapa man siya, okay man siya. Katong ipakita nila, ni Claire Castro kay kinang hugaw nga lagom kaayo. Kung asa ko ni Munji pa chocolate guro tong itom.
0: Ano tingin ko tong butang ba?
3: Masig ate ko to ba?
0: Ani.
1: Oo. Kinse buwa mo inom na atornik atornikel atornikler Castro ka?
0: Mo inom kag pita.
1: Atornikler Castro ka onya spokesperson kas Pilipinas mo inom kag hugaw nga tubig di ka matumba di ka maulam matumba ka diha ron. Ingon gani sa usa ka listener ato dire basig gisakit ato yang chan gihilom ra. Oh. Tung tinuod man
3: dito. Asa to mag-hospital?
1: Na. Te, pwede to uraso? Mabulig ka bayad?
3: Alas na yun. Okay. Okay.
0: Matatulo.
3: Babay na, keep it right.
1: Sige. Extra po din. Itutul na na. Okay. Ingon ni Dennis Dere, drum atong paliton para daghan og unod, Sir Bray. Tama? Sir Boy No Fable, ang filter nga gibaligya, sir, para na makontrol sa mga pino nga balas, pero dili na control sa bakterya. Na, kay na ako'y gigamit nga filter, pero na ay mga antibakterya materials, pero may presyo yun noon gamay. See? Mahal-mahal guro na, sir boy, basig na na sa tag 2,000 guro. Kaagib ko pang libot sa una aning kon ay filter sa gripo, kifipam.
0: Singgit po ka?
1: Oo, kinabang dako na siya. Tag-sobra 3,000.
0: Mm.
1: Okay, bangong graduate ko atugon si Mangita kag ubra.
0: Bito, mangorta ka.
1: Sus, usa ka sa manang libod, kaluyan kay Fame Pam.
0: Halin.
1: Bisag usa, wala joy na palin.
0: Abi ko nahurot.
1: Nakuhiundang na lang ko eh.
0: Kapo na kasi libod, no?
1: Graduate kong kuan, unya pa. Pas, dili o joke, no eh. Okay. diwata overload. Mataymingan uroy kag may leptospirosis. Agoy. Ang tubig nga nakuha nimo sa kanal, madala pa kaha ng filter, di man makapatay sa kagaw.
0: Madala pag filter, mapatay ka dira?
1: Mercy, magtagad olgasan, bintaha jud ng mangandam ta. Mi abot man og dili importante nagandam. Yes ma'am, tama jud na. Pero dili po pagpangandam nga pangilad nga type. Ha. Jolie Cho, double na ni dire na radyo, naka-live pa. Oh, grabe ha si Ma'am Juliet, oh.
0: Grabe.
1: Kay Mangita Mandayon si Sir Jong, basta dili taka-comment.
0: Na, is si Sir Jong, di ay nakaingon nini.
1: Malaka, oy. Oh, sige, wala na tayo oras. Bukanta pong tataani, oh. Unsa man ni ang tono, ani ma'am?
0: Wala po ti tuno. Wala mo siya ihatag tuno.
1: Nagigising ako. Wala pa kong tulog. Oh, imagine mo ha. Nagising siya pero wala siya natulog.
0: Libuga eh.
1: Wala na.
0: Yeah, words.
1: Ishaleng Finance Corporation. Prinda na mo URCR dito. Kini wala ni filter. URCR sa Kinan, titulo sa yuta, taas ang appraisal, mubo ang interest. Ah, onya, mga K5, sa Isling Finance Corporation, ka-finance po sila. Pwede mo makapalit og sakyanan sila yung mubayad cash or kumpila diha ang ma-appraise nila. Onya, dito kanila mubayad K5 Pam. Maupod sa mga balay. Yes, pwede po dito. Yes. So, Asialink Finance Corporation, mga ka-K5, adto na mo dito kay makatabang jud ni ninyo, no? Naa sila diha mga K5 sa Center Mall, ha? At bang sa Emerald. Ingon diri ni Imlo Paf, mayong buntag ninyo tanan sir og Ma'am Pam, always jud ming naminaw ninyo samtang nag-ubra. Lisod lang jud signal diri maong talagsa rami ka lantaw sa live. Solid listeners jud mi ninyo og followers sana all. Ayay, sige. Bye bye Kipay Pam. Okay.
0: Yes, daghang salamat mga igala sa imong pag-uban-uban kanamo og sa ato ang labaw nga makagagawom. Daghang salamat Lord. Syempre sa amo ang busing nga si Dr. Ramiloy, daghang salamat. Ako na lang dayang Queen of Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Pamela Peratera.
1: Salamat kayo Lord, salamat kayo Doc Ramil Itang. Oy, mga ka-K5, salamat po ninyo nga nag-uban-uban dyan na mo, gikan pala Size Media, sige saba-saba din eh. Diba, no? Ako na lang ang the king of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Mordan, ugma puho na punta. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, sa
0: K5, News FM.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3. Money akong practice. Huh. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP.
7: Uh-huh.
8: After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Huwag ako ning i-oil pulling.
7: Wow.
8: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Money gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, money pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
7: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
8: Dili na pwede sa plain D3. Mo na rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
7: Napod kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud ko og DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
8: Ginasgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
2: D3 Bio! Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati. D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
7: Katong niadto ko sa usaka lugar, niya nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nga nung dilip imnan og D3 Bio. Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa upat ka oras, inom na po kong dua ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na po kong dua, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Nakarecover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
8: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yun. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung nakadritribayo ka.
7: Mujo day na nga og gaditribayo ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
8: Yes,
7: kung
8: sir, GP.
7: Wala na sa plinditri do.
8: Correct. Mm. Kung nakadritribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. Mm. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaw rin sa BCO nga naa sa ditribayo ug wala sa ordinary nga D3. Mm. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa ditribayo? Moning rason nga anong gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
7: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
8: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3 bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
7: Mm. Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 bio over plain D3. Mm. Anyway doc, wala tayong oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
7: Ayaw abusuhon.
9: D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ana baka ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa banko aron mi-withdraw sa sweldo?
11: Ugmapuhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
10: Hala, naa day ATM dito?
11: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
10: Daghan magtawo dito, good.
11: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
10: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
11: Sana all na ay i-parking.
12: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, gambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Kung tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
18: Mabalik sa mga butika.
19: Ako si Jean Paul Hinaroso.
20: Ay naot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir JP, kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
19: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
20: Ang gall, Sir JP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo.
19: Mm.
20: Kaya nato ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini.
19: Mm.
20: Samtang ang apdo or ang bile, Sir JP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay og gitipigan kini sa imong gallbladder.
19: Correct.
20: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir JP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mapagtuon nga nagingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
18: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
19: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
20: Dapod, Sir JP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na.
19: Mm-hmm.
20: Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
19: Ay, kadagan.
20: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabianas kabugat o may mga anak.
19: Ay.
20: Pero kinilamang niyaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
19: Mulagi.
18: DTX 500!
21: Ako si Bakoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay.
22: Pagkalungog na ako sa radio, DTX 500.
21: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
22: duha sa gabi.
21: 2 weeks pa lang
22: may alibyo na.
21: Pag 1 month ka pa,
22: naayo na ako.
18: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
19: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
20: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao.
19: Usto.
20: Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong jita sa mga tao nga mo resultas pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement nga doon ay taas nga antioxidant o wala na yung makapildi, Sir JP, sa DTX 500 og Mighty C.
19: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals o kini maginahinay kada ko hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
20: Dili lamang sakit, Sir JP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang nga mga palad.
19: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
20: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga maporma, Sir JP. Naaman siguro kay savings nga 150,000. 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir JP. Igasto na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom ba kakag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
19: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
18: DTX 500!
23: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
18: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, naumpawan na dyan akong gibati nga anemic.
18: Mighty C!
1: ang alkaline nga vitamin C
2: sa mga butika.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
19: Hisgutan na to karon, Dok Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
20: Ang goiter, Sir GP, mo na'y pagdako sa imo thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, labi na og mudako na kayo.
19: Mm-hmm. Sa labing bagong istatistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
20: Mm.
19: Smooth goiter o nodular goiter.
20: Mm.
19: Ang smooth goiter, mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland. Samtang ang nodular goiter o cystic goiter, mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
20: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa igayon nga ma-damage na ug corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX500 ug MITC. Ang antioxidant properties sa DTX500 ug MITC ang nagaprotekta sa mga cellula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX500 ug MITC, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP.
4: DTX500.
21: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
22: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
21: 2 weeks pa lang
22: may alibyo na.
21: Pag 1 month ka pa,
22: naayo na ako.
4: DTX500
2: sa mga butika.
20: Makatabang ang power combination sa DTX500 ug MITC, Sir GP. Kay ang DTX500 ug ang MITC naa ni siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag, ug kining MITC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX500 ug MITC.
19: So perfect combination diday sa dok, ano? Lastly dok, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
20: Listen jud kayo kung naka goiter, Sir GP. Syempre dako imong liog,
19: bitaw.
20: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod ni ang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Kaya siyempre, dako na gunaan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX500 o MITC ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX500 o MITC asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormone months nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa MITC nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldier. So kinahanglan yun nga mo inom yung kagliti X500 o MITC para matabangan ang imo nga goiter.
19: Mojod, ang pinakarason nga mag-DTX500 o MITC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter. Nganong muhulat pa man jud ka?
20: So ayaw jud og kalimot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX500 og MITC kanunay aron magahimsog.
2: DTX 500.
24: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
4: Mighty C,
2: mapalit sa mga butika.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
20: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
19: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask, nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
20: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
19: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
20: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
19: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
20: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
19: True.
20: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
19: Exercise sa kama ba, Doc?
20: Dala na na, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
19: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
20: Nadi pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
19: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
20: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
19: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
20: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
19: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
20: Oo, nindot na.
19: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
20: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
19: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
20: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
19: ga-detox ka pa!
5: DTX 500!
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niyo puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Jenna, taga-amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
5: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
19: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
20: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BC og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
19: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
20: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Siyempre, pag abot sa imong gut, sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
19: Kinisad ang nagaproduce og probiotics, Doc.
20: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
19: Daghan.
20: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw yung baba, Sir JP.
19: Correct.
20: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
19: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
20: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
19: Correct.
20: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
19: Oh.
20: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 na na.
19: Wala.
20: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog, inom D3Bio.
19: Sunod, ang D3Bio mo improve po sa imuhang absorption sa fat-soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K. Kanang adik ba?
20: Mm. Ang rason nga, no, tungod kay naay BCO, ang D3Bio.
19: Mm.
20: Naay kauban nga good fats ang D3Bio. So, D3Bio, check.
19: O, upat na ka-check, Dok.
20: Mm.
19: Upat na ka-advantages sa D3Bio over ordinary plain D3.
20: Mm.
19: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
20: Naaras siya'y vitamin D, Sir GP.
19: Gusto.
10: D3Bio!
11: Ako si Inara.
12: Tadyod kayo ng akong blood sugar.
11: Ako gisulay nang inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day.
12: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
10: D3Bio!
20: Ang D3Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni apply external. Pwede po na sa ato ang D3Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
10: D3Bio!
20: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir JP.
19: Oy, wow.
20: Sa imong mucus lining.
19: Oh.
20: Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
19: Correct.
20: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
19: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
10: D3Bio!
20: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
19: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
20: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
19: Sunog.
20: Mabangag, Sir GP, o mahimong
19: ulcer.
20: Sa D3Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
19: Ikis na po. Ikis na po.
20: Ang D3Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
19: Wala.
20: Bintaha dyan ang naka D3Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
19: Correct.
20: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
19: Oh.
20: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
19: Ay wala.
20: Pero ang D3Bio naapa siya'y monocaprin.
19: Oh, monolaurin pa na ha.
20: Naapay
19: caprylic pa o capric acids.
10: D3Bio.
20: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
19: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
10: D3Bio. D3Bio.
14: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
10: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
10: D3Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Loida. Gamay lang naabog og taligsi.
26: Ugunog sip unon nako.
25: Nagtiko og Mighty C.
26: 2 capsules 3 times a day.
25: After sa sige na akong tumara sa Mighty C,
26: abog og taligsi.
25: Ako nang masuklan.
26: Epektibo kaayo.
25: Ang Mighty C.
13: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
27: Kasayuran sa maayong panglawas.
20: Ang pag-inom og kape, Sir JP. Tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
19: Gusto.
20: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama na ato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
19: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
20: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
19: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
20: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
19: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
20: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Grayo Coffee, sulayin ninyo.
0: D3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
27: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
27: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
19: Ako si Jean Paul Generoso.
20: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
19: Mm-hmm.
20: Kalisod yun ba ya kung may patol ka, Sir GP?
19: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
20: Mm. May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
19: Gusto.
20: It's all about mental disorder, Sir GP.
19: Correct.
20: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
19: Unsa man.
20: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og D3 Bio.
19: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
20: Wala na ipili, Sir GP.
19: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
20: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
19: Correct.
20: Unsa may ganahan mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naa niini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
19: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
20: Wow.
19: Tungod anang mga intervention sa diet.
27: D3 Bio.
15: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong mga daw-adaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
27: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
27: D3 Bio.
20: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na, niya mutokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
19: Unsa man?
20: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
19: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
20: Siyempre,
19: D3 Bio.
20: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
19: Oh.
20: Pwede dyo ka atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigiglingkod.
19: Gusto.
20: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
19: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
20: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
19: Gusto.
20: Dili gyud unta na pwede.

0: takilid.
1: Mo na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga produce og ketones nga maoy pinaka the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
2: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hinoroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
3: Isgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
4: Sumala pa sa dato, Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
3: Kadaghan di ay.
4: No? Ug may hinungdan, nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
3: Ay!
4: Kung palainom yun unta taog DTX 500 ug MITC, layo yun ang anxiety o depression, Sir GP.
3: Pipila ka mga pagtuon ang ningon tungod sa correlation sa oxidative stress ug anxiety. Nibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant ug antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids ug nucleic acids.
4: Mao na akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan jud ta mo inom og DTX 500 ug MITC. Tanawa ra gud, wa jud tay ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala manggud ka gakaon og utan. Unya usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
3: Mao lagi
4: mahilig og kaon tamis, nga pagkaon mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og MITC adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
3: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mopaingon jud ni sa severe physiological distress karon unsaon man ni oxidative stress pag epekto sa utok?
4: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawahan. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration o kini mo resulta sa free radicals.
0: DTX 500.
5: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala na ga-replicate kini. Ikadua, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
4: Mao na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MITC, makurata na lang ka nga nikalit ug nagsakit ang akong ulo. Migraine naman ko. Nya, gatanga naman ko. Ga-mental block naman ko. No? Confused ka tungod sa kataas na dahil sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga ga-atake sa imo nga utok nga mo hinungdan sa oxidative stress o anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nga nung kalitra kag kaguol.
3: Yes.
4: Ang lain pa dyan, anak Sir GP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
3: Yes.
4: Kuyaw, basin maghikog ka.
3: Kana?
4: Maunang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo yung mga anak nga permi lang ga pangasubo, no, permi lang gi-anxiety, anxiety, paimna dayon og DTX 500 og MITC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
3: Do na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kag una-una nga mga bating hitabo, magunauna pud kag kamatayon.
4: Kulangan ra jud nag positive thinking, Sir GP.
3: Bitaw.
4: Ayaw sige gunauna nga negatibo mga
3: gusto.
4: Butang. Pero bisag unsaw nimo aron malipay ka, say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kaguol, Sir GP.
3: Maulagi?
4: Labi na kung way kwarta sang bulsa. Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung gag DTX 500 og MITC.
3: Wala na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil. Ko si Jean Paul Hinoroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: 500. Mopalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
1: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Sa DTX 500.

0: sa mga eksperto.
1: TTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mabalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong a pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kilikili.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala bala sang may gana magistorya sa imo pangod sang imo nga bad breath.
2: Ew, yucky.
1: Magspore Biotics ka. Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga uy.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On.

0: nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
2: O si Rosan, bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
1: Extend food superman for men.
3: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalhan ng mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Delphine.
5: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
6: ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Adto tas mga benefits, Sir GP.
7: Sure.
8: Dugang nga mga benefits.
7: Mm.
8: Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
7: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Mm.
8: Wala na, Sir GP. Makaya na ni D3 alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
7: Mm.
8: Dako ang improvement sa San Lazar Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
7: Mm-hmm.
8: Naa katong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon, Sir GP, buhi pa taon sila.
7: Unya 20 years na ang nilabay.
8: Mm. Ang importante man lang, Sir GP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
7: Mm.
8: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila?
7: Oo.
8: Dako jud kaayo nga bagay.
7: At
8: least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol, Sir GP.
7: Kaya man gani ang HIV, Doc, nga walay tambal. Unya kung matakdan ka ni ini, AIDS dayon.
8: Mm.
7: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japon nga makasurvive?
8: Correct.
7: So diha na lang kay pag viral ang problema, inom og D3 Bio kay naa ni siya unsa gani, Doc?
8: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
7: Pasabot nga makadiet ka na, matambalan pa jud imo ang viral load.
8: Ang bintaha ani, Sir GP, ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 Bio.
7: So man,
8: pagkahuman sa 8 ka oras, mawala na siya. Unya, Sir GP, ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
7: Correct.
8: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3 Bio or mo inom yung gag D3 Bio. Kay may tabo ana, diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras, mahimo na siya nga ketones.
7: Ketones.
8: Pasabot nga paghimo niya nga ketones, mawala na ang monolaurin. Mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3 Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong makagaw kung naay mosulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
7: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
8: Buntag og hapon. Ang bintaha ra na kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, ma-minimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulo ka adlaw o pito ba ka adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og D3 Bio. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function. Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga say gayon nga mo-take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60% to 90% once taken by the patient. Og kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong i-take sa extra virgin coconut oil. Ingon sila nga, it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sa ato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan. Ug sumala po sa DOST, sa ato pa, mapungkad usab ning COVID.
8: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID, Sir GP?
7: Nga naman.
8: Aron may antibodies
7: ka.
8: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud ako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3 Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Imong imnon, Sir GP. Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras, ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka, mo inom, protektado ang imong lawas, batok sa mga kagaw.
7: Buti pa sa butok, proper timing. Kana galing na jud kay hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. tay oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod susunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
4: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500.
10: Mapalis sa mga butika.
7: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usaw na to, Sir GP. Ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 o MITC.
7: Ang nakanindot aning DTX 500, Dr. Ramil, mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure.
8: Mm.
7: Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing o kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
8: Correct.
7: Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress o malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
8: Nan, diha palang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
7: Correct.
8: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag nimong igong protection sa imong maayong panglawas.
7: Mm-hmm. Nya, ako a kay protection laban sa radiation.
8: Mm.
7: Karong panahon na bisag asa kamo adto dunay cell sites
8: na
7: nag-emit og radiation.
8: Mm.
7: Bisan pa ang cellphone nga atong gidala-dala, nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras, bisag unsahon pa man naa jud kini epekto sa atong mga selula, mao nang kinahanglan jud nato protection. Ato ang mga selula aron dili makorrupt ang DNA ug uban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 ug MITC, the super antioxidant duo.
8: Hmm. Stress ka na sa trabaho, panginabuhi ug problema, stress pa jud ka sa oxidation. Kay dili man nato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 ug MITC. Ako Sir GP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man, mao kini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir GP, usas buntag, din usas panihapon. Muinom na usab ko. Nya, mura jud ko gidugayan sa akong tulog. Katulogon ako dayon bisag sayo pa.
7: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant property sa DTX 500 nga nag-stimulate sa pineal gland nga mo-release og sufficient nga melatonin og kung kini mudagan ilabi na magabi bation jud kag katulogon. Og maghinanok jud ka sa imong katulog.
4: DTX 500.
12: Ako dai si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
13: Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi.
12: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
8: Usa sa mga health benefits sa DTX 500 ug MITC mo ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ninis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stressor GP makadaot. Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
7: Yes.
8: O kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
7: Siyempre.
8: Apan, ang sobra nga free radicals, mamahimong hinungdan pod sa sobrang oxidative stress.
7: Ana.
8: O kini nag-back-promoting apoptosis sa white blood cells.
7: Maunang dapat inom jud ka og super duo matag-adlaw. Walay undang ang binipisyo nga makuha nimo matag-usa ka kapsula sa DTX 500 ug MITC. Gikan sa immune system, padulong sa cellular protection.
8: Mm.
7: Wala po'y undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sama ng junk food ug nalabi ang carbohydrates, added sugar.
8: Kaon pa mong tamis.
7: Oh, dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ileben ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
8: Mm. Kaon jud og dagang utan og prutas.
7: Yes.
8: Sayog tulog, inom dagang tubig, unya exercise pa jud kung naay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 ug MITC si sigurado jud healthy ka.
14: Yes.
8: Dili pa jud kadaling matigulang Sir JP.
14: Of course.
8: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 ug MyTC. Kana bang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon. Uno, munindot ang imong panit sa DTX 500 ug MyTC tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions ng mga selula sa lawas.
14: Wa na jud igong panahon Doc Ramil ko si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil oy saying maayong lawas ang pingan.
14: Dili abusuhan.
15: DTX 500.
16: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500.
10: Mapalis sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio.
17: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Number one.
12: Ang himpilan of the Filipino.

0: Radio
1: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 Joseph M. Philippines, alas 11:16.
4: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
5: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at istable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: 11 Mbps.
1: Alright, may ngod to mga kaka-K5. Welcome na naman sa pagpangalaga. Dari gyapon sa tong tulumanon. Kini ang 11 Mbps. Mga balita o public service.

0: Sige, adlaw karon nga Webes. Pizza 15 ning bulan sa Oktubre 2026. Pero sa ngalan sa Dibog Pwersa ka naglangkob, Risa 100.1 K5 News FM kan laon, 95.7 K5 News FM San Carlos, ogang 87.9 K5 News FM Gihulnga. Sana andan, kinigapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.
0: Sige, may good to mga ka-K5 sa itong mga suki nga tago. Alam nga, anang-arang ron kay medyo kapakay dagom. May init pagamay. Pero may good to sa 12 kabarangay sa Canlaon, 18 kabarangay sa San Carlos. Mga kabarangay man nga abot sa itong Sibya sa Balermoso, Calatrava, Toboso, lakip na sa Banwasang Don Salvador Benedicto, Banwasang La Castellana, Banwasang Moises Padilla, kag Banwa naman sang Isabela. Lungsod sa Balermoso, siyudad sa Gilngan, mayong udto kanang tanan. Beno, itong tulumanan mga K5, gipalyan sa may tingwa sa itong DTX 500. The Superior Antioxidant, Clinica D3 Bio, ang Vitamin D3 nga doon ay VCO, the Superfood Supplement, ang atong Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, DTX Premium Coffee, kape para sa may mga diabetes, and the same time, mga toman nga Extend Food Supplement, the adult food supplement for men, and now for women, DTX Liniment Oil, ang Sana Oil ng Bayan, ang Clinica Sporbiotic, may 80 billion CFU, o kon probiotic, ang ato naman nga DTX Beauty Soap, o kang Clinica Diofresh.
1: 11 Mbps! Headlong!
0: Sa atong mga headlines, klase sa lungsod sa Isabela suspindido karong adlaw. Samtang 715 ka mga security personnel iga deploy sa Buglasan Festival 2026. Drone nga ipalupad sa Buglasan Festival kinang Lani Paris tro sa PNP. Mga grade 6 sa Negros Oriental gidasig nga mo lakip sa entrance examination sa Philippine Science High School. Samtang 3,500 kapin ka mga individual na kadawat sa ayuda gikan sa uplift sa Eskalante sunod sa tulo ka adlaw nga tagtaganay. Baldo. Samtang 27 anyos nga lalaki sikop sa bypass operation sang Basay.
1: 11 Mbps.

Sige, alas 11.23 na mga KK5. Ari sa taas atong mga panamiyaw may ngudto sa tanan-tanan kang Press Roger Bilando, KSS leader, President of Canlaon. Get well soon. Alagi na. Sa itong lawas, nagkakinanglan yun o rest. Kinanglan pa Hawaii. And at the same time, may ngudtuman sa kang Vice Maribic de la Paz. Dea sa may Ledesma. Masikaswing ko de la Vice. Windax tanyo, may ngudtudol, guwapuhon. Ikaw, good. And the same time sa tanan-tanan naman ng mga opisyal, sila si Sec Giselle, ang atong KSS leader, mga authorized dealer. Kini mga KSS leader, mga KK5, mga authorized dealer ni sila sa atong mga produkto. So si Ma'am Giselle, nadira sa may Dalia Malaiba, napod dira ni sa iya mga KK5. Yeah, Ma'am Giselle, tagay niya ko sa mga outlet ni mo kay para po natuad ng tamyawon. Then the same time, si treasurer, si Ma'am Marilyn Alegria, dira sa may Ramrod. No, may ngunto da, ma'am. O niya nga itong auditor, si Ma'am Vanjie Impic, dira po, available po siyang tindahan dira sa may Pula Proper. And the rest, nga mga opisyal, Ma'am Jana Mag-aso, si Ma'am Rowena Timtim, Lando Mahilom, uguban pa ng mga opisyal, mga KK5. Uy, may ngunto kang Ma'am Roslyn Godoyo, diyan sa may Matagbak. Sige, alas 11.26, panamyo naman sa mga KSS LMI, led by Press Mador Flores, by Helen Asuncion, kang Sec Ami Gendeles, no, kag sa tanan-tanan mga KK5, labi na sa uban pa nga mga opisyal dira, no? Ang atong treasurer si Ma'am Alma Villar, no? Ang mga auditor na to si Ma'am Nancy Ferrer ug Ma'am Joy Disoy. Ayan. At the same time ang atong mga PIO sa Isabela, si Tari Dani, si Henry Makilan of Moises Padilla, Rinaldo Istanda of La Castellana, no? Ang BM na to Juliet Ferolino, Matia Jamante, ang SAA si Bro Eddie Fernandez, Mylene Garay. Available na nila mga KK5 ba ang ato mga produkto because they are also authorized dealer and distributor mga KK5 sa Clinica Products. Dira man sa Isabela maingod to kang Capnaldo Sunson, kag sayad ang mga outlets kang Kagawa Jing. No, diyan sa may Isabela man, no, San Agustin. No, kag sa tanan-tanan dira nila ni Ma'am Joy Disoy, nila ni Ma'am Bisot Davis, kag sa tanan-tanan mga KK5 mayong udto, ha. And diri man sa may Kabakungan, sa may Kabagnaan, Old Fabrica, Ma'am Tresing, kang Ma'am Lucia Bergalino. Available dira mga KK5 sa highway na nila, ha? Sige, alas 11.28 na mga KK5. Kalibog ko unsa kong unahon, no? Pero ari ko muuna mga KK5 sa kining press conference Malacañang. Okay, daga namang nagatoki ani, daga namang gahisgot ani, kalabot ining balde. Kinigingon nila nga water filtration system nga ipangapod-apod mga KK5 sa naapektuhan sa El Nino. Now, number one mga KK5.
Ato sa ning ipakita na ipakita nato ang gihimo ni kisani DSWD Secretary Rex Gatchalian nga mura siyag demo mga kakifive kung paano himuon. No? Kay managtag man silag balde nga may filtration. Nya, ang second na ko nga topic ron, may mga connection po ni sa mga kakifive. No? Pero layo-layo raning second topic na ko. Kay about ni sa kining panerbisyos gobyerno mga kakifive. Now, ang matabo mga kakifive is maone. Ade, ato ning pamilya, ato lang tawon. Ako rin gipangkats mga kakifive. Taas-taas po kayo. Oo. Kung paano gamiton mga kakifive, kining ipanagtag ko nila sa mga individual nga may filtration system. Be-play na to, Carl. Wala na na audio, ha? Sige, play. Oo. So, kanang gigunita ni Secretary Rex Gatchalian, amo na ang filtration nga kuan. Moro siya gamay nga, sana, marag connectors PVC ba? Oo. So, ang balde, gibuslutan o electric drill. Ang problema kung ang tao ron wala electric drill. Dapat buslutan na daan. So kanay ang gigunitan, mauna ang kuan, mauna ang filter. Na. So kana mga ka K5, mauna ilahang i-install, no? I-install na nila dayon na ano tawag ani? Ikato kanang filter, ipaslak na sa dira. Ana na marag naasay kanang unsa kitaw gana, Carl? Marag naasay kanang valve nga ibutang sa katong gibangagan sa gibangagan man ang balde, no? Unya ibutangan ni mog valve dayon hose niya, tumoy sa hose mo na ang kining filter, no? Nya kanang duha ka mga pitchel nga kuan, ang usa na limpyo, ang usa hugaw may balas, no? Oh, so gigikuha nila, gibutangan nila mga ka K5. Then, ano sa tawag ni? Itakod na siya ang water filter. No? Itakod na siya mga ka-K5. Actually, kuha ni, dakog tabang ni. No? May mga dakog tabang ni, labi na sa katong nihit sa tubig nga ilim nun. No? So, kining water filter, ilahaning i-install mga ka-K5 together with the hose, no? So may hose siya, ibutang sa dira. Then muna siya mga ka-K5 magsilbi nga kuan. Oh. So right after, oh, butangan din nila og kanang marag i-secure nila, no? Ah, okay, may bitay-bitay pod, no? Bitay-bitay pod. Oo. So, ingon na na. Dahil nila nang kuan forward ko ng gamay, Carl. Para makuha na to. Nanan. Oh, butangan nila kuan. Butangan nila og kining hugaw ng tubig. No? Dayon. Oh, gidungagan pagyod. No? Gidungagan pagyod mga ka-K5. Oh. So, gipatulo na. Na. So, nitulo na mga ka-K5 ang kuan. Na, nitulo na. Ayan, oh. Sus. Kampay. Oh. Naginom nila. Ikaw lang, i-loop lang, Carl. Now, sa akong paglantaw mga ka-K5, kay normal manggod nga, sana, uniinom po si Kwan, no? Sige, i-play ko na. Ikuan ko na from the start. No? Ningkuan po mga ka-K5 si, kitsan eh? Ano tawag gani? President Bongbong Marcos. No?
Oo. Muni ang kuan mga ka K5. Muna ang ano to gani. Sige play. Kuanan po nila ng tubig. Gitagaan si President. Ah, inom. Ah, siya ako. Ah, asa nga. Oh, wag kuan. Uy, chisir. okay ko no. So, the filtration mga ka K5, dili na bag-os tanan. No? If you could remember mga ka K5, katong bagyong Yolanda, Yolanda pa to. Ning lusot na ni mga filtration system. Oh. Ning lusot na daghan na mga filtration gani naron na nanas mga online shopping na. Nagay filtration mga ka K5 nga i-install nimo kilid sa imong lababo duha ka buok kay na siya dagko nga mesh. Ang mesh mo na siya musala. Napod siya pino mga ka K5. Tapos ang kwa niya napod siya agyanan nga may charcoal. No? So dili man ni siya bag-o sa kwan. Galing anak kanindot lang kay gi-adapt nila. No, sa kagamhanang national. This will distributed mga ka K5 sa mga tao nga mapiktuhan sa ato nga kining gitawag nga El Nino. Now, question. Karon sa man ni siya itagtag? Kinsa mga beneficiaries? Kay sa nabalaan ako mga ka K5, ang kining pagsalod sa ulan manggod, that is intended for let us say hygienic na siya nga cleanse. Pasabot ana. Kaya nang masalod din mo sa ulan, pang bisbis, pang flash, no? Pang gitawag nato mga ka-K5 nga pang ligo. Kaya na, pwede. Pero imno nun, matawag nato mga ka-K5. Anong dili man puntanan accessible tas mineral water? No, di man puntanan nga mga pero kalabanan nun, mineral na. Isa ka, ingon ana, Carl. Kung tulo mo kabuok, upat mo kabuok sa isa ka balay, isa ka dako nga kanabitang marasag container nga may kuan, nga may gripo, nga that is 25 pesos. Doon kayo na mahurot. Upat lang mo kabuok. No? So, kani siya, makatabang ni siya. No? But the question mga ka K5 is, kinsang beneficiaries? Muna siya pangutana. Kay kuan man gud ako wa man pug kuning ning unsa to gana wa man pug kuning ning supak or wa man pug kuning criticize sa giingon ni President Bongbong Marcos nga mag pamalit mo balde. Gisakyan pud sa social media mga ka K5. Oh, galinya to mga balde dito. Pero may punto eh. Kaya ang sakit man kung Pinoy mga ka K5, sultian ta mo, kung dili magka maabot ang problema, di po na masala-sala. Ah, nakuha ninyo? Kung dili maabot ang isa ka sitwasyon, dili po na maghara-hara mga ka K5 o pamalit. No? So, wala pa ta nakakuan sa gitawag nga prevention and resilience. Kay kining tag-init mga ka K5, this is not only mumater mga ka K5 sa tubig. This will also mumatedra atong health, pagkaon, ug uban pa mga mostly health jud. No? Kay ang tubig mga ka K5, kung ato lang yung lantawon ang filtration system, daghag klaseng filtration. No? May makapalit, mapalit ka sa unsa tawag gani? Sa online daghan. Ah? Daghan mga ka-K5.

May nakita ako diri o. Isa ka alkaline water purifier mga ka-K5. May tag 1,300. Nay isa mga ka-K5 nga maumao sila lain lag kulor. 154 ka na apoy tag 493. Ah. So kani ang filtration nila ganong hinay ang agas kay grabe ang yang filter ka K5 Carlo. So makuan jud mo unsa to gana mo mobilin jud ang mga kuan. Gusto ko may makakita ana. Kay gusto ko makabaloon sa sulod. No? Actually, pwede na, pwede. Sus, dakog tabang na. No? Labi na sa mga bukiran because this will help. Number one, ha, makatabang ni siya, Carl, nga malikay sa kini mga sakit-sakit sama sa diarrhea, no? Kana mga waterborne disease, mga ka-K5. Amoeba. So, makatabang gini siya, mga ka-K5. Ha? So, ako, ha, kuan, ragyo ko, musaludo, ragyo ko. Ha? Kay ilaman ning nahuna-hunaan mga ka-K5 nga unsa tawag ani ilaman ning nahuna-hunaan nga inisyatibo karong tag-ulan kay lagi na issue gyud ning balde gitinud-od gyud lang balde mao gabutang sa balde problema ang balde wa pay buslod kinahanglan pa kag electric drill mga ka-K5 pero di a sa kining sitwasyon mga ka-K5, di ba naingon ko nga makapahumpay mulos taon ng kuan, pero ang maintenance magudan ni Carl. Naba ni siya ika ng iyahang media filter, may media filter magudan ni siya.

ang biofilter mangod mga ka-K5, may kakayahan siya. Number one, ang yang first nga i-filter is ang kining hugaw, mga debris, mga kinibitang mga particles nga dili siya gikinanglan sa tubig. Ikaduha is ang biofilter, nga nagitawag sa biofilter mga ka-K5, because musala siya og mga bakterya. No? Musala siya og mga bakterya mga ka-K5. Yes, it's true. Tap water, gitawag nato mga ka-K5 nga drinkable water or potable water. Pero how paano siya masiguro mga ka-K5? Ah, kaya nakita dako diri sa online store mga ka-K5 nga kining tag 13, tulo na siya, no? Ang usa mga ka-K5 is naasay kanang dako siya og kining mata. Alay na pud oi. Bangag ba bangag. Lagi ba suko na kanang. Bangag di ay. Oo, dako siyag mesh. So kana siya is para na siya mo filter mga ka-K5 og mga sana lawog-lawog, no? Mga unnecessary. Tapos ay kaduha is kaning nasay kinagbayo mga ka-biofilter. Nasay mga sand, may mga charcoal na ikuan nga dira isala ang mga bakterya. Ikatulo mga ka-K5, muna siya ang gagmayg mesh nga mo fine filter gyud siya mga ka-K5 nga paggawas niya mahimo gyud siya nga mineral water. Diba? Ang pangutanan ako na check ba kanila ni sa kuan na laboratory test ba kanila ang kining kuan na laboratory test ba kanila ang kining unsa ni product sa mong filter. Mapangutan naman lang ko na ha. Now, ari ko sa lain nga issue mga ka-K5. Okay na kan?

0: Kay Namanggoy gipagawas mga ka-K5 ang Office of the Ombudsman. Kay niingon manggod ni si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, which is part mga ka-K5 sa mismong campaign, nga gikinanglan daw nga masanay ang gobyerno sa kultura mga ka-K5 sa transparency. The culture of transparency mga ka-K5. Well, supposedly, kung naa ka sa public service mga ka-K5, if it is a people's money, dapat may transparency mga ka-K5. Gawas lang sa may mga kinibitang gitawag nato nga mga confidentials. Para ni President Bongbong Marcos, may confidential fund man ni. May intelligence fund man po ni. Pati man ko siguro gani ning ombudsman na aman po ni. Normal man na. Di tamo supak, ana. Ha? Normal man na siya mga ka-K5. So, mean to say, it is part of the system. Pero, other than that, naagi gitawag mga ka-K5 nga transparency. Nindot ang mensahe ni Kwan, ni Ombudsman Remulla mga ka-K5. Oh, at least makabalota, labi na kung ikaw naaka sa panerbisyos publiko, government employee or officer ka or official ka, na may ang iyahang mensahe mga ka-K5. Aryo!
1: Nakaw sa harap ng maraming mata. Nagnanakaw sila kapag walang nakatingin. Kaya kailangan masanay ang gobyerno sa kultura ng transparency. Hindi ito pabor na hinihingi natin sa gobyerno. Karapatan ito ng bawat Pilipino. Ang haharang ay mananagot.

Wow. Grabing ako ano? Grabing nga hulga ang harang mananagot. So pwede din mo ka-report mga ka-K5 katong wala gipang publiko ang gihawatagan sa katong sa gito. Unsa gito? Katong wala sila nagpabalos publiko mga ka-K5, kinsa lang gitagaan sa scholarship. nang ubang barangay nagpabalo na ba? Ang uban wala mga ka-K5. Kani puntani kining gihimo karon sa DSWD dapat with a price siya para matandi din sa publiko. Apo ko kabalo kung pila ni. Dita kakuan mga ka-K5 kung pila ni, pitag pila kang buok ani.

Sige, alas 11:48 na mga ka-K5. Oras gidali sa maintingwa sa tong DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Standby.

0: May kumustahon ta mga ka-K5 nga nag-suspenso ang klase sa Banwasang Isabela. Nasa linya ka-K5 Joseph Bulano.
1: K5 News FM Live Report.
0: Joseph!
2: Sa mga untok kasi 5 studio sa tanyang mga tagpalamati dira sa siyudad sang ganoon sa tanyo nagkuha ng mga balita ng impormasyon sa so, i-announce ni Mayor Miguel Angelo Yolo sa dali sa mga Banwas ng Isabela sa pag-suspend dito sa klase sa tanan ng mga level dali sa Banwas ng Isabela kasi 5 save nga wala sa klase so wala sa tanan ng level na maong lungsod sa mga publiko o privado nga tungo tunghan o aron na masigurado ang katauhan sa ato nga mga estudyante diri sa Banwasang Isabela. So aton papatian ang interview kay Police Major Ansel Lumandas ang ato nga pag-interview ni sa Banwasang Isabela. Aton papatian ang interview.
3: Ang ngalan niya ay si Yong Shen, no? So ang social media post na ni allegedly threatening yung Isabela National High School and yung Hinigaran National High School, no? At around 5:15 PM. Okay. So, na-report sa amon, din mga 6 PM na. Kay ma'am, yung principal ng, ano, ng Isabela National High School. Hmm. Wherein, na-share na, na-post na, na-share na sa Facebook, no? Ng iba nating mga pumuluyo. So, in-actionan agad natin to. Punta tayo sa, kay ma'am, sa principal. We will conduct validation and investigation regarding this alleged online post. Tapos nagpunta tayo sa school mismo to validate this information.
4: Okay. So sir, naka-preparado naman ang aton yung mga alert diri sa Banwasang Isabela, aton yung mga Philippine Army, kaya aton yung mga kapulisan sa area.
3: Okay. Yes, yes, of course. Ang initial na action taken natin is ginkantuan natin ang, ano, ang eskwelahan, ang mga teachers natin to validate the information. Tapos nag-investiga din tayo and ngayon lang ang report naman is gindala na to sa regional anti-cyber crime unit to identify yung possible na kung sino man ni ang naghimo-himo ni sa misleading or misleading alarming post, no, yung gin-post niya sa Facebook. So ang dayon ang action taken naman ng LGU nato is immediately nagpanawag siyang executive order to suspend all level of classes there sa Isabela from kindergarten to college para at least ma-ensure natin ang ano ang safety of course ng ating mga estudyante pag ating mga teachers.
4: Sir, ano mapalabot mo sa mga ginikanan sa ilang mga estudyante?
3: So ang saang kapulisan sang ano sang Isabela Municipal Police Station, ari lang kami, mag-secure gid kami. Amo nang tasking namon, nag-deploy na kami ng mga tanod sa mga eskwelahan together with the cooperation ng ating barangay captain. Tani, all barangay captains will deploy their tanod sa ating mga schools, no? Amo nang ginayon naton sa ila. And of course, sa ating mga police, may mobile, may foot patrol tayo, galibot-libot dyan. Magde-deploy din tayo sa mga eskwelahan ng ating mga kapulisan. And of course, ang ating coordination sa mga schools. No? Kaya dapat nag-create nga kami ng GC namin, may group chat kami sa mga principals or other teachers sa mga schools, no, para mabilis yung ano namin, yung batuhan ng information.
4: Okay. So ano sir ang palabot mo sa naglaptas sa social media sa aton yung mga trade diri sa aton yung mga eskulahan diri sa Banwasang Isabela?
3: Mahuhuli ka din namin kung sino man da ang ga-post ng mga alarming post, no. May mechanism kami kung paano namin sila ma-detect. Mabalaan gid namin once na andyan na yung ano, yung result. And of course sa mga pumuloy sang Isabela, don't panic, no.
2: So kaki 5 step amo na no ang pagpahayag sa aton nga hipidrino sa Banwasang Isabela. Kag naka-alerto naman gid ang aton nga mga Philippine Army kag aton nga mga kapulisan kag aton man nga mga barangay tanod sa tagsa-tagsa nila ka mga eskwelahan diri sa Banwasang Isabela kag K5 Steve kag ang aton man nga mayor no diri sa Banwasang Isabela naka hinunaano naman sila sa diri sa Banwasang Isabela kun anong paano ina madakpan ang ina mga nagalapta sa social media kag K5 Steve.
0: Mm, pero as of now wala pa gid ni na trace ano na nakuha na gi-delete na ang kwan ang post.
2: So kasi five so wala pa gid no wala pa gid na delete ang ina nga mga posting sa social media so ang aton nga mga kapulisan naka ano naman naka standby kag naka alert to naman sila kung diin ina naghalin nga mga posting sa ina nga mga yara sa social media kaki five team.
0: Sige, thank you Joseph.
2: Okay, so para manunaw ang aton nga nakuha ng mga balita at informasyon diri sa Banwasang Isabela. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio DTX sa Banriga Medici sa DTX Copimex para sa 11 DTX ko kung natin si Kaki 5 Steve Flores at ako naman si Kaki 5 Joseph Mulhano para sa kapit ng mga balita sa Revisyo Publiko kag kalingawan sa Negros Kaki 5 News FM
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat Kaki 5 Joseph Mulhano. Standby lamang Kaki 5 ba atong oras gidasmenting ko sa Mighty C the alkaline based vitamin C. Mabalik ta karon nagidugay mosunod na ang K5 Mighty Seed Network News.
1: 11 Mbps. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
6: tulo pud ka capsules sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
8: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
7: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
8: Moingon tag pula nga karne Sir JP pasabot nga karne uunod yun is baboy.
7: Oo.
8: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda kay puti ang mga kolor nini.
7: Correct dok. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
8: Sa akong personal nga opinion Sir JP, di jug ko mukaw na ni kay una o bata pa ko vegetarian ako o wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti Sir JP
7: kini,
8: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon unya mas maayo nga kaon jud pod ka og utan og prutas.
7: Correct.
8: Okay. Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pod kag DTX 500 og Mighty C.
7: Mauna.
8: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
7: Tama judok. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
8: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir JP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, or worst is mortality or kamatayon. Muna ang kinahanglan ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron, matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C na maoy mo neutralize og mubalansi sa imo nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
7: Correct.
1: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
10: Mabalik sa mga butika.
7: Sumala pa sa mga pagtuon Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives. Mm.
8: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beeflo, kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
0: Pwede ra.
8: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang may TC og DTX 500.
7: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
8: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon ug utan ug prutas?
0: Pwede rin di ay utan, ano?
8: Ug mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging, ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, ug ayaw na, or pwede nga dili na yung mukaon, mag-DTX 500, ug mag-mighty si Sir GP.
7: Wa na dyan tayo, igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug kinasab si Dok Ramil Oising, maing panglawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: 100 Herbal Capsule.
11: DTX 500.
12: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko. Umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
11: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
11: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
11: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
14: MyDC Network News.
11: MyDC Network News.
14: MyDC Network News.
11: F1.
13: Sa ulo ng mapangunahing balita ngayon, yung tanghali, police na may-ari

0: Pagtanggi sa pagpapautang ng alaka na uwi sa pananaksak. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavap sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, pulis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
1: Sinibak na sa serbisyo ang isang policewoman na si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya matapos gamitin ang kanyang 14 anyos na pamangkin, ang kanyang service firearm sa ginawang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban nitong Hunyo 22. Ito ay alinsunod sa utos ng National Police Commission o NAPULCOM dahil napatunayang guilty si Pasensya sa grade misconduct at conduct unbecoming of a police officer dahil hindi tama umano ang pagtatago ng kanyang barila. Binigyang paliwanag ng NAPULCOM, bagamat naka-duty ang pulis sa mga araw na iyon, iniwan pa rin niya ang kanyang baril sa bahay at ito ay isinilid lamang sa isang plastic cabinet sa halip na sa safety vault na mahigit na ipinapatupad na batas ng PNP. Idinagdag pa rito na ang kanyang kababayaan sa pag-iingat ng barila ang naging dahilan upang mangyari ang nasabing trahedya. Bukod sa pagtatanggal sa serbisyo, habang buhay na rin pinagbawalan si Pasensya na makapasok o makapagtrabaho sa alinmang tanggapan ng gobyerno. Dinagdag pa ni NAPULCOM Commissioner Ralph Kalinisan na hindi sila mag-aatubiling panagutin ang sinumang miyembro ng PNP na lalabag sa mga alitong tunin sa pag-iingat ng armas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Samantala, pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksak sa Rojas, Palawan. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
2: Na uwi sa pananaksak ang pagtatalo ng dalawang lalaki matapos na tumanggi ang isang tendera na magpautang ng alak sa Barangay Minara, Rojas, Palawan, bandang alas 10 ng gabi. Nasawi ang biktima na si Bernard Pacaldo, 46 anyos, isang magsasaka at residente ng nasabing barangay. Arestado naman ang suspect na si Dari Villapuerte, 47 anyos, isang mangingisda at residente rin sa lugar. Batay sa paunang imbestigasyon, magkasamang umiinom ang dalawa bago nagtungo sa isang malapit na tindahan upang mangutang ng alak. Nang tanggihan ng tendera ang kahilingan ng sospek, na uwi sa mainitang pagtatalo ang insidente. Sa gitna ng pagtatalo, sinuntok ng sospek ang biktima bago bumunot ng patalim at paulit-ulit itong sinaksak. Agad naman isinugod ang biktima sa ospital, subalit idineklara siyang dead on arrival ng attending physician. Samantala, nasa kustodiya na ng Rojas Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at karagdagang imbestigasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: At balita mula Negros Occidental, dahil sa away sa lupa, senior citizen, pinaulanan ng bala, patay, krimen na inamin naman ng NPA. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
3: Dahil sa tama ng bala mula sa armas na M16 at AK-47, binawian ng buhay ang isang senior citizen sa Barangay Basak sa Bayan ng Kawayan sa probinsya ng Negros Occidental. Tadtad ng bala ang katawan ng biktima na ayon sa Kawayan PNP, nagtamo ng mga sugat sa likod, tiyan at paa. Pinangalanan ng senior citizen bilang si Virgilio Iconas, 68 anyos na isang caretaker ng lupain ng kanyang amo sa Barangay Basak sa Kawayan Negros Occidental. Nangyari ang pagpaslang kay Iconas last 12:30 ng tanghali noong Oktobre 12, Lunes, sa Barangay Basak. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe ng Kawayan PNP, kararating lamang ng biktima kasama ng kanyang asawa mula sa bayan na namili ng kanilang bigas at iba pang pangangailangan noong nangyari ang krimen. Ibinulgar din ng HEPE na naging subject ng search operation ng senior citizen na biktima bago pa ito napatay ng mga armado dahil sa mga aligasyon na nagpapaputok ito ng armas sa kanilang lugar. Sinabi rin ng opisyal ng pulis na tatlong armado ang nagpaputok ng baril sa senior citizen na lumuhod pa umano at nagmakaawa na wag na itong patayin ng mga suspect. Ngayong araw ng Webes, Oktobre 15, nagpalabas ng statement ang New People's Army o NPA at inamin ang pagpaslang sa senior citizen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Samantala, security guard na binaril sa Palimpinon, Valencia Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Isang security guard ang binaril ng hindi pa nakilalang suspect sa tapat ng Krispy Kreme sa barangay Palimpinon, Valencia Negros Oriental, ganap na alas 7 ng umaga ngayong araw. Ang biktima ay kinilalang si Miguel Kinan Jr., 28 anyos. At residente ng barangay Candao ay Dumaguete City na agad isinugod sa ospital matapos ang insidente. Ayon pa kay Patrolman Tim Vincent Epa, ang investigador na humawak sa kaso, nagtamo na tatlong tama ng bala ang biktima na pag-alamang papunta siya sa kanyang trabaho sa Tierra Alta nang mangyari ang pamamaril. Kasalukuyan nagsagawa ng investigasyon ang pulisya upang matukoy ang suspect at alamin ang motibo sa likod ng pamamaril. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Muli mga ka-K5, ang balita mula Negros Oriental, inihatid sa atin ni ka-K5 Shara Humilio. Samantala, tricycle driver patay matapos sumalpok sa motorsiklo sa Kalibo. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Gloria Villasmaño.
5: Patay ang isang tricycle driver matapos sumalpok ang minamaneho nitong tricycle sa isang motorsiklo sa crossing ng Mabini at Dimaagma Street, Poblasyon, Kalibo, pasado alas 6 kaninang umaga. Batay sa inisyal na impormasyon, parehong nagmula sa direksyon ng Provincial Hospital ang tricycle at motorsiklo. Sinasabing namatayan ng makina ang motorsiklo sa gitna ng kalsada nang salpukin ito ng tricycle na makikita sa CCTV footage na mabilis ang takbo habang papunta sa direksyon ng libtong istansya. Dahil sa lakas ng impact, tumilapo ng tricycle driver at nagtamo ng matinding sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit idiniklara itong dead on arrival ng doktor. Sugatan din sa insidente ang driver ng motorsiklo. Sinisikap naman ng mga otoridad na makontak ang pamilya ng nasawing tricycle driver upang ipaalam ang nangyari. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang investigasyon ng Kalibo PNP upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
0: At apat na individual tinamaan ng kidlat sa bayan ng Sibalo, Mantique. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
6: Sugatan ng apat na individual matapos silang tamaan ng kidlat bandang alas 12:35 ng tanghali noong Oktobre 14, 2026 sa barangay Maasin, Sibalo, Mantique. Kinilala mga biktima na sina alias Rona, 31 anyos sa residente ng barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyos sa isang technician at residente ng barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos sa estudyante at residente ng barangay Igsuming, at alias Jerry, 63 anyos, magsasaka at residente rin ng barangay Igsuming, Sibalam. Batay sa impormasyon na kalap ng K5 News FM, sumisilong sa isang waiting shed ang mga biktima dahil sa malakas na ulan ng bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Dahil sa insidente, natumbang apat at nagtamo ng mga sugat sa kanilang katawan. Mabuti na lamang at napansin sila ng isang bystander na agad na humingi ng tulong upang madala sa ospital ang mga biktima. Sa ngayon, nasa maayos at estable na kondisyon na ang apat na individual. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ang mga balita on Transco. Posibleng itigil ang pamamasada kung walang subsidiyang ibibigay ang gobyerno. Balitang hatid sa ate ni KK5K Buscaino.
7: Posibleng itigil ng Pinroa kanito ang Transport Cooperative o Puntransco ang pamamasada kung walang subsidiyang ibibigay ang gobyerno. Ayon kay Manager Luz Vimida Iscubidal ng Puntransco, mahirap para sa kanila na ipagpatuloy ang serbisyo sa publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at banta ng El Nino. Nangangailangan sila ng tulong mula sa pamahalaan upang maiwasan ang pagkalugi ng kooperatiba at mga driver na posibleng mapilitang huminto sa operasyon. Dagdag pa ni Iscubidal, hindi na maaaring tiisin lamang ang patuloy na pagkalugi at umaasa sila na matugunan ng gobyerno ang kanilang mga hinaing.
8: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: At mula naman sa lalawigan ng Iloilo, ex-police at Semana arestado sa drug bypass operation. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
9: Arestado ang dating police, Seaman at tatlong iba pa sa isinagawang drug bypass operation sa barangay Kahagikikan, Pototan, Iloilo. Pasado las 4 ng hapon, 14 ng Oktubre, ang ex-police ay kinilala sa kay alias Rolly, 47 taong gulang, at alias Nick, 37 taong gulang na Seaman. Kabilang din sa nahuli sina alias Gary, 46 na taong gulang, alias Warren at alias Bert, parehong ligalang edad na residente ng nasabing lugar. Nakuha sa kanila ang nagkakahalagang 2.8 million pesos na halaga ng suspected shabu. Sa ngayon, nahaharap na ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: ITC Network News. ITC Network News.
0: Samantala mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad, inaresto ng mga otoridad ng Russia ang isang Japanese journalist na si Yuki Imai dahil sa hinahanalang pang-e-espia at pangangalap ng classified information kaugnay ng depensa ng Moscow. Ay sa Russian authorities, inatasan di umano si Imai ng intelligence service ng Japan na mangalap ng impormasyon patungkol sa mga kalaho sa special military operations sa Kuril Island. Inilipat siya sa Moscow upang isailalim naman sa pre-trial detention. Naganap ang pang-aaresto sa gitna naman ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa pinagtatalunang Kuril Islands na kontrolado ng Russia, ngunit inaangkin ng Japan.
10: Network News. Network News.
0: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan at K5 News FM Cagayan de Oro. Antabayanan ang pagbabalik ni K5 Ray Almudal at K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Para sa Kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
11: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga impeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maca, kag lava waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gikan ko bukit, bay!
12: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
13: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
12: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
13: May, dito?
12: Ayos ka, ayo.
13: Sige, diyan na ka. Bakarwas ako.
12: Sige, sige.
14: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Nangita ka og sakyanan kanang rent-a-car para sa imong pagbiyahe kauban ang pamilya og barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay, ihatod ka bisag asa ka muadto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyohang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dunga ka detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga uy.
16: Sus, di anasad. Napal nga nasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
17: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
16: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
17: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
16: Ala, nindot lagi na. Asa ko mag-apply?
17: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
16: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
18: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
20: Number one,
19: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: K3 Bio.
23: Oh, si Richard.
24: Siging galabad akong ulo.
23: Tasa dahil kong blood pressure.
24: Painom ko sa akong asawa, K3 Bio.
23: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
24: Na normal lang akong blood pressure.
22: K3 Bio.
25: Ang K3 nga may visio.
22: Ang visio.
25: Nga may K3.
22: Kapalit sa mga butika.
25: K3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na,
6: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
7: Mighty C, mag Mighty C na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Pigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Feeling sa emotional or sa physical tension. Ang atong lawas nag-react mga ka-K5. Grabe na itong lawas, no? Kung may mga panghitabo, it could be a feelings, it could be an incident, may reaction ng atong lawas. Tapos may mapagawas siya sa mga hormones. Parehan na ron si Carlo or kaha si Kitsani, si Jenny, makatapad o gwapa, may mulihok ng hormones. Kung kuan pod, kung pareana kanang kanang bitaw kanang unsa ni kanang mutawag ka nga maglibog ka kay unsa na mura kag maten. Magsala-sala kasi mong panorya. May hormones po na. Oo. Pero kaning ang sa taga ni stress mga kakaiba. May stress hormones po siya. Ang stress, positive siya, makatabang sa paglikay sa mga delikado. Pero napod siya negative effect sa to nga apang lawas. That's why ginanglan nga to ang lawas not only stress free but stress resilience mga ka-K5. Di ginakalikayan may mga stress ta galing. Ang importante da kun paano ka makarecover. Now DTX 500 anong contribution niya? Makatabang sa pag-release o pag-relax sa tense sa muscles o nga ginatawag nga agitated nga nervous system. Adunay superior antioxidant nga maka tang-tang sa mga free radical sa lawas, labi na sa to nga utok. So that's why kung ikaw, permi kang stress, physical, psychological, emotional, mag-DTX 500 ka mga ka-K5. Kasi, anong Tagalog man ko? Tungod kay ang kinibitawang oxidative stress, dako og contribution sa pagprolong sa stress sa lawas. That's why DTX 500 matag-adlaw mga ka-K5. Stand by! Ka-K5, Sheila! Oh, ano na honta ni mga ka-K5 ba? Then stand by man ka-K5 Sefri. Si ka-K5 Sheila, si Tishentos 15 ka mga security personnels ipang-deploy sa Buglasan Festival 2026. Sa linya, si ka-K5 Sheila Gasataman.
2: K5 News FM Live Report.
16: She.
15: Ni pahigayon sa Police Regional Office Negros Island Region ang send-off ceremony alang sa personnel of Rishur ngagi pang-deploy sa Puglasan Festival 2026. Gihimo ang seremonya kagahapon sa Camp Lieutenant Colonel Francisco C. Fernandez Jr. sa Barangay Agaan, Sibulan, Negros Oriental, isip formal nga pagsugod sa deployment sa mga security personnel o resource alang sa maong festival. Mukabat sa 715 ka personnel gikan sa nagakanilaing nga ahensya sang ang ipang-deploy aron masiguro ang seguridad sa mga festival o mga bisita. Ging lang kuban kini sa 362 ka PNP, 8 sa PDEA, 32 sa AFA, 16 sa BPIC, 90 sa RDMO, 50 sa Provincial Health Office, 90 sa unit, 45 sa Traffic Management Office o 22 sa Philippine Coast Guard. Gipanguluhan ang seremonya ni Police Regional Office Negros Island Region Regional Director Brigadier General Rosidindo Iriales, naging presentahan ni Police Colonel Lito E. Patay, Deputy Regional Director of Operation, uban ni Police Colonel Jonathan B. Abilla, Provincial Director of Task Force Commander sa Buglasan Festival 2026. Mutambong usab si Negros Oriental Gobyerno Chaco Sagabarya, lakip ang mga representante sa PDEA, AFE, BFP, RDMO, Provincial Health Office, Civil Security Unit, Traffic Management Office o Philippine Coast Guard. Sumala sa Police Regional Office Negros Island Region, ang maong deployment magtumong sa pagpanalipod sa kinabuhi, pagpugong sa krimen o pagsiguro nga mas ang mga negrensi o mga bisita makasaulog sa Puglasan Festival nga luwas o hapsay. Maoki na ang ato na dawat na balita para sa programang 11 Mbps kini si ka-K5 Sheila Gasataman nga naka-klinika D3 Bio, the superfood supplement para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: 11 Mbps!
16: Alright, salamat ka-K5 Sheila Gasataman and prep na mga ka-K5 sa Buglasan Festival. In connection gyapon, gikinanglan nga magparistro sa PNP sa gusto nga magpalupad sang drone atol sa Buglasan Festival. Standby. Nasa linya ka K5 Sefri Serio.
2: K5 News FM Live Report.
16: Sefri.
17: Ang kagamhanang lalawigan sa Negros Oriental ang mandatory nga magparehistro sa tanang drone operator nga mupalupad og drone nga gamito naman sa sulod o sa duol sa mga venue sa ipagyon nga Buglasan Festival 2026 gikan Oktubre 15 hangtod naman sa Oktubre 26 sa gipagawas nga Memorandum Order Number 88 Series of 2026 nga gipirma ni Provincial Administrator Arthur Fran P. Tolsidas ubos sa autoridad sa gobernador nga gipatuman ang pagparehistro sa gideploy nga naman nga security desk sa Philippine National Police o PNP ug ang paghatag sa personal nga impormasyon ug mga detalye sa mga drone operator. Giahog usab nga dili automatiko nga permiso sa pagpalupad o nga pag-operate ang pagparehistro kay gikinahanglan gihapon ang patas nga clearance o pagtugot sa mga awtoridad. At sa gipagawas naman nga ordinansa aron nga kini naman masiguro ang kaluwasan sa mga musaksi sa pagsaulog sa Buglasan Festival ug mapugngan ang mga pag-operate sa walay papeles nga pagtugot sa nasampit nga drone. Mao kana atong nga balita Gitalit ka na to sa Extend the Food Supplement for Men and Women nga dunay maka and labuwas ka nga makahatag og kusog og kalagsik sa ato nga kalawasan. Alang sa programang 11 Mbps, kinis ni ka K5 Separate Stereo para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: 11 Mbps.
16: Alright, salamat ka K5 Separate Stereo sa mga report. Sa Pikas Bahi naman, oy, Paldo! 303,537 ka mga individual na kadawat na sa sulod sa tulo kadlaw nga tagtaganay sa ayuda sa uplift sa siyudad sa Escalante. Sa report ni ka K5, Jom Sunido.
18: K5 News FM Live Report.
16: Jom?
19: Yes, K5 Steve. No? Mingo na itong Paldo Gidman. Ang ganing sobra 3,000 ka mga individual na K5 Steve. Tungod lagi kinakadawat sila sa ayuda gikan sa uplift. Ang ato ang naluuyan, galing nga wala lang nato gipost kay K5 Steve. Pero doon ay mga netizens na nagpadala nato o kaning video. Unya, napunteriya, nagpunting sa usa taon ka PWD, nagakamang na lang paagi sa kuan sa City Coliseum. Pero may nato nga luoy kayo, deserve gini siya ngayon nga hatagan na ining ayuda ka K5 Steve. Kay halata na magyo kayo, bisag sa iya pang physical nga aspeto, di may gini siya kasarang mga buhi. Makadang nadaig, idaig na to may pag-ayo ang kining kuan nila ilahang in charge nga gipili siya kat K5 Steve. So ang ining kining 3,597 tanan ka mga individual sukad pa to ni aging adlaw ka K5 Steve ang tagtaganay. So ga atong first day nang gutok ang mga tao og ang second day, pero sa karon nga last day ka K5 Steve laka-laka na gyud kaayo. Pero susamang kuan ang ilang dadawat tag 2,000 pesos, provision pa man ginoon nga nang tag 2,000 pesos, dako na kayo og matabang ni ka K5 Steve, labi na gyud karon sa kalisod sa panahon.
16: Mm-hmm. So nagpadayon gyapon ron.
19: Kuan na siya kaning nagpadayon siya, pero jutay na lang.
16: Jutay na lang.
19: Kliyente nga kuan, kliyente nga ilang gi-cater. So pasado last 9 gani ang buntag K5 Steve, ilang nang gibadabana ngadto sa 90% ang ilang na-cater. So, alas 9 pa lang man, naka 90% na sila, labing minus, mga karon, ala una, alas dos, wa na sila humana ilahang pagtagtag K5 Steve.
16: Oh, sige, thank you. Salamat, sige. Joms.
19: So, ako na pila ka mga kalambuan na itong nahipos at paglibot-libos ni Bukdak Pines Escalante o ang kining balita atod ka nato sa Ditex 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3, Bios 4, Vitex o Extend Food Supplement. Ditex Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps. Ako si Kipev Jum Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalingawan, San Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
18: 11 Mbps.
16: Salamat ka K5 Jom Sunido. Alas 12:38 na mga ka K5. Mga grade 6 sa Negros Oriental gidasig nga mag-appeal sa entrance exam sa Philippine Science High School. Sa report ni ka K5 Raylan Eskereda.
18: K5 News FM Live Report.
16: Ray.
20: Gidapit sa Philippine Science High School Central Visayas Campus ang mga kwalipikadong estudyante sa Grade 6 sa Negros Oriental na mo-appeal sa National Competitive Examination alang sa school year 2027 hangtod 2028. Mato ni Dr. Riza Reyna Calma sa maong tunghaan atol sa kapihan sa PIA Forum, ang mga makapasar sa eksaminasyon ug madawat sa Philippine Science High School makatagamtam ug libre nga matrikula ug paggamit sa mga libro. Makadawat usab sila ug binulan nga pinansyal nga ayuda ug living allowance. Depende sa kahimtang sa ilang pamilya, lakip ang kahigayunan nga makapuyo sa dormitoryo. Giawhag ang mga estudyante sa grade 6 karong school year 2026 to 2027 nga interesado sa siyensya ug matematika nga moapil sa eksaminasyon aron makadawat og kahigayunan nga mahimong iskolar sa maong tunghaan. Mahimong mo-apply ang mga interesado pinagi sa online portal sa tunghaan ug isumiter ang mga kinahanglanong dokumento sama sa report card. Ang deadline sa application hangtod sa Nobyembre 7, 2026, samtang ipahigayon on-site ang exam sa Enero 30, 2027. Nahimutang ang mahong o ang maong tunghaan sa munisipalidad sa Argao, probinsya sa Cebu, nga nagpailalong usab sa pagdumala sa Department of Science and Technology o kon DOST. Ugmao ka na ang atuang nakalap nga balita, atod ka nato sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Para sa 11 Mbps, kini si K5, Raylan Esquerida, para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Salamat ka K5, Raylan Esquerida. Sa lain pang balita, mga ka-K5, 27 anyos nga lalaki sikop sa bypass operation sa Basay. Kapin 6 mil pesos nga balor sa suspected shabu natikma sa PNP. Sa report, gikan sa K5 News FM Bayawan, ka-K5 Natalie Kayapas.
18: K5 News FM Live Report.
1: Sikop sa kapulisan na usa ka 27 anyos nga lalaki atol sa gipaygayong bypass operation dito sa sitio Labugon, Barangay Nagbualaw, lungsod sa Basay, Negros Oriental kagahapon Oktubre 14. Ang mga suspect na lumulupyo sa maong dapit giarresto sa mga operatiba sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Basay Municipal Police Station tuwo sa pagbaligya o kapaghupot og illegal nga droga usa

0: Sa pagkakaroon andam na ang mga dokumento o ebidensya alang sa ipasakang tukmang kaso batok sa suspect sa do.
1: Balita gikan din sa K5 News sa Fambayawan, kinis ka K5 na fali kaya pa sa para sa kampiyon nga balita sa bisyo publikong kalingawan sa Negros K5 News sa FAN.
2: Alas 12:42 na mga ka-K5. Ang atong tulumanon giplansmenting maintinguha naman sa Klinika D3 Bio ang vitamin D3 nga Dinevisio the superfood supplement. Ang D3 sa D3 Bio mas maayong absorption pag utilize sa tong lawas gumikan sa duna kini cold press extra virgin coconut oil. Ang vitamin D3 isa ka fat soluble vitamin nga gikinanglan sa nagakinanglan sa healthy fat sama sa medium chain fatty acid sa pag-enhance sa gitawag nga bioavailability. Isa kini ka essential alang sa pagpabusok sa tuwang bukog or density. Healthy nga bone marrow nga sa rin mao kini ang nursery sa tuwang immune system nga white blood cells. Isa man ka intelligent defense ang D3 Bio. Mga ka-K5, gumikan sa gitawag nga pag-activate sa helper T-cells sa pag-coordinate sa precision kontra sa mga makahalit nga mga bacteria at viruses. Nagasiguro nga mas kusog, dali o epektibo ang immune response sa tunga lawas. That's why nga kung ikaw magtrangkaso, mag-D3 Bio ka, dali ka ayo. Dali ka mag-ayo mga ka-K5. Kung may samad ka nga naghubag, inom ka D3 Bio, dali na mag-ayo. Munang gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: 11 Mbps!
2: Available na itong mga produkto, mga ka-K5, sa My Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Barangay Mabigo, iliman sa My Sed Pharmacy, sa Highway Panobigan at Banks Terminal, Ceres, Philmart Pharmacy, sa May Kiliran Man, Paingon, Exodus Avenue, St. Vincent Pharmacy. Napod mga ka-K5, dira sa Kang Mamsani Maalat Store, sa May Ubal, Gabagaba, German Merchandise, sa May Masulo. Oy, ang DTX Coffee, napod na kang Vice Mayor Doc Bibot Cardenas. Mayong udtoda kang Vice. Ang utuman sa yung mga ginsakpan dira karon. And the same time, mapalit man dira kang Ma'am Nits Aboy sa yang tindahan sa May Nanunga o kang Mang Wilma Gador sa tindahan man sa May Biak na Bato. Sa tindahan man ni Ma'am Josephine Mabo sa May Highway Masulog. Sa kang Ma'am Merlin Antolo sa tindahan niya sa May Masulog Market. Kang Noni Laturna sa tindahan man dira mga ka-K5 sa May Mananawi. Then the same time, napun na sa May Havilian sa tindahan ni Ma'am Marifel Sibalyo. Alas 12:45 mga ka-K5, sa Pikas Bahi naman, security guard. Ganyang buntag ni, gipusil sa May Palimpinon, Valencia, patay. Sa report ni ka-K5, Cyril Repe.
3: K5 News FM Live Report.
4: Ipaybarek sa patay usa ka security guard o mani pusil sa wakbailing nga suspect at bang sa may Krispy King Barangay Palimpinon na Valencia. Pasado na 7, gininang buntag. Gilang biktima mo si Miguel Tinaan Jr. by Tiwod sa Adios taga Barangay Kanaway ng Atunin na Dagmayan. Nga panunungunta sa yung tumuhan niya sa may tira Alta. Sa diyang naitumo ang pagpamusil. Matod pa ni Pandro Maltem Vincent Ipan. Ibisikadro sa kaso, naigo ang biktima sa ulo. O kuman pang parte sa lawas, gindali kinipagdala sa Balay Tablanan. Apan gideklaran kini sa mananambal nga patay na parin pang iihibo ang investigasyon sa kapulisan sa Lungsos Balinsa. Nagkiprasan ba din ang pagpagita sa mga mabuno aron na patubagon sa nasangpit nga sa laon. Samtang atul sa mga insidente, matod pa sa kapulisan nga biktima gilanat na kini sa wailing riding in tandem. Pag-abot o gikan sa pagpusil nini, pag-abot o 300 nga 500 metros, nagsana ang maong biktima din ang inusap nini ang usa ka motorista. Sa pagkaroon, parin pa, gimo sa kapulisan sa Malaysia ang dungang investigasyon sa hitabo. Ang balita ang batin ito na kanin sa D3 Bio, DTX 500 o Mighty C, K5 Cyril, DTX 500, para sa kapag-abalita servisyo breko kalayaw sa Negros, K5 News FM.
3: 11 Mbps!

0: Salamat kay K5 Cyril Reper. Okay na. Maingod to, bye Kaloy. Thank you, salamat ah. And also kang Jundi Saba, maingod to sir. Magret ko Saba family o Diman family. Salamat sa pagbasa, watching from San Carlos. Thank you, Jundi Saba. Ma'am Marlene, thank you. Los Reminda Española, maingod to. KSS, Jom Speakers, maingod to. Thank you ah. Sige, sa katapusan nga bahin mga ka-K5. Ako sa itong ihikling kang Ombudsman Remulia, kaya na may ganda na Sir Ombudsman, nga naagyod ta ni Regulatory, nga tanan-tanan nga mga kwan, dili siya lisod pangitaon. Nga for example, may isa ka proyekto that would be funded by the government, para ganda nang sa project sa dalan. Ang project sa dalan, mga ka-K5, makakita ka may mga kartulana. Mga kartulana, mga ka-K5 nga money funded by general appropriations or asa ba na gikan mga ka-K5. Dayon pilay presyo, kanon sa ang sugdan mga kuan, kanon sa tapuson, ano ba? That is part of the transparency. Now, kinipong mga procurement mga ka-K5 or it could be, kinipong mga nahatagan sa ayuda, para ning ginihimo sa mga pipila ka mga lokal nga kagamhanan nga naginapos gyud nila mga ka-K5 kung kinsa ang maigo o mahatagan sa ayuda. No? Nga ginaginaposting mga ka-K5 because always remember that is people's money. May mga person eh. Katong lima kabok nga kada barangay mga ka-K5 nga hatagan og kining morag educational assistance nga tag 20 mil mga ka-K5, i-post gina sa inyo ha mga pages. Kay para ma-justify because kanang kwarta, bisag unsa pa inyong rason dira, kanang kwarta, gikan na sa panudlanan sa gobyerno. That is people's money. Bisag unsa pa ng rason mga ka-K5. Now, for example, may project or may proyekto mga ka-K5 nga nagkinahanglan procurement, nagkinahanglan og pagpalit. It must be posted mga ka-K5 nga mauning gipalit, mauning naigos tanan. Para may check and balance, that is what we call transparency. Munang giingon ni Ombudsman Remulia nga culture transparency. Oh. So, ang ako lang pod mga ka-K5, kay Maone. Ambot lang kung mutuba mo sa dili, nga lain-lain ba na ang supplier aning kaning water filtration family ni kaya family water treatment, water filtration kit. Ha? Lain-lain ni og sources mga ka-K5, lain-lain ni kung Bisayas, lain ang supplier, dito lain supplier. I don't know kung pila tanan, pero wapak ko na akong mag-research mga ka-K5. Pero initially, may natagan mga ka-K5. Kabalo mo pila usa, kanang dala ng balde nga, kanang balde nga blue, kanang balde nga puti. No, kanang balde nga puti, Carl. Mo din ang ihatag. Katong itong sample na dito. Aha. Oo. Take note ha. Ang katong balde nga puti, nga may tatak nga DSWD, moto siya ihatag yun. No? So now, sa kining na serban nga contract mga ka-K5, which is gikuha nila mga ka-K5 from Cagayan Region, na trace up nako nga ang kiniday nga what we called family water filtration kit. Gi-compute na ko mga ka-K5 nga gi-award ang kontrata 22nd of May 2026 24.2 million pesos sa pila ka buok 10,500 units. So ako ang gi-divide mga ka-K5, nisigo siya og 2,300 ang usa. So pangunta na lang ako is money. overpriced ba? O sakto bang presyo? Kay di, wapan man ko kakita mga ka-K5. Pero ang ginakuan dira is money presyo. Napoy na nakuan dira nga open for bidding ang cost per item mga ka-K5. Ang total cost nila is 16.3 million. Dayon ang cost per item is 3,274 74.33 centavos. Napoy usa mga ka-K5 nga ang kada usa from Luzon cluster, that was from Visayas cluster, tong 3,274. Sa Luzon cluster mga ka-K5, 3,107 kada usa. Ang isa ka kit niya mga ka-K5, gilangkuba na siya og unsa man. Number one, water bucket. Ha? Bakit? High density polyethylene na white red ang cover. Unya nanadaay ka ng bangag. Oo, tapos napoy water filter. Nakita lang ako diri is wala siya kuan. Cleaning lang siya mga ka-K5. Wala siya. Abi? Filter size 0.2 less micron of so poor size. Oo, okay ni siya. Wala problema ni. Problema kasi wala nabay kuan. Nabay spare. Mahal siya. Katong gibasa na ko 1,300 to kaganiha sa online mga ka-K5. Tulo ka filter siya agian. Ibutang sa inyong gripo. Muaga siya. May biofilter na siya. Di ba? Ato nang sumpayin. Wala pa ko'y gi-komento ha. Ato sa nang sumpayan ugma. Kay meaning ako pa gining palagman mga ka-K5. Kay ato nang ikuan pod ang amotag i-connect-connect nako kay transparent man. Di ba? May transparency mga sa mga ka-K5. Wala jud ko kay kadungog ni senador ni Secretary Rex Gatchalian nga ingon nga kaning kuan na ang kantidad ani mo ni gipalit ni nato. Wala no, di ba? Sige. Ari kong oras mga ka-K5 sa atong tulumanon. Nga gidalas may tingoan sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na nga naka-detox ka pa. Mapalit man mga ka-K5 mga itong mga produkto diri sa may Butika Santo Niño, James Pharmacy, City Pharma, o Easy Lumanog Pharmacy o mga Kisses Leaders diri sa San Carlos. Sa ngala naman sa Dibuk Pals ang naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpangona ni SM Brian Morden. And the same time mga ka-K5, sa ngala naman sa 87.9 K5 News FM diri sa Gihulngan sa pagpangona ni SM Francis Edward Garces Obang. Oy, voice showdown! Bakbakan ng kampiyon sa Pag-amba, October 27, Center Mall, 7 p.m. Brought to you by DTX, Fabera D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee, Extend Food Supplement, Mayor Renato Gustilo, LGU San Carlos. Oh! Thank you, SM Brianna. Sige, unya sangala naman sa kong mga technical partners, ka-K5 Carlo, ka-K5 Munjay, Rico Glendi. Sama naman nga CEO Dr. Meloy, kinigyapon si ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
5: Naapay monolaurin.
4: Mga medium chain triglycerides.
5: Check. Plain D3 ikis.
4: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
5: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
4: Kung kainom kag D3 Bio.
5: Check. Ordinary D3, walay MCT.
4: Unya Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mo nay gitawag nga oil pulling for dental health.
5: So sa ato pa, kung mo inom kag D3 Bio, pwede nimong paakpakon. Katulo, kalima, unya imugmug nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
4: Ah, wala.
5: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
4: Unya ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
5: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 Walay ketones. No? Dugang Sir JP.
4: O, dugangan pa jud. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
5: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
4: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala jud. Ikis na pod.
1: D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
4: Gusto.
5: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
4: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
5: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
4: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
5: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
4: wala
5: na pod.
4: Tungod ka na sa MCT. Gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
5: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
4: Correct.
5: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayang ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
4: So,
5: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyog kay pakapin nga vitamin D3.
4: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyog usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
5: Yes.
4: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imong tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imong mood.
5: So ingon ana kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
4: Correct.
5: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imong immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
4: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
1: D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga patakit. Ilis na pagadungom na po sa DTX 500. Akong gi-double dose. Mga kapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma's mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman Man.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamuigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
10: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 Afternoon Session. Duha ka oras nga pagsaysay. Pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama. Ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
1: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitaso sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon? Ihatag na ako ni mo. Hinaunod na ka. Magbalipayan ka.
1: Bye.
0: Sige. Sige.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kihalos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Hello, na 25 na sa hapon. Welcome na mga igala sa itong programang Afternoon Station. Huwag makauban ka nga po na ang DJ nga po to, pero cute o glamion. Walay lain ang nag-iisang DJ Pam. Ang DJ na walang katulad. Alright mga igala, mag-uban-uban na po ito. Guto pala stress sa hapon. Una sa tanan, kumusta naman na sa itong mga suking tigpaminaw darang karoyan? Kumusta naman na ito ang mga panday? Nagpadayon pa ba mo sa inyong pagpanukdok? Abisan init kay nga dako? Ay panganaw sa mo dira mga tatay, mga uncle, ay paghigop sa mo og kapi, no? Ay para dili mudo ka, ay napasag na isa na dirang ulubrahon nga balay, ah? Ay na, kani mga panday na ito, nagtukod na silang mga balay. Or di ka, kaya naghimo og mga tangkal. So, higup sa mag DTX Coffee Mix para dili mudo ka on samtang nag-aobra mo. Alright, tabay nito nga kahapon or nasa tanang taga Valle Hermoso. Kumusta? At ingon man sa tanang taga Canlon City. And also, tibok San Carlos, Calatrava, o Dubosa. O ba ninapod ko ninyo karoy ng mga kakifariba? Kay daghan na po ito kayong pag-ahisgoy tayo na. Another sulat na po nga itong basahon karoy na. Sulat nga makapatandog sa itong mga kasing-kasing na lain na naman ang istorya ang ato ang madunggan karong hapon. Alright, so live tayo makita sa ito ang Facebook page sa K5 San Carlos Digital 95.7. Sa inyong mga greetings dra, inyong mga panawagan, or ang sabi rin yung mga saluubin sa inyong mga damdamin, pwede kayo na nirong ipadala sa itong Facebook page kaya ko'y bahala niyo karong hapon ha. Ako'y magtagsa-tagsa ninyo at wadyo ng hatagag pagtagad. Sama ni Madam Michelle Tabanao. Hi, DJ Cute. Maing hapon ni mo. O, sa'yo ka na siyang naglantaw. Sana all gainan tang cute sa. O, syempre, madunggan po ito rawan sa 100.1 Canlaon City, mga igala. And also 92.1 Fabulous Tubosa. So, dagay kang isalangmat sa inyong pag-monitor taga Tubosa, especially ni SM Randy Kangkidra. Sige, ang atong programa, gilangkuban sa manindot ng mga sunata. Mga sunata nga doon na joy unod. Kananata sa ito mga kagahapon. Ang syempre, puno-puni sa kalingawan ng mga tawa po darway na magapasiaw ta din. Dansky Umbaw Baran, shout out mo diya, Ma'am Pam. May pagpaniod to niya darway. Ay, nakapaniod to na ba ang tanay? Kaya kami wala pa dyan, may nakapaniod to. Kaya... amo asa ning controller amo ang pagkaon kay mong bilbil muraga 5 na kakilo og tunga. Kami maring Jezebel nagdiet ra mi din no magpa sexy mi oi. Dai no banan dai og paginom og DTX coffee mix perfect. Dali kay mukod na ang mga bilbil. Amat pangigala, alauna ba yung tiya, Shetty, i-share ang ito alive, ha? Kaya para dagan sarap, huwag mag-gil kay, nasa itong tingong karong hapon, ha? Ibang hapon di sa tanang taga-Chanyu water filling station, may pagpaminaw. Ah, si Dansky, ay mo request na ko na sa song, bakit mahal kita? Ako to nga nung mahal ni mo siya, ako may pangutan unoon. Alright, standby mo mga sukintig paminaw. Kay mo balit rin dugi diway. Paminawon sa nato niya manindot ng mga sunyata kaysa pagbalik ni DJ Pime. Agabasa na rin tagsulat o yung advice ni Andam. Standby kay mo balik takaroin.

Ikaw na 40 na sa hapon. Balik na sa ito programa ang Afternoon Station na kinagapon. Yung kauban si ang DJ nga po to, pero cute og lami on. Ay, lain ang nag-iisang DJ pa. Ang DJ na walang katulad! Salamat pangigala, may nindot yung itong mga sunata, no? Ingon anak ko ka nindot. Maandam dyan og mga sunata nga dunay good day. Mahuna-unaan sa itong mga kagahapon. Alright, so ang itong oras gidalit yung datos sa itong ang Power Trio, ang GTX 500 Mighty C og The 3Bio. Para sa adunan ng mga balatian dira nga ginahambin. Oh, butangan yung power sagna na niyong mga balatian dira, no? Ang ganahan mo makaabot og Pasko pag Power Trio mo. Okay, maugi na makakatabang kay nato para mulig una nga ito ang lawas. Makalikay ta sa ito ng mga sakit. O sa ito mga sakit nga ginahambin karon matuldukan. Good. O, ayun, nagdala-dala ang mga sakit. Kadili na siya kwarta. Kung kwarta na, okay ra kaayo gaway yung solusyon. Okay ra kaayo hantod sa kang turan na itong daloy. Pero di man na kwarta, sakit man na. So ito ay nang pawiran sa itong Power Trio. Apalit ang epektibo nga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. At syempre sa tanang taga San Carlos, dira mo pwede mo palit sa kabana mga ISA Secretaria sa proper punaw. O taga Ermita si Paway ka, dira ka naman mo palit sa katatay Efren Dimitria. O kung taga Calatrava ka, palit ka dira sa kagawad Richard Juta.

say nga mo ingorn og love, busy lang ko karon, mag-istorya lang taon niya. Isaling muna na lang DJ, malipay na unta ko. Dili tungod kay gusto nako siyang kontrolon, kun dili tungod kay gusto lang nako nga masayran nga wala ko niya gikalimtan. Usahay akong pangutano ng akong kaugalingon. Kung aduna ba ko'y mga sayop nga nabuhat kaniya? Naaba ko'y nasulti nga nakapasakit sa iyang nga kasing-kasing? O basin gikapoy na ba siya sa akong presensya? Basin ako na lang ang naguna-una nga ligon pa ang among relasyon samtang siya. Nahinay nang nawardan o gana ka na ako. Maudyo ko na ang mga pangutanan sa akong huna-una, DJ. Makasakit kaayo ng imong higugma mo hinungdan sa imong mga pangutanan nga walay katubagan. Kayon saon manimo pagpugong sa imong huna-una kung ang iyang mga lihok mismo mo ay nakapahimo kanimo nga magduha-duha. Usahay gusto nilang nako nga dili una mo chat kaniya. Gusto na ko nga sulayan nga dili siya pangitaon. Dili sa ako mangumusta o dili pirmi magulat sa iyang mga mensahe. Gusto na ko mahibuloan kung mangita bagid siya kanako. Kung ako na ang muhunong sa pagpangmusta o sa pagpangita kaniya. Digipang! Sa matagi gayon, na ako ka ng buhay itong dili gyapon ko mahimutang. E bisa nasakitan ko, mingawon gyapon ko niya. Bisan gusto na ko nga magpakaisog. Naagi hapon ko'y bahin sa akong kasing-kasing nga naglaom nga basin mo chat siya. Huwag mungota na kung unsa na inahitabo na ako. Kung okay pa ba ko, kung buhi pa ba ko. Mao ka na ang pinakaliso, DJ Pam, ang magpakita nga okay ra ka bisan sa sunod nimo. Daga na kayong pangutana o kasakit. Usahay magpakabisi na lang ko aron dili kayo na ko siya mahunaunaan. Napananaghilom na sa palibot o ako na lang usab mo, balik na usab ang tanan akong hunauna. Dili ko gusto nga mawardan o pagsalig sa among relasyon. Gusto na ko kung naaman siya ay problema, musulti sab siya kanako. Ako. Kung adunay mga butang nga nakapabugat sa iyang pagbati, ani ako DJ anda maminaw kaniya. O kung aduna ko'y sayo, andam usab na akong dawaton. O usbo ng akong kaugalingon. Apanunsaon man ako pagkahibalo sa iyang gibati kung dili man siya mureply ka na ako. Unsaon ako pag-ayos sa among relasyon kung ako ra ang naningkamot nga masabtan siya. Apan ako mismo wala nakasabot kung unsay nahitabo ka na mo. DJ Pam, gigug mag-yud ako siya. Dilin ako gusto nga mawala siya kay nako. Tungod lang sa mga butang nga basin masulbad raunta. Pinaagi sa usa ka matinud-anong panag-istorya. Apan dili usab nako gusto nga moabot sa punto nga mawala ng akong kalipay. Tungod lamang sa sigig huna-una. O kung tungod lamang sa sigig hulat o pagdahom nga maukay pang among panag-uban. Bao nga karoon ang ayo ko sa imong tambag, sakto ba nga prangkaho na ko siya o gisulti ang tanan akong gibati? O kinahanglan na ba na ko siyang hatagan o panahon? Hatagan o sab na ko panahon ang ako ang kaugalingon na hatagan o sab na ko galinaw ang akong huna-una. Laging kayo salamat DJ sa paghatag o pagsulat sa akong sugilan, paghatag o pagtagad sa akong kasugilanon. O gadi nilang ko itong akong sulat, kini na lang si Marie. Dagang kasalamat Marie sa akong pagbalik at taga na ka na tambag sa atong mga masukintik paminaw kung ano na may katambag. Tambag na mo sa atong letter sender. Mabalik tang dugay-dugay. Pagbalik na to, maghatag na to og tambag sa atong center. Stand

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
3: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
4: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mao ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
3: Correct.
4: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion, na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal. Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
3: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
4: Correct.
3: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
4: Mahal gyud oy. Basta na ni labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
3: Hosto.
4: DTX 500 ug MITC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MITC, Sir GP, imagine sa ka MITC pulo na ka oranges.
3: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
4: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MITC ra jud.
3: Correct,
4: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
3: Husto, Doc.
0: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o katapsong sa buntag, sa gabi, wala pa'y gulang, wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
4: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
3: Ah.
4: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
3: Ayay.
4: Oh, mataya ang imong utok.
3: Brain.
4: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, muni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
3: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
4: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MITC.
3: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
4: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
3: Oh, wala. Wala.
4: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MITC, Sir GP, kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MITC.
3: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
4: Ako usab si Doc Ramil Uy, magaingon, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Max 4 Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
13: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
12: Hala, naa di ATM dito?
13: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
12: Daghan magtawo dito, good.
13: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Luxin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
12: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
13: Sana all na ay i-parking.
14: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Luxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
15: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
4: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
16: Hininga oy.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guban pang magabalatian.
6: Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Nangita ka og sakyanan? Kanang rent a car? Para sa imong pagbiyahe, kauban ang pamilya og barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay, tihatod ka bisag asa ka muadto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyuhang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dunga ga detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Oras! Alaudal as dos, 26 na sa hapon. Balik sa itong programa, ang Afternoon Session, nagrigapon na nakauban ka noin ang Deji nga putort pero cute. Ug lami oin, wailain si Deji Pam. Ang Deji na walang katulad! Basahin ba. Thank you so much everyone for waiting me, for listening the songs. Makapahuna-hunda kini makapabalik sa inyong mga kagahapon. Oras gidalit kyo dito sa tuwang Extend Food Supplement for Men para sa ato mga uncle dira nga naminaw karon. Mga tatay nga wala joy ikalahoy tay para sa kalipay bisag unsaon dili nigid mo tindog aga espada. Kay perti na jong pagkaluya bisag unsaon mo lumoy na. Ani ta atong solusyonan pinaagi sa pagtumar og Extend Food Supplement for Men. Para mas muligoy, mas mugahin na yung mga sungko na nga gilaldala mga tatay. Ako sa karound, ganyan yung makaya, mahimo na siyang lima karound. Asa ka pa, pag-extend, mapalit sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. O syempre, Naano po na sa inyuhang mga tagsatag sa kabarangay. Mapalito sa dira sa kabarang Aiza, sekretarya sa proper po na. Aga sa Ruben Will, dira sa may Peel Street at Bangsa Old Altio Center Mall. Aga ba na, Maria Luta Parilagaw sa Burgos Street, Barangay 5. Nagdapayan sa Carlos o Madam Rosemary Humampit sa Manyan, Barangay Bunga Disby. Ang napansinira ka Madam Arlene Gutim sa St. Vincent, Barangay 1, Kilid sa Santa Rita College. Angeline Tingal, dira naman sa Kaingat, Barangay 1. Uban pa niya ito, basahin niyo uban. Alright, mga sugintik paminahon, siya ang sulit nga itong ibasa karun, kabahin aning usa ka babae nga wala na jud grip layan na sa iyang uyab. Nagsige na lang siyang paabot, pipila na ka mga adlaw, mga oras, lahi na gigkuno sa unang panahon nga halos kada oras, magsige sa lag-chat. So, salamat kayo, Madam Marie, sa itong letter sender. Yes, ako ang ikahatag tambag ni mo. Ako dyan yung gibalay ang kontambag kay para dili yung tamag sa laag din yung dapita. Gusto na ko masabitan ka ni mo, Marie, nga dili sa iyo pang imong gibati. Kung higugman ni mo ang usag katawon na normal lang yun nang mingawan ka sa iyang mga pagtagad, mingawan ka sa iyang mga mensahe, o sa iyang mga panag-istorya nga kaniadto maoy nakapalipay kanimo. That's normal. Apan kabalo ka ba? Usahay ang pinakasakit nga bahin sa usa ka relasyon. Dili ang pag-away, dili ang pagsinabtanay, o dili ang kalayo sa inyuhang, dili ang kalayo ninyong duha. Pinakasakit mao ang pagbati nga murag nag-inusara na lang ka bisan pa man ug aduna kaya uyab. Uyab as in uyab jener. Uyab jan. Sa una nalipay ka sa yano niyong niyang pangumusta. Sa una dili nimo kinahanglan mangayo sa iyang mga panahon kay kabubuton lamang niya nga umuhatag siyang oras diha kanimo. Apan karon ikaw na ang maghulat, ikaw na ang mangumusta, kung ikaw na usab ang maghuna-una, kung naapabay importansya, kung naapabakay importansya sa iyang kinabuhi. Aroy mo, minahal ko ang tigpaminaw. Gusto na kong ipainumdum kanimo nga dili tadang pagbag-o sa usa ka tawo nagpasabot nga wala na siya paghigugma kanimo. Posible nga busy ra siya, o aduna ba siya dako nga problema nga wala niya gipakigbahin kanimo, wala kaniya gisultian kay dili siya gusto nga maapil ka sa iyang problem. O dunay mga butang nga lisod gud niyang ipadayag dira kanimo, no Marie? Aminaw ka dira Marie? Marie, biliba ko ni mo Marie. Marie, saludo ko ni mo Marie. Kaya nga kaisog ni kumpare, kani mo na dyan magserbi. Di pagkatawa natin ka Marie, no? Kaya kabalo ko nga, unsa ko bugat imong gibati karon? Mana nga ayaw dayon paghimog conclusion Marie, nga wala na siya nahigugma kani mo, tungod lang kay dili na siya. Iyang pag-reply dira kani mo sa lahi na gid sa unang panahon. Mabita na yung giingon, Marie, nga in short, maayo na sila pag-una. Nagdakadugay-dugay na. Nay, nay, nag-comment na rin nga kapoy ko no i-reply. O, kapoy na reply, kadugay naman. Siguro napulaan na kaniya. Pero kung napulaan na, ayag kapoy-kapoy, dira bulagig largo para dili na mulaom ang usa ka tawo. Para dili na may mulaom, dili na may magulat sa wala. Sakit kayo na maglaom ka nga naa, nakigihulat, pero di ay to ang ending kay wala judi ay. Managingon nga sayang ratas sa panahon ng mga suking tigpaminaw. Apan ayaw usab kalimti, Marie, nga ang pagsabot ni mo, kinahanglang adunay communication o ang relasyon, kinahanglang adunay paningkamot, gikan sa duha ka tawo o dili lang ikaw ra ang maningkamot. Nangla na apod siya, unta, no, magpasabot, purunta siya kung unsay siya problema. May bisan ako ang naa sa sitwasyon karon ni Marie Moranga. Ang gahuna-una na po ko nga, ay, wala siya nag-reply ka na ko. Wala na gito'y laing ka-chat. Wala dyan na siya gugma ka na ko. Wala na dyan siya nagiganahan ka na ko. So, mga kita ang naa sa dayon sa itong una-una. Pwede ka ba na siya'y bago? Pero dili usat amo hatag og conclusion kay bisag ano na lang siya dako nga problema Marie. Aga, pwede ka naman isa sultihan. Mao na ginoon saan po pagsulti nga dili man nagipon mo reply. Sultihan ni mo sa imo nga gibati dito mani nga, oy love, naunsa naman ni love, naunsa naman ni okay pa ni love na, mura naman ni na love, hug love. Pwede lang nakaganahan ako, love, tapuso na lang natin eh. Unsa pa ba itong paabuto eh? Nga mura gulat namang yun ni pulos ning atong relasyon. Kamadiran siya yung katambang. Lagi pa asa ra. Ay, siya lagi pa asa. Dili de si Marie. Ayun, so imong kuno dito, ang problema lagi ana kay naglagyo sila. Na si Marie dire sa Negros accident. Wala niyang bana kay iyang uyam nang trabaho. Kada pud niya gibutya kung asa na trabaho basta iyang giingon dire nga layo. Kalagyo sila dito. Ay tambag si Madam Medelina Yamazaki diri nga porting pagkataasa nga English. Mari na mapaningto na pud itong ilong ron. Pero atong sulat. I will do my best to do my duty and to serve our country. Alright, so Madam Marie Isdriahi Sharma, Isdriahi, bisan aduna pa mga pamaagi, dili lang sa cellphone, pwede nimo tawagan na. Pinaagi sa number kay sa muka nag-comment po dito nga gimingaw na kuno sa sayahan. O mama ni si Madam Marie, gimingaw na giyon siya sa iyang boyfriend. Nagpaabot ni si Madam Marie, hangtod kanus siya magpaabot, hangtod da. Hangtod kanus siya mulaom. Kamot siya nga mas mauki pag yun yung relasyon. Pero yung uya, barag wala na yun giniganahan. Ako na ba na maribiyaan? Biyaan. Eh, barag wala naman yun na gilayhan. Ay, ako rin ito na kayo nga dili. Pero, paminaw na ako yun na, wala gilayhan na. Pero dili po tayo kita mo hatag o conclusion. Kabisag na asya dago nga problema. Nga dili yun yung kaya nga Dili niya kaya nga ipakigbahin kanimo kay basin po nag-sensitibo nga problema. Alas Madam Yamazaki din. If I were you, I would sit down with my boyfriend and have a serious heart-to-heart conversation. I would tell him everything that's been bothering me. All my worries, my fears, and the feelings I've been keeping inside. You deserve to be heard, understood, and reassured. Listen to his answers, even if the heart, and have the courage to accept the truth. Whatever it may be sometimes, the truth hurts, but it's better than staying in a relationship full of doubts and unanswered questions. Yes, deserve ni mo nga paminawon, deserve ka nga sabon. Conversation daw, heart to heart. Wala gina problema, Madam Medelina Yamazaki. Nag-ibog siya kung unsa niya pag pangita o paagi ka, dili naman yun mo reply. Pwede naman tawagan, ma'am, or dili na kayo kaplite at duaw gasa siya trabaho. Imuhang ok yun dito nga. E para kung syempre na feel yun ako, Madam Marie, nga love yun kayo ni mo kaning imuhang uyab. So yun ka na, mangita po yung kagpaagi nga. Para mo balik rin yung iyong karaan or dating conversation, ang maayong conversation sa una. Sa una palagi nagsugod, dito palagi na ang lami. Lami nga mga conversation, ang mga pagbalangga na dito. Hi love, nagka-or na ka love? Asa di ka love? Dugalig ka nag-reply. Amping kanunay ha? Pero pag pipila ka bulan ng labay or tuig, wala na dyan yung tawon. Mura na tagikalimtan sa dayon. Ilang ko lang sa tago, yeah, baby. Saan, wala kita'y mahimo ay ni, abi ni mo, Madam Marie. Ako man sa replyan lang tagtag sa kalinya. Ang ato ang chat din rapor tinapagatag-asa. Maluya pa tagpalami sa tong chat kung unsay dapat, pero replyan tagtag, I'm just tired. Sa imong nawang siya pa'y paboton magbulag ta eh. Tapos na natin yung relasyon nga wala may kayuhan sa umaabot na. Kanibita wala na kay laing kasulti na. balita ni Oya. Ay kamalakan din naman ang Marika iya. Duhay na tayo rin. Masa po natin, wasan itong dugbasa itong kamar na binilinab eh. After that, give him space. Stop being the one who always miss messages first. Always makes an effort and always tries to keep the communication alive. Let him feel your absence. Let him realize that it feels like when you're no longer the one constantly reaching out. Not because you want to play games, but because you're tired of being the one who trying. Or exacto, mas madam madam Yamazaki. At agyo sa sag space ah. I-stop sa nang imuhang pag-chat-chat nila ah. Sama sa imong giingon kagarina sa imong usulat na sulat yan di mong muhunong sa ka. Kaya para mabalaan po ni mo kung pangitaon bagyod ka niya, kung ikaw na mismo ang dili mangita niya. Oy! Ana na siya, murag magpapresyo po ka. Oy, kay murag paminaw na ko nagpapresyo na po din siya. So, kinahanglan magpapresyo po ta, no? Balos-balos ba na? Sige, pagbalik na ko, dungagan na to ni ha, kaya mo play sa taga music. Kausara, kausara. Ako music nga i-play para kaninyo, How Do I Live? How do I get through a night without you? Isdan ba yung mga sugitik paminaw kay pagbalik na ko, tiwasan na tugbasa ang kama na Minilina Yamazaki and also sa awan pang mga tambag o mga greetings, standby ka mabalik pa si Deji Pang.

2:44 na sa hapon. Kami na minaw gihapon sa itong programang Afternoon Session. Pagkirihapon yung DJ nga po ito at pre-cute o glamyoin. Uy, lain ang nag-iisang DJ pa. Ang DJ na walang katulad. Salamat kay mga gala. So, unsaon ako pagbuhi. Without you. Unsaon ako pagbuhi wala ka. Charot! Kaya nga no di ay, nga no di ay. Sa lihanggi anak ka na siya sa imong kiliran? Unsa tubag ako? Wala, so mauna yung istoryang koris-koris. Matayon tanda sa kamarang brilinya, kung ito naman kaginina. Focus on yourself, protect your peace, love yourself enough to walk away from anything that makes you question your worth. You shouldn't have to beg for the bare minimum or constantly wonder whether you still matter to someone who claims to love you. The right kind of love won't make you feel like you're the one fighting to keep the relationship alive. You deserve effort, honesty, reassurance, and a love that makes you feel secure. Not one that leaves you crying, overthinking, and questioning yourself. Give him a chance to show you how he truly feels. But never forget that your happiness matters too. If he wants you to in his life, let his actions prove it. You can love him with all your heart, but never love him so much that you forget how to love yourself. Asa mo itong tisyo? Gadugo ako. Tinood ka ba na midilina? So ayaw higugma siya, maayaw mari. Dapat kabalubugang mo higugmag taman-taman sa imo nga kagalingon. Atong unahon na itong kagalingon ay, pero maayaw pa itong sulti o sahay ko. Mas maayaw naman po itong sahay mo sulti na higugma itong kagalingon. Pero pag abot naman sa panahon, nanako, malimta na to. So ang tinood nga gugma, dili ikaw ra ang maring kamot na deserve usab ni mo mari nga respetuhon ka. Pagka matinood anon, ugatagan usab ni mo gigayon nga ipakita ang tinuod ni mo nga ugatagan mo gigayon ay mong kagalingon para imuha sab higugmaon. Ayaw pagkiluoy ay ayaw pangayuang gugma. Ay moabot ang panahon nga ikaw ra ang makaluluoy o ikaw ang mahutdan. So maubitan nilang sulti kung maigugma ta, magbilin ta para sa itong kagulingon. Ako nagbilin ba ako direct balik 20? Pero murag 15 na lang kay hapit man akong gihurot god. 20 unta ta kong gibilin. Ya. Yeah. Bisan mang love man gyud kayo so 15 na lang ibilin. Ani ko nila nga mahutdan lagi na. Thank you so much kayo Madam Medelina no. Bisan taas kay imong tambag pero tumpak na tumpak yun. Giyataga na lang ko itong gamay nga hubad paghubad. Kaya ito mga listeners nakasabot na ito sila. Ipabati kaniya nga ikaw ra maring kamot kay mag-anad na siya mari. Oh, hunong isa na siya chat-chat ni Rabin. Tan-aw na to dili badyo kaniya pangitaon. Basig magmahay na siya sa umaabot po. Ano siya sus mao naman to tong babae nga dako kay pagigugma dire kanako. Nya nganong ako ra man gisayangan. Sayang na sayang lang ang sinday mari. Oy, ayaw po na mo pagiginana, boys, sa bisan pag mga babae. Thanks a lot sa two moms sa pagbasa. Naningkamot yung gintan, Madam Medelina, bisag ipaningot akong ilong. Ipaningot ko sa in English ba? Kamu dira na minaw, mga listeners, kung gihigugma mo tarong sa babae or sa lalaki, ayan na yung usiki, kay dili tanang panahon na dilita ng panahon nga atong gihig

Dili tanang panahon na adunay muhigugmay na tugtarum. Diba? Kaya basin niya sa katapusan, kita ra po'y magmahay. Diba, tiyo si Toy Lolodoreng, magmahay rata sa... Magmahay rata so ato ang... di na to usikan ang tawo. Kumbaga, dili man ganin na pausikan ang ulan, diba? Papalitong tagbalde, so ang tawo na ba? Nga ato ang higugmaon? Managra, so... Atakin po niyo ko ay nangabili ang tawo nga naghigugma kanina. Sure ba ka na sa next ni mong mauyab dira? Ingon an a Japon kadako? Kadako ag iyang gugma? Sumao na dira, ayag binuangin. Minaw makadira uyab ni Marie. Replyin na yun to si Marie kay morag makahilak na gyurin taon to siya glansa. Dito ang Madam Marie, oy pagpakaligon dira. Pagka... Always lang dyan positive dira, no? Kasi pamilya nung negative na yun eh. Mahibo na dyan ang positibo. O mag-ampo na kanunay. Eh, basin, o dili dyan na siya para sa imo, ha? O yun ang mga pamaagi para matuldukan na inyohang relasyon. So, ano? Ama, yun at Lods Pama. Diba, Sandukin? Ayaw ko sikin ninyo ang tao. Marang, ayaw ko kusiki ba? Reply yan na itong taas-taas mo reply kay taas kay kong reply dito. Reply yan ako sa kalinya. So dito na lang takutob. Dito na kutob itong magtambag. Salamat kaayo ninyo. Salamat pala binilina sa imong tambag. Correct good ka ma'am. Dili good sa tanyang panahon na amoy gugma na to. Correct! Tingnan bitaw kung sakto jug. Correct good madam binilina. So dili na to sayangan ang tao nga nagpakita og dakong gugma diri ka na. Basahon sa rato si Madam Carmelita Barbicho DJ Pam, ang pagigugma dili reason ang mga problema nga dili na mo kunta kanimo. Nakakita naglain guro kay dili naman mo reply, ilisa na pasa lang na. Di ba pa ilisa naman yung Madam Carmelita di ay. Okay, basin daw nakakita naglain kay naamang good pun sa layo. Kasi nadala to sa temptation. Alright, alas 2:50 na sa kapunyo. Ayun na, mga suking tigpaminawa. Wala yun tayo saktong panahon. Nga doon na yung mga panahon, pero dili na yun ato. Samara na sa dagagwapo, dagagwapa, pero doon na tagiya. Dili yun para sa ato. Napatay taas nga oras. Ayun na, yun para sa ato. Tulad nga, salamat sa yung pag-uban-uban. Ugma na po po, horn. Last na taong mag-uban-uban na lunes na po na. Lunes, no? Adlaw nga biya. Ugma, adlaw nga biyernes. Mag-uban na po daw, manikunin nyo. Samang oras, ug samang istasyon. Uban nga po ninyo ang DJ nga po dot pergyot o glami oin. Ganyan kayo salamat sa nagmonitor sa radyo karon sa inyo hang nila ni especially ni Lulu Doring o ni Tio Sitoy. Mama Perla ni Tia Helen Librandor ni Manang Marmar. Ang din nilang takutop, salamat na po sa mong station manager is Brian Merden, sa among CEO nga si Doc Remilo. Ayon, syempre sa mong technical partner, dira sa kain na kanlaon si Sir Carlo Pina, sir, diri naman sa San Carlos, si Sir Monji Carranza, o si Sir Francis Alagar, naging salamat. Na ako'y hugot kaninyo, kanila si DJ Parm, nagingon ang kinabuhi, walay kasiguraduhan na. Tungod sa kada minuto, pwede kining magbago. Dagan kayo salamat. Tungod kay 71 days na lang Pasko na, pamusikan tamog pampasko. God bless us all. Amping makanunay kay wala mo giampingan. Bye-bye. Dagan kayo salamat. Ugma na po tayo.

0: News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun ba ya kung may patol ka, Sir GP?
4: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
5: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
4: Gusto.
5: It's all about mental disorder, Sir GP.
4: Correct.
5: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
4: Unsa man.
5: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og D3Bio.
4: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
5: Wala na ipili, Sir GP.
4: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
5: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon og D3Bio.
4: Correct.
5: Unsa may ganahan mo, painumon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3Bio, ang kitons nga naa nini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
4: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
5: Wow.
4: Tungod anang mga intervention sa diet.
1: D3Bio.
6: Ako si JM, dako jud tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
5: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3Bio. Unsa may keto diet?
4: Unsa man?
5: Imong kaon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
4: Kanang mga nuts, avocado, VCO, D3Bio.
5: D3Bio. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
4: Oh.
5: Pwede dyan ka atake yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
4: Gusto.
5: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
4: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
5: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
4: Gusto.
5: Dili gyud unta na pwede.
4: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo og dapat dili jud nimo siya gapuson.
5: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
4: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
5: Correct.
4: Ug wala ra siya katumbahan.
5: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
4: Bitaw.
5: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
4: Dili matukan.
5: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo, gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
4: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3
6: Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Pamali mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag-Mighty C na. DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: Uy, swildo na po nugma. Saman, one bottle ta?
10: Paso sa kubay. Kay kapamembro magod mi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom data matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabaya sila'y emergency fund savings bay.
9: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
10: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
9: Nausob naman ni siya, uy. Sige, kuyog ko ana.
10: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
9: Sige bay, kay malubi ka na ako. Maulob, ako walay kuyog.
11: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay basta kanunay.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.

0: baka ng kampiyon. The Voice of Champion. Pakitaay og talento, panindutay og tingo, og pasikatay sa abilidad sa pag-amba. The K-5 Voice Showdown, Season 2. Kinsa kaha ang bagong kampiyon karong tuiga. The K-5 Voice Showdown, Season 2. October 27 na, las 7 sa gabi at Center Mall, San Carlos City. See you there. The K-5 Voice Showdown, Season 2. In partnership of San Carlos City LGU. The K-5 Voice Showdown, Season 2. Hatod dato sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Extend Food Supplement for Men, DTX Coffee Mix, og San Carlos City Mayor Renato Gustilo.
1: This is K-5 News FM, your official news and music station. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid'o yon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangan. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado and recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gikan ng ubukit, bay!
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
12: Bitaw, sa bakarwash, ganyan ko?
11: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Carwash.
12: May, dito?
11: Ayos ka, ayo.
12: Sige, diya na ka. Bakarwash ako.
11: Sige, sige.
13: Jukax Carwash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usapay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
14: Hininga, uy!
13: Nangita ka og sakyanan? Kanang rent-a-car? Para sa imong pagbiyahe, kauban ang pamilya og barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. sa imong pagsakay. Hayahay! Ihatod ka, bisag asa ka buwanto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyohang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dungag na detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services.
3: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalhan ng mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Okay, Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, maing hapon, kumusta? Welcome sa laing edisyon sa tuwag tulumanon, ang El Castigador ng Huwebis kahaponon. Pitsa 15 sa bulan sa Oktobre 2026. Sama sa nandano ba ng kinatibuka kapwarsa sa K5 News FM San Carlos City, pinangluhan sa buo ang station manager, Kaki 5 Brian Morden. Inabagan nila ni Kaki 5 Jezebel Barbitsu, Kaki 5 Jung Versales, Kaki 5 Pamela Pirater, Kaki 5 Rico Baricuatro, Kaki 5 Rex Smart Kandar, Kaki 5 Lidian Anson Ravina, Kaki 5 Francis Alagar, nga mo itong partner karong hapona, o Kaki 5 Munji Karansa. Ngaman sa itong HR assistant, Kaki 5 Maria Vera Balwig. Og sa Vice President for Administration, Kaki 5 Jean Paul Hineroso. Sa tuwag Vice President for Operation, Kaki 5 Iljan Castanyo. Og sa muang President and CEO, Dr. Amila Itangoy. Mga Kaki 5, ako ang inyong ubos nga lagad. Kaki 5 Arnel Herwila Dada ang makiguban kaninyo hangtod ta alas 6 sa kahaponon. E natagan atong pagtagan ng managunang hiskutan ng lokal ug nasyonal. Mga issues and concerns nga inyong ipadangat diri sa tuga tulumanon, mga sentimento, argumento ug opinion. Ingon man ang ma-report gikan sa tumang kubanan nga naga-standby karon silang tagsatag sa kamay area of responsibility. Og sa mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi sa atong tulumanon. By the way, maing hapon sa tanan nga mga certified users sa Clinica Products sama sa D3 Bio, DTX 500 capsule og sa MyTC, ang alkaline base nga vitamin C, DTX Coffee Mix, duman sa ato ang DTX Beauty Soup, Clinica Dio Fresh, sa ato ang Extend Food Supplement Capsule og sa DTX Liniment Oil mga higala. Mapalit na sa mga suki niyong butika, parmasya, mga suki nga tindahan, mga authorized outlet and resellers, sa inyong tagsatag sa mga dapit maingala, pangutan na lang sa nisgutang mga produkto.
1: El Castigador. El Castigador. El Dada. El Castigador. El Castigador.
0: Bueno, atong oras mga higala, alas 4:39 binasa kahaponon. Maying hapon sa tanan natong mga KSS resellers, palihog lang, no? Like and share sa tuwag programa may gala. Kanya yung kalimot may gala, no? Karong Domingo na ang ikawalo katuig na anibersaryo sa K5 News FM San Carlos City. Dihan sa may Barangay 3 may gala. Sa may covered court, mga guruni. Sa Barangay 3, dool sa may People's Park, may gala. So, kita-kits, tanin nyo diyan, no? Karoon ng Domingo, may gala, Oktobre 18, 2026. Ayaw sab kalimot nga karong umabot Oktobre 27, may gala, alas 7 sa kagabihon, diyan sa may Center Mall Trade Fair or Center Mall Ground ba niyo, no? Ang K5 Voice Showdown Season 2. No? Muna saksi may gala ang Battle of the Champions sa Mangantahay may gala. No? Karoon ng Oktobre 27, alas 7 sa gabi sa May Center Mall. Brought to you by DTX 500 Capsule, MyTC, D3 Bio, Extend Food Supplement Capsule, Clinica Dio Fresh, Mahigala, DTX Liniment Oil, aging man sa San Carlos City LGU, pinanguluhan ni Mayor Rene Gustila. Bueno, sa mga dagkong balita ng atong hatag ang pagtagad karong hapon na Mahigala, alas 4:41 na si Kapunon, Billeting Area alang sa mga bisita sa Pinta Flores sa Festival 2026 sa Gisusina. So ang City Tourism mga higala ug ang CDRR mo sa San Carlos City nag-inspeksyon na sa mga eskwelahan og billeting area para sa mga bisita og contingent sa ika-34 ka tuig nga 34th Pinta Flores Festival karong November 3 ngadto sa 5 na 2026. Gisusi nila may gala ang safety sa CR tubig. Tingnan man na kuryente mga igala, no? So, samtang sa lain pang mga dagkong balita, gasolina musaka sunod simana, samtang diesel mukunhod. Gasolina may gala 2 pesos, ngato sa 2 pesos 20 centavos matag litro, nga pagsaka sunod simana. Ang diesel mukunhod og 1 peso na 80 centavos, ngato sa 3 pesos og 01 centavos may gala. Ha? Sa sunod simana. Tatanong ni pag-isgutan sa mga higala samtang tulupa ka mga bagyo ang posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility karong tuiga. Sigon sa pag-asa hangtod Desembre 2026 na paiusang at usunuhan ka bagyo kada bulan ang posibleng musulod or tulo, total tulupa ka mga bagyo. Aga Manaya andam-andaman mga higala. Samtag sa lain pandagko balita, pinakapait mga higala. Ang atuang ang balor sa piso karon misamot og tibugsok. 63 pesos na ang balor sa usa ka dolyar batok sa atong piso mga higala. Kini ang pinaka ubos nga balor sa atong piso mga higala. 63.06 centavos mga higala, no? First time in history sa Pilipinas nga milapas sa 63 pesos ang balor sa piso batok sa dolyar. Ato na yung pag-aisgutan karong may higala sa tang impeachment trial Mauricio sa Nobyembre 9, 2026.

karong hapon na may galauban sa itong mga bisita sa no? Ay doon na tayo bisita karong hapon na may gala. Then he sa ang panag-uban, no?

Buenas horas, alas 4:45 na sa kahaponon, mga higala. Mayong hapon na sa tuag suki kayong viewers, mga higala, dinhi sa tuag programa. Si Ma'am Medelina, I love you, Yamasaki. Kaya pa kini ko ng EI ang buot pasabotan na I love you. I love you, Dari. O sa EI? I. Good afternoon, Sir Dada. God bless ninyo din ha, tanan, sir. Salamat kay Mama I, Ma'am I, Yamazaki. Astilan yun, no? Shout out sa team Putoy Comedy Vlog o Janmar Palabrica Vlog Just Just. Ngayon ni Kaki 5, Aldrin na Jamante. Teka na rin, ba? Kaya nag-tanaw man na sila. Ipa-share po din ito ang programa, ba? Ha? Kaya para kato lang mga followers, no? Makatul-tul po sa itong tulumanon na Aldrin. No? Okay. Mayong hapon, Sir Arnel. Shoutout ko sa akong Papa Rini Boy nga naminaw ni mo karon diri sa may Barangay Cruz, Calatrava. No? Mayong hapon sa tanan taga Barangay Cruz, Calatrava. I meaning kay love, sir. Love, brother. What are you, ma'am? I meaning love, sir. Okay. Si Love Yamazaki. Mayong hapon ni Love Yamazaki. Ay, nako. Sige, salamat kay ma'am Love Yamazaki. Uyawan po tanong kay kada ko na mayong hapon ni Love Yamazaki, no? So, inog ko na ni magdudang uban. Okay, standby magkala. Palihog ko, Kuya Zed, no? At ang hindi ako na naay mga maestra nga mukuan sa gawas dito mo sa gawas, sabi, no? Kaya aron nga mabantayan o kuan. Ayaw mo diha, be. Palihog, kuhaan ang kuan. Patuogod, no? Bangon mo diha, bangon kay kuan kayo, be. Palihog, palihog. Yeah, tangin ninyo dito sa gawas. Ayaw mo diri, dito mo. Palihog lang, palihog. Salamat kay Grace Dakal-Dakal Katalugo, ha? Salamat kayo. Si Maricel Parater, Pirater, Parater naman, no? Sorry kay Maricel, Parater naman. Mayong hapon diha, Maricel, no? Wa pa ko kadungog, unsay mo gigamit, Maricel, DTX Beauty Soap ba to? Eh? Wa pa ka kapalit o kwan, kining DTX Coffee Mix? Diha sa may Malangsa, murag naa man diha tay outlet, no? Or basig na ay gusto niya mag-outlet sa Clinica Products na to, pwede gikayo, no? Kay para nga itong ma-arrange sa clinic. Kinsa itong gusto mag-reseller sa tuang Clinica Products, mahigala, libre ginang anunsyo diri sa tuang programa, no? Mawag na, libre na, no? Bisag sa Japan pa, mahigala, no? Bisag ato pag Osaka, Japan, ma'am, pwede gyud na, ma'am, ha? Padala na to diha, bahala na. Para makatilaw ng mga Pilipino diha, ma'am, no? Kanang ato mga kaigsunan diha, makatilaw unsa ka epektibo, unsa ka nindot ang ato ang Clinica Products kining D3 Bio DTX 500 capsule og Mighty C. No? Para nga makuha po nato na diha. Sa Osaka, Japan, murag daghan naman guro kada kaila, ma'am, nga mga Pinay or sama na to ga balahibo. Latulat gig ko, ma'am, no? Yes, sir. So unsa may yes, sir, Maricel? Asa may yes, ana? Be, palihog ko, no? Asa nga yes, good? Ha? Kaya aron nga makahibalo gitag asa nga dapitan ng yes nimo. May na maklaro na to, no? Unsa gid ang yes nga but nimong ipasabot na. Sige, alas 4:49 binasa kahaponon, mga higala, no? Ato sang kuno may higala, no? Alas 4:49 ato sang unahon sa pag

0: kuha kining report ni Kaki 5 Jezebel going na sila. Okay. Na report ni Kaki 5 Jezebel Barbito Vega lakalabot ning pag inspeksyon na sa ta City Tourism Office og sa kuan may gala kining CDRRMO sa mga billeting area para sa mga bisita sa Pinta Flores Festival 2026. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Jezebel Barbito.
1: Live report.
0: Yes, Mel?
2: Yes, Kaki 5 Arnel, gisusi sa kagamhan ng lokal sa Dakbayan San Carlos, pinaagi sa City Tourism Office, nga gipanguluhan ni Tourism's Operation Officer to Jennifer Paran, ang mga billeting area. Alang sa 2026 Pinta Flores Festival, kagahapon mga or kagahapon, Oktubre 14. Kini base sa tog nakuha nga information, kauban sa pag-inspeksyon o coordination meeting, ang kapulisan sa Dakbayan, Bureau of Fire Protection, City Engineering, City Water Works, City Environment Management Office, o primary care facility. Gisusi nila ang Ramon Magsaysay Elementary School, Tangdansora Elementary School, o ang Congressman Vicente Bustillo Memorial School, Kaki 5 Arnel. Tumong niining masiguro aga kaandam sa mga tunghaan, sa mga musunod niya mga aspeto, sama sa kondisyon sa mga pasilidad, supply sa tubig, o sanitation, inguman seguridad, o uban pang mga panginhanglan. Matod pa ni Paran, importante ang coordination sa mga hingtungdang opisina alang sa kalambusan sa tinuig nga Pinta Flores Festival. Gipasalig usab ni Engineer Jarek Villarino sa City Waterworks Department nga ilang sulbaron ang dinalian og dugay nga paginahanglan sa tubig sa mga eskwelahan. Nagpasalamat usab si RMS Principal 3 Richard Lucanog tungod kay dako kini nga tabang dili lang sa festival kundi li apil na sa mga umaabot nya sporting events o uban pang kalihukan sa Dakbayan diin kanunay nya ginapahigayonan sa mga sporting events ang Ramon Magsaysay ingon man ang Tandansora. Aga okay. Mga nga, balita hatod ka nato kay Kefe Bernal sa D3 Bio Detox 500 og Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C. The Power Trio. Ako si Kake 5 Jezebel Barbito para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o galingawan sa Negros. K5 News FM.
3: El Castigador! El Castigador!

0: Castigador.
1: Okay, good. Salamat, Megala, sa report ni Kaki 5 at Jezebel Barbizzo. Inyo yung nadungog, no? So, mauna, Megala, no? Ang billeting area sa alang sa mga bisita sa Pinta Flores sa Festival 2026 gi-inspeksyon na. No? Ang City Tourism Office maoy nagakuan mga higala kanang nag-inspeksyon, no? Kalabot ini, no? Mga higala, no? So ang kuan mga higala giandam na, no? Ang maong kanabitong puyanan, no? Sa mga bisita, sa mga contingents, no? Sa Pinta Flores sa festival. Ano yung Sayra Miguel, pila po kabuok o niya ang mga participants, mga kigsonan niya, kinsay posibleng mga dagkong officials, gobyerno, nga bisita, o uban pa mga higalan. So, una, ang billeting area sa Pinta Flores inspection na mayo na, no? Pero kaki 5 decibel ang pagutan na kumusta ang CR sa eskwelahan ng imong billeting. Ha? Unsa man pag inspection na o okay na bagyod na nabagi tubig, no? Kay basig magka problema. Ikaduha mga igala, kinahanglan ang seguridad. No? Ang si ang kamera o uban pa kay uso na rabag yung karoon mahigala ang kining pagpangawal. Sa laktod pagkasulti, ubay-ubay ng mga kiriwan o kamot, mga kawatan din sa Dakbayan sa San Carlos, mga kigsunan.
0: El Castigador! El Castigador!
1: Kanya, base kining atong area, gumikan kay kuan mga higala, sila si ma'am or kinsay kuan, pwede na po nilipinigil pa. Kasagaran, mupahimulos sa kahigayunan mga kigsunan. Mao gini bantayanan gyud kayo, no? Kay perte ra bagining mga kuana, ha? Perte ra bagining silang mapahimuslanon, idokyo niya na sila ilang pag-abota. So grabe ra bagina ka mapahimuslanon, may gala na sila, no? So mauna. So may lag na si Francis Alagar kay dakog lawas mahadlok ang mga kawatan. Pero si Justice Monji Karanza moy magbarog-barog diha sa mga billeting area may gala. Nga mo ipuyan sa mga bisita sa Pinta Flores sa Festival 2026 o sa mga contingents, mga igsoot, probida. Di gumahadlo kay Gamerman. Pero si Francis Alagar, mo mo barog-barog, muraghadlo kang kawatan na na. So muna nga, kinang sigurado yun. Gawas sa mga, kay ang mga gwardiya, malipat man. So ang CCTV camera, di ginamalipat, di po na matog. So kinabutangan gyud mga CCTV cameras ng mga eskwelahan labi na ang billeting area mga kigsoon. Okay? Alas 4:56 na sa atong pagbalik may gala atong istoryahan ang kalabot ining pinaka historic gyud kayo. Sa akong edad nga 40 na kapin karon pa kumasayod or makabantay nga niabot nag 63 pesos ang balor sa usa ka dolyar batok sa piso mga kaigsunan. No, ato na pag-istoryahan ko, ato ni si Pansiparon. Og ato ang atimanon, abi-abihon may gala kining daghan ato bisita dire ron. No? pulos mga batan-on ni akong bisita dire may gala. So, palihog lang dire dong, kinsa pa man dire, ari pasok-pasok gyud sa kuan kay di ay mga umabot man kuno ning mga broadcaster, no? Dila, dili basta-basta ang ilang advisor ani kay mas guwapa pa ni Bernadette Sembrano ra ba? Si Mama si Ma'am Bagyo. Ma'am Bagyo no? Ang apelyido Bagyo. Ambot og sa pagkadalaga Bagyo ba apelyido ni no? Nya by the way, may hapon din ni Seroni Vierneza. Nga nakita gid mi ganiha unya kape-kape mi nakatilaw gid ko slamik kin kape. No, kita mi uban ni Sir Emiliano Rombo ako migo kayo. Ha, kita mi pero wa mi magbarites og mga gwapa nga mga maestra ha. No, kay dili una mo bata sa mga liba kog mga gwapa nga maestra. Kay di ba no? Oh, niya kita ako ni bata ani atong pagkuano, gining murag newscaster ni siya. murag na ako'y nakita ni Bi. Murag ka na, Grushel. Murag newscaster ka, no? No? Newscaster ka. Kato nag-stand upper ka dito sa auditorium. Ikaw to, day? Adele, papareher. Ni mo dagdagway na. Sige, alas 4:58 standby sa pagbalik sa atong tulumanon sa tulumanong El Castigador human sa mga bulawada og mensahe.
0: El Dada, El Castigador, El Castigador. K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio,
3: mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil. Oy, sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
3: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
3: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Dok, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pa sa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
0: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nakuha ni mong punto, Sir JP?
3: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihingan lag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa, Doc?
4: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc, it's brown fats, ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir JP, plain
3: so,
4: D3.
3: So, kining
4: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang D3 Bio.
4: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
3: So muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma ba, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa D3Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kanak makatabang ina, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3Bio. D3Bio na lang ko.
3: O niya, dinirama tagtama na.
4: Ako si Dr. Miloy, mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abusohon.
6: D3Bio! Ako si Pili Kabugnaso. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health News! D3Bio!
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Papalit sa mga butika.
0: D3Bio!
9: Taas pang ibo blood sugar.
10: Ato na kumay diabetes?
9: Mag DTX 500 ka!
10: Ang DTX 500!
9: Ato na kini anti-diabetic properties.
10: Sama sa
9: Charantine.
10: Gagapamubo sa Goku.
9: Visine
10: controls blood sugar.
9: Ang polypeptide.
10: Gaparehong epekto sa insulin.
9: DTX 500.
10: Highly recommended
9: sa mga eksperto.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
9: MyTC. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupaligon sa atong immune system. MyTC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si ultra kaso. TB pneumonia. O kumad pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag MyTC na. Ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinical Dairy Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Dairy Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Dairy Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men.
21: May maca, kag lavo waska,
22: nga nagapataas ang enerhiya,
21: kag stamina sang lawas,
22: para sa mas astig
21: nga performance.
19: Ka! I-shoot na ga!
13: KK5 News FM.
23: News FM.
24: Arnel Dada.
25: El Castigador.
26: El Castigador.

0: Okay, daghang salamat, Miguel. Baliktad, dire sa tuga pagpangalagad itong oras, alas 5:07 na sa Kaponon. Sa Kaponon yung ubos ng lagad, inyong kakifide, Arnel Heruila Dada. Karong hapon na, Miguel, doon na tayo mga bisita, ato na yung ila-ilaho, no, kay mga umaabot, gini silang mga banggitan o niya, ng mga broadcaster, mga kaigsunan, no, puhon, no. So, ipalihog ko, dikit lang daw, dikit, kamo duha, duha mo, be. Ay, ikaw po daw. Erog na rin. Erog. Okay. Wala man kay green ninyo. Sige lang, ano? Alam po kay dikit mayo. Kay murag mag-imuhay mo ng kalagkiya. Sige. Kuhaan ako ko, okay? I-adjust ang damay ko. No? Okay. Di, ayaw. I-forward. Ikuan pag yun. Padako-dakuan na to sila gamay. Ano, no? Mga gwapo ni sila. Pero naka-green ang inyong mga buhok, no? Green ang inyong buhok. ang lights na to kulang. Sige lang. Birahan ang microphone dong. Ay, kahadlok ng microphone. Ha? Usapan ang microphone, ha? Hadlok na. Ato nang ilalahon sila may gala. Kay testingan ginato kay daghang kini apel. Actually, ang K5 News FM San Carlos City o ang network na to. Doon natay contest, no? Katong DTX newscast ba to? No? Diba ta sa Negros Island Region? No? Murag taga Kalatraba to ni represent sa 50,000 magrutong premium ato, no? So, basig pinagi nila sunod sa sunod nga higayon na nagi taga Julio Ledesma National High School nga moapil, no? Mm. So, atong ilailahon kay para way kulba, no? Irog-irog gamay sa kuan, ayo kahadlok ka ng microphone, bitaw maak. Isang ngalan ni mo dong.
1: Ako, Zenro A. Fernandez ko.
0: Sapa-sapa, inay-inay lang.
1: Zenro A. Fernandez.
0: Fernandez. Zenro.
1: Zenro.
0: Nya, Fernandez.
1: Yes, sir.
0: Ah, okay. Pila edad ni mo gani?
1: Ako, 17.
0: Ah, wa ka, ah. So, oh, wa po mo din ako ma-sorry kayo, ha? Sus! Wa po na kung kuhan po nga. Abi, wa po. Kita ka na, wala. Okay na ba? Okay na, doon natay ko lang atong lights mago na, pero ako ipakita ninyo, no. So muna, ang atong gigamit para kay balo mo is, unsa gani? Unsa gigamit na ko nga?
1: Chrome.
0: Chrome, o unya unsa ni nga?
1: OBS.
0: OBS, at least familiar na ni mo.
1: Familiar ko.
0: Sige. Sunod, unsa grado ni mo gani?
1: Grade 11.
0: Grade 11, sa to pa. Muna, so sunod tuig. Humanakil senior high school. Mm. So, senior citizen sa kasunod.
1: Kaputi na humbug gamay.
0: Gani. At joker po na bata. Muna isakto man, no? At least kabalo po ba mo. Pero nga nung nag-technical man ka, ano mo kasi technical? Nga, tabian man ka, no?
1: Mas familiar pa ko sa technical, I guess. So, ako ang Tagalog kay gamay kayo.
0: Sa pa? Tagalog ka Bisaya?
1: Bisaya English.
0: So... Bisaglish na siya, ma'am, no?
1: Bisaglish.
0: Bisaglish.
1: Sorry kayo.
0: Taglish ang uban. Imo kay bisaglish. So, bisag lang, ha? Ayok, char-char na ako. Good kay magalat, ha? Nita, joke lang. Ganong na, dili man ni si Makwan Guaps, no? Sige. Cordless may kuandong, ha? Kaya para ang technical, kuangid kayo siya ba? Dito lang, guro. Kaya maglantaw sila. Okay. Sige, so okay sa ta ikaw. Kisa ngalan ni mo?
2: RB, sir.
0: RB, padol. RB ka na. Kung nagigitingog na ko, no? Isulod yun ang microphone. Ano kung kayo matingog nga naa kay golden voice, no? Dako kay tingog na. So, mani, newscaster.
2: News, sir.
0: Newscaster, good.
2: Newscaster.
0: Sige. Unsay atong mga headlines karon?
2: Nice.
0: I love. So, usar bitaw joke lang. So news anchor si kising ala nimo?
2: RV sir, RV Muhar.
0: RV Muhar. Nay mga technique sa kwan. Unsa may nahibal-an nyo sa broadcasting? Ang pinaka sekreto gyud kung mutabi mog microphone, motuba on cam. Unsa may gitudlo sa inyong eskwelahan? Unsa may paagi sa pag-deliver sa news?
2: Actually, sir, bago pa ikaw aning ako, sir.
0: Bago pa. Experience. Muna, para maka-excuse ka, imo ko yung bago ka.
2: Yes, sir. Wala pa yung nakakatanan siya, sir.
0: Kanang imong news, kanang katandem ni mo, si Kinsan yung ngalan, si Guapa pa rin, Bernadette Simbrano. Sige lang, ang kamera nalang itong iyan na SM, camera lay tuyok na to. No, kay para dili na lang sila magkuhan. Ang mic lay kuhaan ninyo, no? Ah, kuhaan ninyo. Dari na yung laptop dong. Dari na, ah. Sige, nga to sa babae. Sige ko, no? Sige. Kana, para makita na ganyan ninyo. Ah, nga to lang sa tulog ka babae yun. Oh, kana, ay na lang na ipakita ang duha ka lalaki kay. Kuhaan naman na. Ah, sige pa. Sige. Sige pa yun. Sige. Sige pa, sige. Sige. Sige. Nan, oh, di, kita to. Sige, so, kinsa yung ngalan mo, miss?
3: Asnaya Mipantaw, sir.
0: Ha?
3: Asnaya Mipantaw.
0: Nia?
3: Asnaya
0: Pantaw.
3: Mipantaw.
0: May?
3: Pantaw.
0: Pantaw. Oh, ayaw kandok sa microphone, all good, kay para dili, kuhan kay, na ako isulti ninyo. Actually, orientation na ni, on air. No? Mahal kay nagbayad eh. Next, news anchor, ikaw? Kopting may ka. Adlog mo ka.
3: Showbiz reporter, sir.
0: Kasi ngalan?
3: Queen Lindsay Claire Barbetsu.
0: Barbetsu?
3: Yes, sir.
0: Yeah, taga-asa ka nga Barbetsu?
3: Taga Guadalupe, sir.
0: Guadalupe. Dili ka kuha ni Jezebel katong akong tao. So, akaw ba na
3: ko? Tita na ko siya, sir.
0: At tita ni mo? Di ay. Gahi ka na si Jezebel day. Gahi ka na. Isog ba? Next. Showbiz. Sports. Dili ka sports writer, di po ka sports caster. Sports reporter gid ka.
3: Writer po.
0: Ah, very good eh, kaya. Sige, ang camera, Bibi Allen, nakalimot na kasi mong role ba nga? Mukuan gid ka? Mutabang. Ah, sige. Lisuang camera. Ngadto nila, pangadto. Ngadto ba? Ayaw, ana, ikaw na lang, good. Ingon ka kay mag-kuan ka. Sige. Lubaga, good. Sige. Kita naman sila. Nagbarog sila ba, no? Kita na kayo eh. Next, kinsa na eh?
3: Akisha Balasabas, sir.
0: Balasabas, taga Valihermoso ka o taga Derera?
3: Taga Derera.
0: Ah, dire. Sige, unsa ka gani?
3: Ang singer sa Station ID of International Reporter.
0: Oh, grabe, singer ha. Digid basta-basta kay singer, no? So, maide kang kanta. Sample giniron. Next, si...
4: Erica Canedo, sir. Local reporter.
0: Ikaw saan kang Jobert Canedo? Kanang sikat kay nga... Ano saan siya?
4: Chef.
0: Hello? Huwag ka kila? Sikat kay na. Ako po yung nakakunan na niya. Sige, basta kanyedo ka. Sige, salamat kayo, ha? Okay. Mga kigsunan, actually, niari sila, pinagi ni Ma'am Bagyo o ni Ma'am Apordo para ma-orient sila may gala sa broadcasting. Unya, kaya ako, God, flexible kayo ko, bisag asa ibutang, pwede i-owner na to. Kaya parang proud kayo tanga o asa sila padulong, labi na sa broadcasting, naka... tudlo ta nila unya praktiso na to sila daan sa kay kini kung mag on air na kulba kayo mahigala no kulba man ni di ba no
1: kayo
0: kulba biya labi na pasulti on ti karon
1: kayo
0: pero ibalik na sa ang ilang kamera kwan ibalik na ha kay kwan sige so ang pinaka importante gyud no ang kini yung ang kanabitang technical muna'y pinaka-importante sa broadcast, no? Kay mag-unsam ning anchor man kung reglahon ang technician. No? So, dapat ang technician dilig yung reglahon. So, siya mo'y pinakauna. No?
1: Yes.
0: Kinsa may PA ninyo? Huwag mo'y PA. Huwag mo butang yung PA, no? Production assistant pag yun. Kaya bang mura siya floor director? Wala, no? Wala. Sige lang. So, pero kami karon tungod sa kakuan na, diretso-diretso na. Ako'y angkurman, ako'y technician. No? Kita mo? Tungod kay gimaster na to. Pero ang kuan yun, ang standard na ay technician, na ay angkurman, na ay reporter, na po'y PA. Ang PA mo ay tigtawag sa mga reporter sa gawas. Diba? May standby ka, mone. So, siya mo kuan sa queue. Mukyo ba? Namusulod, di ba? Yes. So, ang technician is kinanglan nga. Orientation ni ma'am? No? So, unsa magiging pinakatrabaho sa technician? Ikaw, unsa magiging
1: pinaka? Well, sounds director siya. Basically, siya makuha sa sound cues, makuha ang sound, sa make sure ang timing sa pag-storyal na exact, pero dili mag-exact kayo na ako, pero as long mo flow.
0: Ah, sa to pa ikaw technical director ka kay imo namang gi-direct ang kuan no. Kay ang technician is mo banter mo pal kuan gina siya. Mo andam sa equipment unya mo assist sa anchor, di ba? O sa reporter, mao na no pasulod, mo palanog sa tingog. So importante kay technician kay siya na ang mopalupad sa tingog sa anchorman, sa anchorwoman. Diba no? So, kamo mo'y, muna mo ingon sila nga, ang ato, sa ngalan sa tungku pilot karong hapuna, mao si Kaki 5, Francis Alagar. Okay? So, og dili gani mo mention ang anchorman ni mo, ayaw, pag-aig tingog. Diba? Huwag may respeto. Diba, ma'am? Ma'am Bagyo, diba? Diba? Basta way respeto ang kurman. Ah, dili ko ni mo.
1: I-silent.
0: Ay, muy imyota ka ha. Pero ayaw lang po, no? Ina lang, sir. Ayaw ko kalimte, sir. Kaya akong uyab na mina or ba? Ano ba, no? Sige. Okay na. Okay na tawa. Na may kuan. So, at least kahibalo kasi mong trabaho. Number one, good. Kinahanglan doon na kay knowledge sa imuhang papel. Unsa gyud imong pinaka main function, di ba? So, ang pinakatrabaho ni mo sa technician, pagpalupad yun sa tingog sa anchorman. Nga sigurado nga, loud and clear. Klaro yun. Kaya ba sig, bati ang tingog sa reporter o dili, kung kayo niya, pasigihan na gyapon ni mo. So, may yung anchorman, palong, cut. Oh, cut, gina siya. Di ba? So, pag cut, oh, cut, gina ni mo. E na, batihan siya mo tingog, di ka maklaro. Di ba? So, muna nga, prior ana, as a technician, before nimo i-on air, i-check sa nimo ang audio. Diba? Check nimo nga, uy, kanang bati mo nimo ang canned report. Dili maklaro. Ano po na? Nag-live report siya, so dili maklaro, choppy ang signal, so ikat gina siya. No? Ikat gina. Mauna yung pinakapapil nimo. Labi na mo yung anchorman nga, cut na kay dili maklaro. Useless na nga report nga dili maklaro, niya isigihan na ito patingog. Okay? So na po ka na kaman. Nga pigaw kay siyempre audio man no kay as technician okay ari na tanya no ikaw si kisa tingalan kanimo si Zenro unique pug ngalan Zenro pero ang ako sige ikaw kisa to si
2: RB sir
0: RB gunitig yung microphone kay news anchor baka ayaw gyud kahadok microphone pila ka inches ang gilay-on sa imong ba bago sa microphone musulti ka?
2: Usa ka dupa, gusto ka mo, sir? Ay, usa ka...
0: Usa ka dupa? Kuyawan po ganin mo, usa ka dupa?
2: Usa ka kumo? Ay.
0: Yes. Usa ka dangaw?
2: Usa ka dangaw.
0: Usa ka dangaw or 3 inches?
2: 3 inches.
0: Okay, so meaning, kung layo ka, okay lang kung sensitive, matagba, pero mas the best good dog dere. Kaya kung imong isuod po dayon, mag-overmood ka or mag-muffle na imong tingog. Okay? Yes, sige, so, basahi ko headlines. Okay. Asang nganong nikalit mo kuan ning ako ang kuan bit kadali ha okay basa ta og kining headline sa kay para kuan gid ni ni kuan ta no nihinay atong internet ni onda action sige ka balaka ba
1: technical difficulty
0: okay sige. Kadali lang ha. Kadali lang. Alas 5:20 na SM Brian. Mohangyo lang ko SM nga di sa kumo commercial kay do na koy bisita, no? Kini nga to ang gihimo, dalit kinato sa DTX 500 capsule, molimpyo sa tong dugo ug sa atong atay. Mo-control sa itong blood sugar, makatabang sa dunay diabetes. DTX 500 capsule. Ha? Unya, atong D3Bio sab, no? Makatabang po ni sa pagkigbatok sa mga toxins o free radicals sa inyong lawas. No? Tungkol kay na sa VCO, gonna virgin coconut oil mga higala. No? Muna ang D3Bio. Ang atong mighty C, alkaline based nga vitamin C, dili hapdo sa tiyan kung imong tumaron mahigala. Okay. Sige. So karon, kadali lang ha, kay ako pang gikuan eh, nga nung nag-inani ni siya may gala, no? Tungod kay daghag bisita, nagbisyo po siya mga igso, no? Oh, kadali lang yun ha, kay, okay na, okay na ni, okay na. Aha. Okay, sige, atong testingan, mga kigsunan. Sige. Ato lang kuan ha, kay ako lang i kuan anyway wa man ko no. Ako lang i-play sa kuan sa ha kay hinay gud. Munay problema ron, kadali lang kay ngano ni nilag ang akong computer hino on may gala nga wa man tay hilabdi okay man kay ina. No? Kadali lang sa gud mga kisunan. Ha? Na man ay kanang 5 minutes nga i kuan, no? Pero kini dili pa ni ready para sa competition ma'am. Kuara gine. Observation ra ni inyo, no? Kay orientation man gud ni pero on air ta, no? Na. Pag ready kinsa tuig ngalan nimo?
2: RB sir.
0: RB. Kinsa ngalan nimo usa? Mga headlines lang sa silang duha be. Pwede i-asa na sa kana. Kay para kwan. Ipadokyo lang, irog-irog lang ka dire, irog-irog dire. Dai, irog-irog dire dai. Nya anak pod no. Sulod lang, isulod lang ang microphone. Kana sulod lang, isulod jud. Nya dool sa mic no. Kadali lang ha kay ato ning testingan ni sila may gala. Kay kuyaw kani on the spot gini ma'am bagyo ha sinsa on the spot gyud pero sa may paagi na ko i-close na nato ning ano kini nga to ang be kadali lang gyud ha oy nato oras may gala alas 5:24 na og karon atong paminahon ang mga balita kinsa to inyong kwa gani katong station singer ninyo
5: si Aki
0: sa sir ikala sa ano niya sauna ko ni. Sige lang no kay aturon testingan. Diha lang pang lingkod lang mo katong naay mga labi na ang katong mag-una di report barog lang. Nya ikaw mo iko ano kay diha man to nato testing pero sige lang inuguman mo kuan na ta no? Kay para makadungog ning mga kuan. Sige. So ikaw mo to ready day no? Kantahe sila day. Nya gamitan nato og wala man mo iko ako na lang ha. Ako say mo technical. Sige. Kantahe di asimong kuan. Kanang station ID ni mo?

0: Tasha.
1: DYDSPC, NR Balita ngayon.
0: Atras mo yun.
1: Narito ang mga pangunahing balita.
2: San Carlos City, nasa top 5 lugar sa kaso ng dengue sa Negros Occidental.
1: El Nino, lumalakas. Matirig init at tagtuyot, babala sa mundo.
2: China, nanunas
3: ng okay, kadali sa kadali. Sa umna ko ni, wala mamoy kuanggod, no? Tumok mo niya, no? Sige, so mag-headlining, headlines yun na sige. Usap, sige. Diretso ta sa headlines, sige.
1: DYDSPC, NR Balita ngayon. Narito ang mga pangunahing balita.
2: San Carlos City, nasa top 5 lugar sa kaso ng dengue sa Negros Occidental.
1: El Nino, lumalakas. Matirig init at tagtuyot, babala sa mundo.
2: China, nanguna sa medalya sa Asian Games. 169 na ginto na pagwagi.
1: Tanzania, nagwagi sa Miss Grand International. Angelica Lopez nakapasok sa top 25. Magandang araw, Pilipinas! Ito ang DYDSPC, NR Balita ngayon. Kagatid na napapanahon, malinaw at beripikadong impormasyon.
2: Ako si Naomi Pantaw.
1: At ako naman si Arvin Mujar.
4: DYDSPC, NR Balita ngayon. Tinig na impormasyon, boses ng katotohanan.
1: Para sa balitang lokal, San Carlos City nasa top 5 lugar sa kaso ng dengue sa Negros Occidental. Para sa detalye ng balita, ihatid sa inyo ni Erica Canyedo.
5: Naitala ang 205 na kaso ng dengue sa lungsod mula Enero 4 hanggang 3 ng Oktobre ngayong taon ayon sa Provincial Health Office. Panlimang lungsod sa mga lugar na may pinakamaraming kaso. Umabot naman sa 3,732 ang kabuuang kaso sa lalawigan, kabilang ang 19 na namatay. Ako si Erica Canyedo, nag-uulat para sa DYDSPC NIR Balita ngayon.
2: Sa Balitang International, El Nino lumalakas, matinding init at tatuyot, babala sa mundo. Ihatid sa inyo ni Akisha Balasabas.
6: Oktobre ngayong taon na patuloy na lalakas ang El Nino at posibleng umabot sa pinamataas na antas sa Disyembre. Inaasahang magdudulot ito ng matinding init, tagtuyot at pagbaha sa iba't ibang rehiyon. Ayon sa World Meteorological Organization, malamang na magpatuloy ang phenomenon hanggang sa Pebrero sa susunod na taon. Kaya hinihikayat ang mga bansa na maghanda. Ako si Akisha Balasabas para sa DYDSPC NIR Balita ngayon.
2: China nanguna sa medalya sa Asian Games. 169 na ginto na pagwagi.
1: Magbabalik ang balita matapos ang patalastas.
7: May bagong post? I-share, guy?
8: Sandali, isip mo ng bagong share.
7: Isip

0: unang pinagmulan, sino ang naglathala?
1: Tignan ang teksa, batahin ang bumbalita, hindi headline lamang.
0: I-check ang larawan, video at impormasyon sa mapagkakatiwalaang sources.
1: Kung hindi sigurado,
0: huwag i-share! Dahil ang isang maling impormasyon,
1: maaaring magdulot ng kalituhan.
2: Tamang impormasyon, responsibleng action!
0: Mag-isip!
1: Mag-verify!
0: Bago mag-share!
3: DDDYDYDSPC NR Balita ngayon! Balitang tama, impormasyong mahalaga! Para sa Balitang Sports, China nangunguna sa medalya sa Asian Games. 169 na ginto na pagwagi. Ihatid sa inyo ni Connelly Tirante.
0: Nanguna ang China sa talaan ng medalya sa Asian Games na nagtapos noong ika-4 ng Oktobre ngayong taon. Matapos makasungkit ng 169 na gintong medalya at kabuang 341 medalya. Sumunod ang Japan na may 83 ginto at 269 na medalya. Nagkala rin ng 3 ginto ang 13 taong gulang na manlalaway na si UZD. Ako si Connelly Tirante. Hatid ang aksyon sa palakasan para sa DYDSPC. NIR Balita ngayon.
4: So balitang ichipa mo, Tanzania nagwagi sa Miss Grand International. Angelica Lopez nakapasok sa top 25. Ihatid sa inyo ni Queen Barbecho.
0: Sa showbiz, kinoronahan si Jihan Muhindimak ng Tanzania bilang Miss Grand International sa Bangkok, Thailand noong 10 ng Oktobre ngayong taon. Nakuha ni Shayar Andre ng Ecuador ang unang runner-up, habang ikalawang runner-up si Bayomi Gangos ng Netherlands. Nagtapos sa top 25 si Angelica Lopez ng Pilipinas at nagwagi ng parangal na Best National Costume. Ako si Queen Barbet para sa mga bagong balita sa mundo ng showbiz, DYDSPC NIR Balita ngayon.
3: At yan ang mga pangunahing balita.
4: Mula lokal hanggang pandaigdigang kaganapan.
5: DYDSPC NIR Balita ngayon. Laging handang magatid ng balita.
4: Oras na, alas 5.31 ng hapon, Oktobre 15, 2026.
3: At mga kababayan, 73 araw na lamang bago ang Pasko.
5: 93 days to go before Christmas.
3: DYDSPC NIR Balita ngayon. Tinig na impormasyon, boses ng katotohanan.
6: Congrats, oh. Okay, no? So, grabihan nyo gun. Uy, kanang maayo kayo mo tudlo, no? Maayo kayo, pero mas... gusto ta nga kana bitaw mas kwan magyud nga makaimitar kag mga panelist ma before sila iko ano kanang lain-lain nga like ako din na pailain ng mga registration ba adto sa inyong eskwelahan no kay para mabihasa gyud no o mabihasa gyud mo kay para part pud mi kung mo champion mo nay mga competition at the same time ready na. Actually, yung mga tingog nindot kayo, pero nalay, kuan, kana siyempre, wala gid kayo ma-use ninyo ang unsaon pag kuan sa microphone. So, karon ay naguman sa kong program, libre mong makagamit sa to ang studio, no? Dere? So, kamoy mo hands-on. Kaya importante ang hands-on, no? Kaya, tuluan ito mag-usaon pag, kuan pagid ba, kay ang timing. Ang timing bitaw kay, wala man to siya mga effects nga nagamit ang technical. So naa mo diha nakaready na para masudlan gininyo ang kan ba kanang mas timplada ang news presentation. 30 minutes na or 15 minutes na niyo or 5 minutes ra?
7: 5 minutes.
6: So ina na importante quality minutes gid sa kan gid tinuod no. Nindot kayo ang inyohang mga presentation. Kulang lang sa technical. So, karon mahibala na ako, no? Kuan na to. Oh, para nga, kuan yun, nindot ang content, no? Nindot na ang inyong content, pero gikulbaan ang kuan, no? Ayaw, gikulba-kulba. Kaya pag once makulbaan, relax yun. Oh, nya, before mo musalang balik karon naghuman, mo-orient sa kuninyo. Then, pag humanag-orient, mo hands-on mo, after sa hands-on, mo correct lang tag gamay para ma-improve ninyo pag-ayo. Ha? Kasabot rin magkang mag-binisaya nga pagtudlo. Oh. Ah, di ay. Kaya mura mong mga Koreana god, no? O, puriya buyag. kay imuhang maestra, unsa na imong beauty ma'am? Koreana ka no? Japanese day. Di gid ko kabalo mili ug kwad sa. Sige. Ako lagi pangayo sa tonga station manager si Kaki Fiba Brian Morden sir kwan mas mayro gyud diri pud ana ko gidala kay para dako-dako ang area no para magdi actually studio B gid sa kwan no so karon mas the best pagyod kay iun area po nato no ya ma-record gid dito sa gawas no to ang kwan karon para matesting ninyo kay inyo ha dito nana ba moy campus radio diha na wa pa so dako na kayong Julio Ledesma National High School. Sige lang, kaya ako dapat na ano, na mo'y campus radio ba? Nga kuan, di ba na mo'y journalism diyan nga kuan, no? Mm-hmm. Kay para makuangin mo niya sa mga, sa broadcast ethics ba, ma-orient mo, no? Kaya daghan kayong mga broadcast term, mga arita sa mga news term, mga terminology. Nga inyong ma-apply gudog sa ha? Okay? Sige, padayon sa kunya. Observe lang muna ko, no? Nginani din yung komentary. Krista sa, no? No. Pwede po mo interact mo sa akong isyo. Kinsay gusto? Ha? Ha? Kini-believe ko ning, kano? Kaya mga

0: Satino lang. Mga bigati na sila, mga igalang. Sige. At least, wow. Zero balance, ah. Pinangge kitang busing, Dok Ramelan, eh. Sus, believe. Salamat, Kaiser. Salamat, yun, Kaiser Arnel. Gikan ni Sir Emiliano Rumbo. Salamat po, Kaiser Emiliano, ha? Yari ka, Sir Rone. Salamat kayo sa inyong pag- kuan sa first time na ko nakasuda itong area, ha? Nga pagkalami, pwede ay dito kape, no? Inya, nindot nga mga information. Kudos ni mo, Sir Rone Vernisa, sa imuhang nindot nga public service. Na-amaze ko sa imong gihatag nga impormasyon, Sir Ronnie, ha? So, salamat kayo. Okay. Alas 5:37. Ako siyang kuan, ha? Kay ang ako ang kuan rin may kuan, eh. Okay. Luoy kay taning. Kini mo ni usa sa kuan, kini bitong technical difficulties ba? No? Nga, usahay, luoy kayo ang technical kay kasabaan sa mga anchor. So, ako lang ikuan ninyo, kalma mo. No? Dili ta kay ako mong good, para kay balo mo, bati ng manugin, no? Pero dapat inyo kung gi, kung yun, no? Sa Cebu, gikan ko sa radio reporter, field reporter, ngadto na sa pag news writer, anchor, hantod nga, naadto kong television. Ang pinaka-stricto kanang naakas television, labi pag mahimo kang TV news director. Muna, stricto kayo ko about news, no? Kay the most credible news presentation is television. No? So, nga naman.
1: Tungod, it gets more viewers, basically.
0: Tungod kay audio-video na. Audio-visual na siya. No? So, bisag dili ka musulti, makasabot mong tao naglantaw. Muna, the most credible news presentation is nagis television. Kay sa radyo, di, o sa di makita. Tabi ra. Kung sa newspaper, gisulat ra po, di ba? Pero sa TV, ipakita gina siya. So, muna nga, stricto kayo ko about sa news. Siguro dire wala pa yung magkakuhan. No, okay, gika kong Cebu, then nahimong nga station manager sa pila ka network. No? So, muna ako ang master. Muna nga, isuguno kayo ko, diktador kayo. Basta news director, good as dictator. Kaya unsa nung pagpakuhan si mong news team, kung di po kakabalo mo direct, kung di po kakabalo mo dictate. No? So, muna nga, dire para makumpleto inyong team, magbutang mong news director. Ma'am, no? Dapat may naay news director. Ah, kay ato gig ikumpleto ang usa ka news organization, ang usa ka news team. Mahimong naay news director na pagiging news manager. Grabe, no? Tungod kay harong mahibalo ka nga ay inaani gid ang structure. No, kay karon pag present anchor lang technician na ana man na. Pero atong istoryahan kay para ang nganong unsa ka credible. Kay ato gig ikompleto ang usa ka news organization. Ang usa maka kwanta na good kay ang akong gusto is dili ta maihas about sa actual good nga kan kini ako mong good dili ra kay nag-eskwela og maskom kini man ko maskom political science man ko nga pulsay man ko kabalo mo usay pulsay unsa ba na political science dili na dili ko nginana pulsay pulig sayo
1: sira
0: pulig sayo pulsay bitaw ibi polit ibi pulsay gyud ha pero cross enroll ba bisag asa to ako kong professor ako ra tagbuon kay nagtrabaho naman ko sa media ato nga time kay wa man gyud ko ka padayon og eskwela nang kwan ba no pero makagaranti ako makatudlo ko ninyo tungod kay basis sa akong kasinatian. Kay ang best teacher man gud is experience. So muna nga dili ma-question na itong ability. Dan napita kay tanan naman, no? Muna one time gi-question ko diri sa San Carlos City kid. Insa ug unsa ko unsa ako na human? Ako ang gikan kung ako naman pulsay sa pulsay ko pulik sayo mo.

question nun ko lang na manager ako sa usa ka network niya. Question. Sunod pa ko niya? Salig siya kay principal ko. Siya niya, daghan siya kailang NPA. Ako ngayon na

Sai. Sa pool sai ko, pulig sa'yo, ma. Labaw. Huwag NPA mo kayo, labaw pa kong NPA. Ang gignan. Muna nga, ako, gusto kong maka-share yun. No? Muna nga, ma'am, offer gusto gid nako kay proud na pagkugod nga labi nag manulong mo kanang naay mga kwan unya ni daog mo li pay kwan na kay taga diha ko nya naka contribute ko mo ginakuha.

So magpatudlo gid pud ta, dili kay magsalig mo kay guapo na mo or sa diya. Patudlo gid mo. Ah, kay sa tinud guapo man gid mo. O guapa. Sus kanindot ta por man inyong mga tingaw din doon kayo. Gipili gini mo sila, ma'am. Kanang gi... Imong pang-screen

0: Ano na, tabang, tabang. Na. Kung dili ka nindot og tingog, no? Wala kay ginatawag nga golden voice, dili kakapasar. Ah, dili kakapasar sa pagka-announcer, pagka-reporter, kung di ka kabalo mo control, mo modulate sa imong tingog. Muna inyo ha, inyo gituluan mo ni Ma'am Bagyo og modulation nga voice, no? Modulated yun. So, unsa kita modulated? Sige, niya sa angkor, bigyan sa ito ni mo?
1: Ano, sir? Example, sir.
0: Ah, di ba? Normal nga tingog.
1: Normal nga tingog mo, sir.
0: Ah, mo na. Ino ka ito bang microphone?
1: Ito na yung microphone,
0: ha? Ah.
2: D-D-D-W-A-G-W-A-G-S-P-C.
0: Grabe na. Oh, grabe. Inana ng radyo. Kaya, kinanglam yun nga, makonvince ni mo yung listener. Kaya kung, batik kag tingog, batian ang tingog, no? Ma'am, no? So, si Ma'am Bagyo Perti po rin hindi utag tingog. Idol po rin ninyo.
1: Sample.
0: Pasampolo na. Pasampolo, no? Hindi, hindi natin sa tingog yan. Sa tinawad lang. Sa dagway palang daan, siniguro na. 100%. No? Mm. So, ginana na siya, no? Ako lang tamong gigamay. Kuhan, kaya anyway, gamay. Kini akong mga discussion. Ang tinawad, ako rin gi pang reserve kay gi. Tagaan tamong importansya kay panagsara mo. No? Panagsara gi kayo, mo dire. Okay. Sige, ari ta mga higala sa akong isugutan. Standby lang kay gamay lang bitaw oras, no? Doon na nalay. Tama ni 43. Alas 6 mo kukutob. Kuan. Sa mga kuan na lang. 10 minutos. Kapin, no? 12 minutos lang. Sige, so okay, mga kigsunan. Maayong balita. Dili maayong balita. Lisura is spelling ano? Maayong balita, dili maayong balita. Ngano man? Mone sir pangomentaryo ha. Og sa newscast kami ka. Good news and bad news. Pilang bulay guna ni kuan ano? Di man gini siya makuan no? Nag kuan siya ba no? Nagbinag-o or maulawan man putan ni kuan ani. Gina condition kini siya. Pag-abot na nila ni ma'am, ulawon po niya to ang kuan dai. Ah? Si Luso kay ba? Adele, ka ng taslakan. Okay. Na ako'y outline doon kay, bati mo kayo mag-program ta, niya wala tay outline. Muna nga si ma'am, mga nag-program outline, kaya para may guide gid siya. So na ako'y kuan? Na ako'y outline.

So, ang akong isgo tamigla, good news and bad news. Ganong good news, tungod kay good news siya kay mukunhod ang presyo sa diesel o 1 piso and 80 centavos to 3 pisos and 01 centavos. Sato pa, ang crudo or diesel mo kunhod ang iyang presyo og 1.80. Usa ka piso og 80 centavos ngadto sa 3 pisos matag litro. Munay good news. Ang bad news kay ang gasolina musaka og 2 pisos ngadto sa 2 pisos og 20 centavos. Munilisod kong dili ka kahibalo mo simplify sa pag-discuss. Kaya mo yun ka, 220 pesos. Oh. Mo yun ka, 220 pesos. Asay klaro. So sa broadcasting, do, ng komentaryo na ko karon, akong klaro nga dili pwede nga ang tanang figure imong ikuan. Sa agad yun, magsulat na broadcasting. Nga, dili na naman i-itima kuan tanan. Kung may kakapin, kung kulang more or less, sa ginasya. Na dili pwede nga 2 pesos o 20 centavos, okay lang kung mabalik-balik nimo, pero newscast gani, kapin sa 2 pesos ang pagsaka, dili maubos sa 2 pesos ang pagsaka. Na, na. Okay, good news kay mo kunhod ang diesel, pero bad news kay musaka ang gasolina. Okay? Unsay rason? Nganong mi

unhod ang diesel. Ang rason sa ang gitumbok nga rason nga ni kunhod tungod kay ang G7. Kining G7 kadto ning mga dagkong nasod nga pito ka mga dagkong nasod nga nagkahiusa, no? Gamhanan kini sila nga mga nasod, mga dagkong nasod, mga super countries. Ni sila. No? Kaya balo mo, anak. Kung saan mga super countries? Ah. Amerika. Ah. Ah. Ah. Na naman din na. Oh, bright ki kayo. May school lagi di ka. Okay. So, ang G7 nagpagawas og 100 million barrels reserve. Ilang gigamit ni? Sumunay hinungdan nga mukunhod ang krudo, ang diesel. Ang problema sa China, nga nung ang gasolina misaka, tungkol kay nihit. So, minus ang supply sa Asia karon. Nga naman, gumikan kay ang refinery sa China, ni-shutdown. No? O niya, ni kuan ang China nihunong ni ban ni patuman sila og export ban, meaning wa nila gipagawas lang gasolina. Sumunan ni minus ang supply nato dinhi sa Pilipinas. Sumao ni problema. Mangomentaryo ta kay Hunter or pila na kadekada ang Pilipinas nga grabe ka dato sa resource, natural resources ba, di ba? Bisag unsang libre mo basahon, mugawas yun nga grabe ka kuan ang Pilipinas ka bahandi anon. Diba? Natural resources, huwag makalupig. Oh, pero nga naman, nga kahangtod karon lain-lain ang mga nangamatay na itong mga lolo. Lain-lain president, pero nga nung wa matay kagulingong ato. Diba? Nga nung nagsalig manta sa importation. Muna'y balikon sa media o komentaryo. Nga naman, di ta kasarang o makikpartner di ta. Nga nung nakasarang manta sa mga dagkong project with partnership sa Amerika, 1912 pa, nakikpartner ang Pilipinas sa Amerika sa ilang flood control project. 1970s ni sud ang JICA, nakikpartner dagko binilyon mangikaayo na ang pundo. Nganong wa

0: pa man ta makig-partner ang Pilipinas para ma-explore doon ay exploration mahitabo sa ato mga natural resources. Ha? Nga nung magsalig man ta. Muna, muna ang pangomentaryo doon. Diba no? Unya, dili man ta paminaon sa gobyerno. Kay kontrolado mo lang mga maestra, daghan kayo. May mga hadlog man ta nga mga maestra perte mo na. Diba? So, mauna mga igala nga kaluluoy gyapon ta. No? Magkaluluoy. So, muna nga, sigit lag ampo, mga kigsunan, nga unta dunggon sa gobyerno, kining ato ang mga pag-ampo ug sa Ginoo. No? Nga, makabaton tag kagulingon, nga, kuan sa lana. Para dili ta magsalig sa importasyon, mga kigsunan. Ah, okay? Sige. Dili lang kahit ang palaom diha kay domino effect ani kay balo ba mo? Unsay domino effect kung musaka ang presyo sa kwan?
1: One thing na gamay they will cause sa daghang kay mga events.
0: Ah. Ang pinakakuan gyud ang domino effect sa pagsaka sa presyo sa petroleum products. Musaka ang tanang mga prime or basic commodities. Saka ang mga pagkaon, transportation, ano ba? Muna domino effect. No, perti pa ita, saka halos tanan. Ha? Walay ma-exempted. Muna nga, mag-uol kita kumusaka ang unya, kumusaka ang gasolina or krodo, mo tibugso ka tong piso.

No, kay mo mahal man dollar. Nya gi-import man ta. So alcance ta. 'Di ba? Sakit no. Kaling dili pa kaangay ma-stress karon kay bata pa ka dapat no. Oh, na-stress na noon siya. Sorry kay ma'am. Yung mga estudyante na-stress na ginoon sa atong gisgutan. Kay isa gay. 'Di ba no? At ugna mahibal. So muna nga pero actually importante ang pagpakabana. Kay kun dili ta magpakabana, wala na. Kay ang pinakaimportante ang atong public opinion kay maugi na ang magbuhi sa atong demokrasya. Muna nga dapat dili mo magpugong sa pagpadayag sa inyong katungod no sa mga issue or mga issues and concerns sa atong palibot. Nakakita mo diha inyohang officials barangay wala natulog sa barangay hall. Ayaw mo kahadlok opinyo nga inani deng mag-officials barangay kagawad matulog ra. Di ba? Ang suko siya, isumbong. Oh, isumbong sa dako, sa kapitan. Niya, mahadlok mo nga kasama ang kagawad, ayaw. Buta ta, maestro-maestra, nag-duty niya, natulog. Di, gimong report, kahadlok mo nga way grado, no? Na? Pero natuog to siya kay...

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako, DTX 500, keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
5: Mm.
4: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
5: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
4: Mm-hmm.
5: Iya sa tao ang rod shape.
4: Uh-huh.
5: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
4: Uh-huh.
5: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
4: Mm.
5: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper, dili maapil kopya.
4: Mauna. Maunang
5: sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
4: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
5: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
4: Monay.
5: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
4: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
1: DTX 500.
6: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
5: Diregyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
4: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. O kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
5: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
4: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
5: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell
4: sites,
5: cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
4: Ay.
5: Gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
4: Wa na pod tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Longso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy siying mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublood sugar. Ato na kuwenta diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Coco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs for Biotics ka. My Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Mapalit sa mga
1: Petri Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikha sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, agad akong nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
10: Spore Biotics. Mga bulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Or Biotics.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
4: Grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
3: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
4: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
3: Daghan
4: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
3: Correct.
4: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
3: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
4: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
3: Correct.
4: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 na ana?
3: Wala.
4: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
3: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud sa imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
4: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
3: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
4: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
3: Gusto.
1: D3 Bio!
5: Ako si Inara.
6: Tadyod kayong akong blood sugar.
5: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
1: D3 Bio!
4: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
3: Oy, wow!
4: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
3: Correct.
4: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
3: Tanang klaseng kagaw, Dok. Itrap anang mucus lining.
1: D3 Bio!
4: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
3: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
4: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
3: Sunog.
4: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
3: Ikis na pun.
4: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
3: Wala.
4: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
3: Correct.
4: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
3: Oh.
4: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
3: Ay wala.
4: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
3: Oh, monolaurin pa na ha. Naapay caprylic pa o capric acids.
1: D3 Bio.
4: So sa among mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
3: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na gud mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
1: D3 Bio.
3: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Dok Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. months at duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa pag

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Ora sa K5 News FM, alas 7:08.
11: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
12: I remember the days when you're here with me.
11: Mga karanasan at problemang puso.
13: Ay, nato!
11: Pamilya, relasyon, at iba pa.
12: You and I will never say goodbye.
11: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5

You are now listening to K5 News FM San Carlos. Hello. Hello, hello, hello. Hello everyone. Maayong gabi kaninyong tanan. Kumusta man mo? Kumusta inyong hanghuybis? Nga adlaw, wa ba mo ma-stress? Stress na daan. Anyway, sa maayong gabi San Carlos sa inyo, labi na sa to ang mga tigpaminawan sa mga nagalain-lain na mga lugar din sa syudad. And good evening sa mga nasa upland. Hello ninyo guys. And anyways, welcome sa programang Love Notes. And naataya, taas lagi itong what if I pinahirapan mo talaga ako, Ma'am G. Uy, I would like to say, before bahala nagmahuma ni Rong Love Notes, basta kay ako ani siyang mag-greet early, ako siya i-greet bi kay naminaw gyud ron. I'm sure galandog taron sayang taplod, sayang pidikab. Uy, may gabi ito to kuan ha, to Kuya Nonoy, sa to? Kuya Nonoy Galagate. Hi, Kuya Noy, Galagate. Gasiga pa imong Christmas lights sa imong pidikab. Pag ako'y masakay, ano, radyo ko, binditahi, ano, bra. But anyways, may gabi ini mo di ako, Kuya Noy. And amping kapirmi sa imuha nga pagbiyahi. And salamat kay naakapirmi ka. Gapaluyo sa mo ang mga programa din. Gapaminaw ka. Sulid ka ayo ka, K5. Oo. Ingon anak, kasulid si Kuya Nonoy Galagate. Kaya nga naman, ang amu ang radio o radio na mo, ang kanang ginahatag na mo nga wanilaing istasyon, isang imo pa nang ipuspos, K5, rin ako na yung magtingog, ana. Isang imo pa nang lubao ng tuningan. So, mauna guys nga, ingon anak si, ano, si Kuya Nonoy Galagate, kakuan, ka, die hard sa ano sa K5. Imagine kag istoryahan ko niya gabi ikay, di ba nag off air mi gabi ikay tungod nga ano nahadlok mi kay basig maon sa sakilat ang amo ang mga gamit din sa K5, so amo ang gipalong. Naabot man na siya, oh, nag chika, oy chika, overloaded chika. Daghan kay siyang gishare nga kanabita mo kaingon kang tinuod yung tanan, no? Nga gikan sa buntag nga programa o hangtod sa pinaka huling kanta nga i-play ni ano ni Sir Francis Alagar sa iyaha nga mga playlist. Kabalo pa na si Sir Nonoy Sir Nonoy Galagate. O, Sir Nonoy. Mauna nga, ingon ana, basta mga tao nga ingon ana, mga diehard, disod na sila kung anong tuison ilahang tinuhuan. Basta ingon ana na ilahang mga mindset. Mindset. Oh, may mindset. Listen to iso na ilahang hunahuna. Basta naka-focus na sila sa ilahang gusto nga paminawon. Diba? Okay, again, may gabiin mo dyan, Sir Nonoy Alaga. Alaga na po. Sir Nonoy Agalagati. Sige, kung hindi ka lagar, hindi ubrahan eh. Ikaw ka, Sir Francis. Sige, kung kagli-li. Good yan. Joke ka, Sir Francis. Ay. Okay. So, anyways, guys, oo. Before tamo, ano, no? Before tamo, work yung plano, before mo take off. Before ta, guys, mo, ano, mo, ato sa unahan, ako sa ning ihatag ninyo ang mga bulawanon nga mga balita nga akong gikutlo sa mo arapod nga page. Oo. Okay, you can visit sa mga page ng K5 San Carlos Digital 95.7, mga kalalabs. You can visit diha, and then nadya to ang balita nga sa ato ang balita PNP San Carlos. Oo, ato ang PNP din sa San Carlos naka-recover o 46 kalu sa firearms gikan Enero hangtod Setyembre 2026. So naka-ano sila o 46 kabuok nga lu sa firearms or ano ni siya kana pusil at pusil, di ba? Dayon sa ato ang showbiz sa balita. Sa ito ang showbiz balita, mga kalalabs, kini si Julia Barrito ba? Nga pareha Mignawong Charis. Kani si Julia Barrito, abi ninyo guys, malipayon. Oo, malipayon kay siya nga, kanagani wala na dayon ng ilahang kasal,
ni Gerard Anderson sa edad nga 25 anyos. Ya karon pila ni edad ni ano ron? Pila na edad ni Julia ron ha? Ah, di ba? So diri ta sa tuang what if mga kalalab. So nga tuang what if kaya gipaldangat ni sa tuang Jumega na pod. Ang atong what if guys, since this is the ano eh napitla naman tani. Tagwa pa chuko pangita sa ko ako ang arrow sa ning ko sa ko ang computer diri. Ning pasok man di. What if ba? Matod pa nga, what if, trending manggod, oo, trending niron ang online scam, yes, and, usapog ko nga na scam, pero dili at nang katumbaguran, ano, dugay na, pero naka, ano to sa una, at least na scam eh, pero, napaldo mapod mi ato. Okay, what if, trending manggod niron nga online scam, na investment scheme ba? Oh, yes. Ano ni siya? Pyramiding. Oh, di ba? So, what if yung imong partner nag-invest ani pero daan na ka nga nag-ingon nga dili or ayaw kay base mascam ka. So, all the while, abin ni mo okay na kay nahilom na siya about anang invest lagi. Then, here comes the time nga need na mumupay sa inyong gihandom nga lot or lote ba? Pero sa imong pag-ingon niya nga mubayad na ta sa yuta diha siya ni ingon nga iha di ay gi-invest sa online business in yung savings. Ang sakit ba kay scam ang investment? Ikaw bilang partner unsa imong himuon nga ang kwarta na inyong giya tagana sa inyong future kalit kining nahanaw na. Oh. Munay ka nang kuan. Imanin na ninyo guys, imanin ganyan akong gisulti. Once musulod gani mog mga ingon ani no mga trending online nga mga invite ana dayon para meeting lipay ka kay daghan kay mo kay kung siya makadani siya lain nga tawo ikaw na nakay porsyento dito sa iyaha kumbaga magsaka ang imuhang kwarta sa ilaha timan inyo ni mga kalalabs good for 6 months ragyud na siya oh paminaw ni mga 5 months na hala kuha na din imong kwarta diha kanang sana kanang withdraw ha dayon na unsa na ba yung mga ingon ani mga online kuan ay nga ano wise kay sila mga kalalabs wise kay sila. Istoryahan ta muro na about sa amo pod ha. Oo. Nga pero paldumi ato. Oo, paldumi kay nakanindot nang sa amo kay kami una nga ning sulod sa maong online nga scam. Kauban pa to sila sa katong mga baka-baka, kanding-kanding aba. Sila to sa unang kuyog ba. Pero kami ato that time is ano, social. Oo. Imagine ka magtigong mi man nami sa ano sa usa ka fast food ni sa San Carlos. Unya ubay-ubay kay mga ubay-ubay kay mga ni attend. So muna guys nga. Muna nga to nga time, although nga nakapalit mig another nga ano, dako-dako gid siya, pero at least nakapaldo mi, nakapundar mig mga gamit sa balay tungod atong online-online nga kung ano. Kaya kami may una din ato sa San Carlos. Ang nakapaano sa kuha ba, nakapa-trigger kay wala mi. Igo ra mi papaminawan atong murag speaker nga istorya daw namo ang maong ano maong admin. Yaya mi istoryahan niya robot. Robot ang tingog. Dili tawo ang kay kanang murag may na lang AI masabtan pa. Pero tong robot kay murag lain jud kay paminawan. So mo naroon nga ato naroon isigutan ha. Isigutan ato naroon guys. And anyways no kabalo ba mo guys nga This coming Sunday, October 18, October 18, mark your calendar or mag-date ang mga kalalabs at tutas sa Barangay 3 Covered Court. Kay mag-celebrate na sa itong ikawalo nga anibersaryo sa K5 News FM San Carlos. So at tutas dito mga kalalabs, magsadya ta guys, at tutas kaya daghan kay mga panghatag ng mga kanabitang mga pahalipay.
So basig maka-addo niya mo mga kalalap sa mo ang anniversary sa ika-8 years anniversary sa K5 News FM San Carlos.

O dili lang diha mga kalalabs na human ang mga programa na mo dinhi sa K5. Karong Oktobre, kanus aman niha? Karong Oktobre 27, guys. Oo pa, mark your calendar po ni siya. Diha ta magkita-kita sa Center Mall alas 7 sa gabi eh. Kaya naatay K5 Voice Showdown Season 2, mga kalalabs. Dili ninyo madunggan ang mga tao or mga contestant na to. Tao, of course. Nagian, ikaw ha? Dili ninyo madunggan ang mga tingog nga kanang makaingon ka ba nga mga dekalibre nga mga tingog. Kami ani mo lang maminaw na lang gini ani guys. So mauna nga karong Oktobre 27 diya sa Center Mall alas 7 sa gabi eh. Okay? Bakbakan ng kampiyon sa pagkanta o pagamba. Ang amba sa mo sa Bisaya kay kanang mo amba mga ano yung amba? Ang amba sa Ilonggo kay pagkanta. Magambahan. Eh chokra dito guys. So manya guys nga kinahanglan ta magkita-kita ta dito kay para masaksihan ninyo ang mga singeres nato dito. Adto ta ninyo guys. Oo, kay para enjoy-enjoy ta para sa umaabot nato nga fiesta, ang pagsaulog nato sa to ang sa to kapistahan ni Central Boromeo ug sa pagpasundayag sa mga dancers nga moimuhatag nato ka kabibo sa kalsada ang Pinta Flores Festival. So sige. Mag-music sa ta mga kalalas kaya I will be right back for my second gap sa ako nga program sa station for more and ako ni nga i-play ning mga song wala na ko madunggi sa una. So here is Suliap only here sa 95.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
1: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

7:50 na sa kagabion mga kalalabs, and this is 95.7 K5 News FM. Ay, maayang gabi. Walang ko'y tingog mo. Napagaw man ko. Napagaw ko, napagaw ko ka ng pinugong. Kanagin mo, kanta ka niya, pino kay kagtingog. Pino, pinugong. Pino, pino, pili lang, pinoong, pinugong o pinugos na tingog. Ito guys, oy. Tibok di ko adlaw ron nga nakatubang sa kong mga sinakpan. Ang mga gagmay kay mga chikiting. Kabay, di ba kamawad ang tingog nga? Ito di ba ka naghana? Oy, may gabi isa kong mga parents ha, sa Phase 4, Barangay Rizal Child Development Center. Ako ang morning and afternoon session ako. Ang mga super ka mga pretty, ng mga inangan, ng mga walay tatsa. Ang hagpo kay Glove Life. O, oh, nanatana-nana nila. Hello ninyo. Hi to view, Del. O, oh, Inday Biuli. Inday Biuli, may gabi ni mo diya. Hello to Ma'am Julia Chu. Good evening, Ma'am. Kita-kita ugma pa play sa song Someday by Nina. Someday. We all know. Thank you, Ma'am Juliet. See you tomorrow. And inaot pa, Ma'am Juliet, ngayon, kita na to ugma na kay ipa-snacks na ako, mama. I'm sure na kina snacks, Ma'am Juliet. And good evening to us, Dianon Jocelyn. Uy, kailangan ko ane. Hi to Dianon Jocelyn. Maayong gabi, Ma'am Lady Anne. Greet ko or request ko song. Natutulog ba ang Diyos? Thank you. And more power. Bilang ko, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Okay. By Gary V, no? Gary V, I mean, oh. Natutulog ba ang Diyos? Okay. Kanya po sa kanta ni Gary V, kanang, just what is it in me?

Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Come on, isumpay. Uy, kabalo ba mo, guys? Speaking of Gary Valenciano, hangtod ro na aragyapon iyang gihatag na ko nga CD and gihatag niya na ko nga towel ni Gary Valenciano. Kaysa una si Mr. Gary Valenciano, ako intay tighatag anang iyang hang kanang murag ikuan siyang ba kay Ashmahon mangod na siya. Alagi on air na ko chika kay Charis. Tinuod man pud na. Kaysa una gaano man na siya ga gadula man na siya og ano ba basketball kanya dayon. Ako ni tighatag niya sa una o kanang murag spray ba sa iyang ba nga para dili siya asthma kung dili mo tukar yung asthma. Kanya dayon. One time ata nalang ko'y chika ninyo guys ha. Nalang ko'y gamay lang ang panghulam sa oras ba. Ganta mo mga 2 minutes yun. Guys ha. Ano, before man good guys. Oo, nakilala na ko na si Mr. Gary Valenciano sa Osaka Stadium. Ay no, dili mo stadium. Osaka, paan? Osaka praktisanan sa mga itang magdulag basketball sa PBA. Niya magabi ang magdula diha mga artista sila ni Mr. Willie Revillami. Yes, sila ni Sir Willie Revillami, Richard Gomez, Aga Mula. Kana si Sir Gary Valenciano. Ano na siya? Buutan kay na siya nako, guys. Yes, pagkabuutan gina ni Sir Gary nako. Tagaan ko na niya kwarta. Siguro madako niya nang mahatag nako isa 200-300 I think snacks. No? Dayon ano, one time ato nasa sa bench galingkod ba. Ako man tong husband ag na-assign sa mga suga bitaw. Namalong. Pagpamalong na mo na siya galingkod sa kilid. Yako siyang giduol ko. Hey sir, Sir Gary. Magandang gabi po. Tagalog eh. And so, Anshi yung tawag na laksuna. Ah, yes, Anshi. Ayun, ingat mo ko dahil. Sir Gary, mura parang ano ka, para kang hindi mapakali or para kang tulala. Sa ingon yan ako, and siya ka nang galain iyang buot kay nakaligis siyang iro. Moto iyang ingon. Ingo niya, sir. And siya ka nang ang iro kay kuan ba ka nang nabito ko ni na-breed ba? So, bisan ko nung ang tag-iya is nagpabayad, pero di ko nung mawala siyang una-huna nga hangtod. Ito pa man ang usang adlaw ko nung na nabangga na yung gilika ko ng adlaw ha. Anong sa una ba? Na last ko ano ko, 2 days na ata niya na nabanggaan ang hero na namatay man. Di gyapon mawala siyang una-huna. And din mo ito nga, istorya-istorya na. Kanang ma-istorya ka nyo. Kanang ma-istorya ka nyo sa Mr. Gary Valenciano nga tapad ramong duha. Pero wag ka guys. Ako gis siyang giingnan. Uy, Mr. Gary Valenciano, you know what? Yung ato kag San Carlos sa imuhang tour. Yung kapirte na kung cut-cut-an ang amuang city auditorium. Ay mulantaw kunin mo kay wala mi ikapalit og ticket. Sana dayon ana sa unya dayon iko. Ikat-kat mi sa kuan niya. Di mo mi kakita kay perte pa kadaghan nagtawo. Ang ako na lang nadunggan kato imong kulintang-kulintang. Ya diri di ay maistorya ra kay kagtapad ang duha. Paka. Eh siya katawa siya na kog maay siya poor Anshi. Ano ginagu ko niya poor Anshi. At yung kuan niya si Willie Revillami si kahanta mo. Oh. Sige na nagtingsi. Ya kung tawag ko niya siya, halika, bigyan kita pira. So, pag doon lang kung tagaan, naman ko niya piso. Kawag iklaro ni si Sir Willie Revillami. Pero buotan si Sir Willie, ha? Dili lang piso yung gihatag. Ay, napos siya gihatag. Mr. Aga Mulak, alaan mo. Katungin mo na ko ninyo, last night nga, mga kami sa Jollibee, certificate yung gihatag na mo. O, diba, mga Arizona? Sa ingon, anak ka mga buotan mga artista. And dito nagkagi kong mga artista nakitaan. Kana si Miss Chris Aquino. So, ako nang kinabuhin ako deribe. Pero sa tinood lang yun mga kalalabs, no? Bisag unsa pag yun ni mo nga naslayo ka trabaho, nakaslayo nga lugar, mubalik lang yun ka din sa imuhang lugar kung asa ka, ano, kung asa ka gadako. O, diba? Nandito ko na, nakinang nindot na trabaho, pero ingpatsyo ka nga, pulit ang probinsya, oy. So good evening to Ma'am Juliet Chu again. Take me out of the dark na Ma'am. Gani Ma'am Juliet.
naman ganyang request o ano, natutulog pa ang juice. So, di mo ko ito pwede maka-play o same artist. Hi to, Videl of Office Ringhel. Good evening, ma'am. And to Maricel. Hello, Lady Ann. Good evening. Pa-shout out. And to ma'am, Midelina Yamasaki. Ma'am Ay. Good evening, ma'am. Lady Ann. God bless you. Ninyo din hatanan, ma'am. Thank you so much, ma'am Ay. And, kabalo ba mo, guys, nga, kaning, si ma'am Midelina Yamasaki kay taga Japan siya. Japan. Kita ni Japan 34. But anyways, dirita sa to ang balita nga matud pa PNP San Carlos. Ako cellphone ba napuno na sa mga AI nga drama. Matud pa sa to ang local news mga kalalam sa PNP San Carlos naka-discovery of 40-size ka Lusa firearms gikan Enero hangtod Setyembre 2026. Mudangat sa 40 size ka mga Lusa firearms ang na-recover sa PNP San Carlos gikan Enero hangtod Setyembre 2026. Mas taas kini kung i-tandi sa 21 or 21 ka-recoveries mga niadtong tuig 2025 sa susamang mga binuan. Ang maong mga armas, voluntaryong gipang tahan sa mga naghupot ni ini nga mga individual ngadto sa buhatan sa PNP. Og matag individual, nakadawat og tag-usa ka sakong bugas, subay sa armas, subay lo bugas. A program sa Philippine National Police. Ah, okay. Dakan na ba mig pusil-pusil sa balay? Charis ra na, ay. So ang armas balu ag bugas kamay mo no induta ya usap pa jud kasakong bugas di ba. So thank you ha and congratulations PNP San Carlos. Ug sa laing bahin sa tuang showbiz sa balita, Julia Barrito malipayon nga wala na dayon ang pagpakasal kang Gerard Anderson sa edad nga 25 or 25 years old sa una. Gipaambit ni Julia Barrito nga nausab na ang iyang pananaw karon bahin sa pagpakasal. Kung sa una damgo nga maminyo sa edad nga 25 og magsettle down na apan karon, mas gusto niya nga masiguro nga naa siya sa saktong tawo. Oh, pwede niya sa saktong tao, di ay? Masigna dyan sa San Carlos, makita yung saktong tao, Miss Julia. Ari diri. Masigna diri sa San Carlos ang imuhang true love. Di ba, Ma'am Juliet? Giang ko niya nga, kung nahitabo pa ang sayo nga pagpakasal sa una, dili pagyud siya hingpit nga andam. Huwag mas gusto una niya nga magmalipayon ka on. Dani, married at 25. Claudia, last year was 25. Maybe I was manifesting it for them more than myself. I think it's just more important to be with the right person. Yeah. Even if I'm 50, if I'm 40, I just want to be happy for, like, with that person for life. Sumala pa ni Julia. Sa kasamtangan, ang edad ni Julia na nasa 29 na siya. Samtang gidungog siya nga nakigrelasyon karon sa adunahan nga negosyante og CEO nga si Lucas Lorenzo. Ah, ready ah. Nayabag na ni Lucas. Lucas Harrington. Uy, si Lucas Harrington ang galantawan mo na EI nga drama nga Lucas Harrington. Nga galagot niya si Ivy, nga among silingan. Nabisilingan si Ivy. Uy, Ivy, asa naman imuhang kuan, imuhang luxury car. Chado na po ka mo damo. Ito guys, oy. Once gani ang usa ka babae nga paminaw niya nana siya sa insaktong tawo.
Ano sa insakto nga. Kung baga, gusto na niya mag-settle down, magpakasal yun na. Kaso lang si Julia Barrito, siguro na-realize niya ba nga kanang murag dili pa man ko ready nga mo adto sa kaminyoon or mo settle down sa kung kinabuhi nga magminyo ko. Okay? Kung magminyo ka, that is another chapter na po sa imong kinabuhi as a wife na at the same time nga naanak kay pamilya. Whereas kung single ka, strike anywhere ka pa sa single. Alaga sa kamuan to, basta kay strike anywhere ng single. Diba? Nada yun na. That time is, she's 25 years old. Nya karon 29 na si Julia. Hapit na siya mag-30. Bisan pagurong mag-senior citizen na siya, digya po na siya maminyo. Sayang kay beauty ni Miss Julia. Julia Barrito, guwapa ka ayo, di ba? Basta mga Barrito, beauty, mga guwapa, like, natawag ko na sila Marjorie, sila Claudine, di ba? Gretchen, no? Ilang mga beauty, kay mga guwapa, kay na sila mga beauty. Ilang mga profiles lang mga face ba? Hindi, mga guwapa. Pero, mga guwapa yung mga wais. Nakaluin ni Gerald Anderson. Siguro dili pa gyud siya ready. So di ginan mo mapugos ang usa ka tawo kun dili pa ready sa kaminyoon. Kay kana siya una na niya gibuhat, iya pa iya na gihunahuna kadaghan.

Hi and good evening to Dala Snack ug Mama. Alo. Ako may padal ug snack. Ako ba na una ha? Ako na una, Ma'am Juliet. Ma'am Juliet, kita kits tomorrow. Okay, so the time now is 8:05 na. And anyways, naditay what if, no? Ang atong what if, guys, kaya ano kayo? What if na ano? Asa na to? Trending manggood karon ang kanaginaingon nila nga online scam. Gani, karon gani nga panahon. Karon gid ba karon katong unsa ganito? Kasigo? Unsa to nga? Unsa to nga? Ma'am? Karsigo? Karsigo to Sir Franz? Oh, karsigo nga ano? Nga online nga platform nga kanabitong sana ay invest ka ba? So, na ko'y ano? Karon ang pangutan ako sa usbo niya. Usbo na ako ni. What if trending manggood aron ang online scam investment scheme? What if imong partner nag-invest ani pero daan na ka nga nag-ingon nga dili or ayaw kay basi mascam ka? So all the while, abi nimo okay na. Kay nahilom na siya about anang invest. Then, here comes the time nga need na mo pay sa inyo nga gihandom nga lot or lote. Pero sa imo nga pag-ingon niya nga mubayad na ta sa yuta, diya na siya niingon nga iyaha di ay nga gi-invest online business inyong savings. Ang sakit pa kay na-scam ang investment. Ikaw bilang partner, kung sa imong himuon nga ang kwarta na inyong gitagan na sa inyong future, nahanaw lang. Nakoy, ano ninyo ha? Wala to na tubagon, no? Pero magtubag-tubag na lang tayo. Before, remember mo sa online na investment nga katong Coen, na robot-robot, o palit mag-robot. Usa ka robot, it cost 3,500. Nasunod nga robot, 8,000 ata. Dayon ang ikatulong nga robot, mga nasa 3,000. First good na mo ato sa kan. I-share ko ninyo yung online ha. Ay share ko na ko ninyo ni ano ha kanang karon gid sa akong programa ba kay gusto na ko nga I don't know kung makuhaan ba ninyo glicks lesson. Lesson. Ato nga time may nag-chat sa ako ang partner sa akong bana. Niingon siya nga, Jir, kanang sulod taan ni ana siya. Sulod taan ni. Niingon po na akong bana, usay day ni siya. In siya, kuha na siya kanang robot-robot ba? That's Kuen. Iingon to akong bana nga. Unya, unsa di ay na siya, di ay may pag-isol. Ugot akong t-shirt nga Kuen da. Ako'y Kuen nga t-shirt. Napo ko'y Tumblr. So, karon guys, ang nahitabo is, anini. Tingnan niya kung bana nga, ay, dili lang may musulod anak, kay wala may kwarta. And siya, okay raman, sugod lang ka sa gamay nga robot. Robot 1, cost 3,500. Ingon kung bana ka, dako man, ay, katim ng mahala. Ingon po da yun nga, ay, ayun, to, di lang to apil, anak, di, ay, kalain, anak. Masiga, maunsa na tong kwarta, anak, apil-apil ta. So, gipugos man gid sa sayang classmate, dito niya. Ay, tokoan. Diya sa barangay 1. Kaya yun siya nga, Jer, dala si Anson. At tutaog McDonald kay naaang mismo ang makigtok na to mismo ang kuan aning kaning Kuen ang dako-dako sa Kuen makigtok na to. Makigmeet na to. Magiganahan man po na kong bana. Siya, sige. Ana. Pero wala pa may ka-invest the time o robot. Wala pa. Dito na mi, ana. Ano na, kanang, daghan na mi, hangtod, nag-abot-abot na dito sa kuan. Hangtod nga, nakailan ako mga maestra, nakoy kailang maestra sa tanyon. Ay, itong mamimi. Kaya itong mamimi. Kinsa pa itong mga teachers sa akong kuyog. Mga kailan, daghan ko kailang nga mga utad din sa San Carlos, mga dato. Nga nakuyog na ko that time sa, kaya naging online ni Ingon Ani ba, itong Kuen. Karon, na Ilunggo, tulo ka lalaki. Ay, duha ka lalaki, isa ka babae. Ang matod sa Ilunggo nga lalaki nga, kulat ka mo anay. Ingo po ko, di may maghuwat anang anay, sir. Siya, kulat ka mo anay kay, ano, gahulat na lang ko sa call. Di ay,
Daghan na mi, siguro mga lima mi ka ano diya, kanang pataas na table sa McDonald's. Lima mi naglingkod diya, daghan kayo mi. Mga naguro mi sa 50, hindi pa 50, mga 30 plus. Ato nga time. Ingo man dayon ang katong lalaki nga. Ay, nagsiling si, ano, si... Sige, tawag ko niya. General ato. Ano, mga haon sa... Hindi, nangaon mi, guys. Oo. Libre eh, libre chicken. Daghan kayo ah. Grabe yung kinananay, pati daghan na nga puso. Karon, anong gabi eh, dapat yung picture-picture gani. Pagka ko na, anong gabi eh, gichatan akong bana sa iyang classmate. Unya, dear. Salig lang good na ako. Kay ako utan awa, gipakita sa dollar. Nga mo niyang withdrawn anang gabi, anang adlawa. Inko. Kanang, ingo ni mo withdrawn. So, mo withdraw ko karon taon-taon og mga 4,000. Niya akong bana kay, di man to sa sugarol, uy. Insya ka nang, ay nakoy kwarta din hi, 2,000. Akong kwarta, 2,000. Pero, dili lang kuro ko mo apil, ana. Batch, insya. Ay, apil ako'y puno. Nabayari lang ko kung makasweldo na ka. Sus, dito na. Nagsugod. Ayan akong ba na nga. Sige, ana. Palit mig usa ka robot nga 3,500. Kanya kayo, mag-invite man di ay ka na, guys, para ang imong robot. Ang imong kwarta, mapuno kay murag pyramiding eh. Ito na. Halo, nisulod naman na sa wallet sa akong bana nga ning tubo man. Ana kay daghan ba kay migi gipang ano nga gipang invite that time. Imong kumbaga kami ang una sa San Carlos. Ato nga time kami una ba nga ni pundar anang kuin ba. Kila pa mi kabuok ato murag lima pa mi ang ning risgo gyud og palit-palit kay ang uban to ning apil sa McDonald's naminaw ra man tug ning kaon man. Yani ato ra ba naminaw pero kuan niya. Ato nga time na istorya na mo speaker ah. Kanang murag robot ba nga babae nga hello every sa titingog niya. Hello everyone. Yeah, moni so gipakita mi sa ilang opisina sa Manila. Yeah. Daa dito ang mga personal sa kuin. Mga tawag sa kuin. Nga, ano mga, pwede ka mo add to dito. Mupalit kag mga products sa kuin. Libre, kung member ka. Dako kag discount, anak ba? Ala kay nadani namang yun me. Unang payout na mo ato siguro. First payout na mo is 1,500. Kapi, antod ning tubo. You know guys, abot yun me sa punto guys nga. Ning payout akong bana o 10,000 sa usa ka adlaw. Jeez! 10,000, anak kong bana. Ah, sobra pa man tani. Guubas gobyerno. Ano ba? Kana kung Jollibee, lain ka na sa umong pangaon. Di man ingong panghambog, no? Itag-adlaw ng Jollibee, McDonald's, mga pagkaon ng mga lami among ginakaon ba? Lami, tatadaan. Lami, nakikaon na mo. Unsa naman, di sapla naman kayo ng kaon na to, aning mga fast food. Uy, ano ba? Dain na kayo ba? Ang tud nga, ano gimi ato? Ning tudo gimi. Sus ning palit bitaw na akong bana og. Pumi ka balo nga mabagdaw na di ay or masarado na di ay to siya ana nga adlaw. Ana pa gining adlaw akong ba ako ana nga adlaw ni palit akong bana og robot nga worth 105,000. Sus. Yes, pero nakakuan mi ato naka ano pag gid mi naka withdraw pag gid mi ato da mga 50,000. Okay, ang mga withdraw ginhinay punong palit og mga gamit so that is why nga makaingon mi nga wala kami na lugi kay every time nga naami mga kwartang musulod sa wallet sa kong bana amo mi withdraw hindi pamalit ang mo gamit okay so mo na to dito na sus, imbis ako'y masuko mga kalalabs kay mauna nga. Muna kay imong sukmatan, baka na apil ka na, niya karun, mag-guul ka. Wala, di naman akong bana mukhaon. Dili na siya mukhaon, niya. Magsige na lang siya glakaw-lakaw. Niya akong apason, kay basibag maunsa. Imbis ako untay masuko kay kanang, sige, magunto siya na ako. Ay, nagpalit mag-robot ha, kutom na to sa robot 4. Ang robot 4, murag na sa
Pila to ha? Limot lang ko. Basta kidako-dako po siya. Na, ako naman yung natagbaw ulog-ulog mga kalalabs nga. Kaya namitang ingon ka ba nga? Yamo to nga. Luwin mo kay kumbana. Galingkod sa bangko. Ganaming huy kay 105,000? Ang usak, ang robot 5 ata yun o robot 6. Ana. Nanay, sa ako gihimo mga kalalabs. Para di siya maboring, di siya mag... Gidala na ko siya kanlaon. Katong ginakanaan na mo sa kong sister-in-law nga lugar sa kanlaon nga unahan pag yun, hapit na mag ano, magbiak na bato. As unahan pag yun. Gidala na ko siya dito mga kalalabs kay para at least ma-unwind siya or malimta niya. Adi mag yun malimot mga kalalabs. Pagkali sa balay, mauna po. Dalo na po na ko siya bulimod. Imbis ako'y masuko, kay kanang ingon na ako naman yung natagbog, alam-alam kay masuko ko sa ba. Di na ko kumatulong, hindi na ko bantay niya. Ito dayon guys nga. Di pasabot na ko siya nga, okay lang na di. Kay kanang kwarta ha, kwarta na lang to sa hangin. Una-una ang kwarta to sa hangin. Total, naka-invest naman ta, na naman tayong mga napalim. So that is why nga, dito din ako na-realize nga, kanang, di nilalim no. Nga, ingon ana, pero, at this po, huwag po minalugi. Here comes the baka. Itong baka-baka na po. Akitas baka-baka ha. Nay, nag-chat na ako. Yan siya. Ate, apil taan ni ate o. Oh. Kuan lang, kanang pinatoy una ha. Basta kaya naka-invest po ko ato. Apil. Pero sawa pa ko ning apil, nangutaan na sa ko. Pila na mo kabulan, ha? Siya, mag 3 months na mi ate, sugod sa pagpundar, pagsugod, aning baka-baka din ni San Carlos. At 3 months. Palit ko itong baka. May patong baka, kaya kingog patong iyang bill. Nakakuhan dyan ko itong mga 50 mil ata, 50,000 ang ako ang na ano ato eh, na unsani, na nakabi. Oo. Dako siya, kay siyempre ni pagawas rago kog mga wala, pasag di mong gito ingon nga dako, pero ning daga ni dako lang siya, ning ano lang siya, kay tungod, pag ingon ako, ihap-ihap din ko. January, February, March, abi, niya, pagkaunong kakaninga bulan, masira ni siya. Bao to, wala ko dahil yung palit. Timing kayo, guys. Pagka 6 months, ingon ko ba sa 6 months, muklos, magin na. Close din siya pagka 6 months. Wala ko dahil yung... Mawais eh. So, bao to nga, nangutan ako sa kong kaila. Sa dugan naman ko ng karsiko din, hindi. Manog 5 months na hapit ko. Sakto, gini, ay. 6 months. Oh, kung talaga ginadayo ninyo kay para kana sila mga maglaho lang yan parang bula ang mga admin ana guys. Ila din ang i-bug down, ila din ang i-close. So that is why nga dili gid mo padala sa mga ingon ana, basta wala gid mo'y daghang kwarta. O amping-amping mo. Ay please akong song guys ha, kay ngano. Ay nang minaw na to. I will be right back for more pagid mga kalalabs. I will play this song from Nina. It's a Someday. And here's the 95.7 K5 News FM.

Ulitin mo yun sa Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? Para na ako. Hindi siya natutulog. Palagi niya tayong ginagabayan. Hi to James of Flores. Ay, Dudong James! Kumusta naman ka diyan, Dudong James? Gwapo ragyapon, Dudong. Hi to, hello to Judy Ann Onding. Hi, Dai. Good evening, Mimo Dia. And to Heron and Deris. Good evening, Ma'am. Shout out. Kusa family. From Barangay Lalong Calatrava. Ilang mga taga Lalong Calatrava. Pirmi ko dyan sa Lalong, guys. Before. Maglaag. Kasi lalong-lalong malayo. And hi to Kiki Valala. Balos yan, SM. Oh. Ito is SM Steve Flores. May gabiin ni mo, Uncle Joe. Hello ni mo, sir. And hi to Ma'am Rose Flores. Hello, Ma'am. Good evening ni mo. Alright, so para na ako, guys, ano, sa katong, ano, no, sa... Ito ang pangutana about... Tagyahang partner ba? Anong invest, pero iyan nag-iingnan nga dili lang. Yung saman nga, nakapalit na ka mas like, bupalit about that, inupalit itong taglote mga kalalabs. Yan, yung saman nga, nasarado ra ba? Ang ilang giapilan nga kanang online nga mga inani ba? Pyramiding. So para na ako, no, masabtan yun na to ang nga, kanang ingong kasakit o kalagot. Na, yun na, hindi na mawala sa imong partner nga kanabitaw wala kang mahibalo nga gigamit na di ay ang mga savings ninyo yung imbis iano to glote kay nga naman dili lang kwarta ang nawala apil ang seguridad ang mga plano nga duna nila untay nga kanabitaw inyo gipaning kamutan nga mga plano kaso lang ang nahitabo is wala siya naminaw nimo. Ang akong tambag, ayaw pagdesisyon tungod lang sa kalagot. Pero ayaw usab, baliwala ang nahitabo. Hibawi nga tibuo ka matuuran, huwag pila ang nawala. Huwag asa gidala ang kwarta. Nganong naka-apil siya gingo na ito nga, wala ka kay pahibawo. Kanabitaw nga, kung naman lang nabilin, say, nabilin sa inyo hang walang ganyan na hurot, abi o kuan. So, inyo na, imo na lang guro ng protektahan ang mga nabilin nga kwarta. Niya mo na lang po ito inyo ang kwarta. Pero kung gugmagi ka sa imong partner, normal lang ganyan masuko ka, maglagot ka, kay tungod sa inggihimo diya sa imo ha. Pero tungod sa gugma, tungod nga imong partner siya, ang kalagot o ang kanang ginaingon nga, vertigan ganyan mo sigurong lagot ha. Hindi kina siya mawala. So, I hope nga ma-lesson learned po ni siya sa sunod. Ngayon mo na siyang istorya ang kwarta makita raman anyways, no? Pero kung dako-dako yun, imagine kayo, palit yung duglote. Mode na nga sa usa ka relasyon, di kinahanglan nga kanabitang ingon nga tungod kay ingon ana gusto dayng madato musulod og mga ingon ana nga mga kuan sa social media para lang jud nga magmalipayo na pan kinahanglan gyapon nga kanang makig ano ba kamatinud ano nimo og respeto sa imong nga partner ug magtinabangay na lang siguro mo bali kaya labi na karon nga ang inyong nga kaugmaon ang nakataya ang inyong nga balay nga paliton unta og maokini ang unta ang inyong hanga gipundar og inyong hanga gihandom. Pero sige lang sender kung ako gani ato sa akong giingon ninyo nga imbis ako'y masuko, ako na mahinoy nagsige suroy-suroy og asa nako siya dalo na kung bana nga mamalimot siya kay muram no magnawad ana magpanimuot. Hi to Ma'am Medelina Yamasaki. Ma'am, Lady Anne, pwede ko mangutana nimo?
What do you think ang reasons nga nung dili to bagon ang tawag sa usa ka tawo? Depende sa situation, ma'am. Okay? Ako basta may mga time, ma'am, nga dili na ko matubag kay tungod busy ko. Or kung ibutang na to nga karelasyon ni mo niya, wala gitubag siguro ano? Siguro na ano na nasa depende lagi, ma'am, sa situation kay sige po kag tawag, nalibadbaran na. Kay dagag ano eh, dagag reason. At kani atong anong ugma? Ay, Lunes pa di, ay Domingo pa di, ay, ma'am. Sige, ma'am, Medelina, kani ato ang anuhon sa Sunday. Ha, mama. Di na ko dito bagon, ma'am. Sa Sunday na lang, ma'am, Medelina. Okay ra ba ni mo, ma'am? Nga kani ato ang himuon nga what if? Ha, ma'am, Medelina, ha? Kay mura ganahan ko. Kay dili ko prepared sa imo hanga gikuan, pero at least na anak ko ay ano nga mao niya to ang tagapagtagad sa Sunday. Unsay reason nga nung dili to bagon sa usa ka tawo ang imuhang tawag. Pero para na ko nakadepende yore. Alright guys, so wa nagi ko iigong oras and ay mukalimot guys ang mag-mighty C para sa mga dunay ubo sip on o galabi na dunay mga ginaindang mga sakit sa inyong mga panglaw para sa inyong mga immune system. Mag-mighty C o mag power 3 yung muda, D3 Bio, D-Dexa 500, and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Alright guys, so sa ngala na lang sa kong kauban din hi, ako ang technical, nga kuyog na ko sa contact, contact di ay, uy. Okay, sa contact din ni Sir Francis Alagar, and of course, sa ngala na lang sa mo station manager, Sir Brian Morden, and ang amuang CEO, amuang pinaka-generous na CEO. Amo ang big boss, Doc Ramil Itangoy. Kinilang yung inyong K5 Lady Ann, Anson Ravina Quillas, para sa kampiyon na balita, Servicio Publiko Kalingawan, sa Negros, K5 News FM. Good night. Bye-bye.

0: the lives of the Filipino.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: B3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko git ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete ka kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: Extend Food Supplement
8: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, gambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo mga na menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
12: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
13: O ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Last time doc ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
13: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
12: Maunang
13: sa sige nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
12: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
13: Yes. Problema ra gyapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
12: Munay.
13: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
12: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug may tisira jud.
11: DTX 500.
14: Oh, Sir Shell, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500.
13: Mabalik sa mga butika. Diregyo nato masabtan Sir JP ang Cellular Prof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomerase usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
12: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
13: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
12: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
13: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsite, cellphone, ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
12: Ayay,
13: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
11: DTX 500.
14: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin
7: Mabali
11: C.
7: Sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsule, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo yun kayo yung DTX 500.
11: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
12: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy. O sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
12: Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tao og mamatay. Bisag unsaon imo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
13: In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
12: Pasabot ana Doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
13: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
12: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
13: Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kini gitan-aw og examine gamit ang microscope. Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag-exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir JP.
12: Sobra na.
13: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty seas or GP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
16: DTX 500.
17: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
16: DTX 500.
18: Mapalis sa mga butika.
12: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Apple and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
13: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabal-an ato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
12: Oh.
13: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
12: Mauna.
13: Mopay pag-antos clinic, magpakonsulta, mopay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
12: Correct.
16: DTX 500.
19: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka capsules sa buntag, tulong pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mapalit sa mga butika.
16: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adto na ko gibating pang lipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Isulay ko og tumar MyTC. Tulok kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo. Tin-aw na usab ang akong panandam.
16: MyTC
18: sa mga butika.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tawo ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
12: Gusto.
13: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
12: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
13: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
12: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
13: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
12: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
13: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Mapalit sa mga butik.
16: D3 Bio.
12: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. every after lunch nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos na kaon after pa ni unto mag toothbrush ko Sir JP. After ko toothbrush magkuha din ko og D3 bio ug ako ning i-oil pulling.
12: Wow.
13: Meaning pa akong unsa na pakon niya kuhaon ang oil niya akong imumog ang oil. Mao nay gitawag oil pulling. Pero before pa na magplus ako. After plusing mao nay pagbutang nako og D3 bio nga duha ka soft gel akong pakon niya sa kumbaba Sir JP.
12: Ya kay dili man na pwede sa plain D3.
13: Dili na pwede sa plain D3. Mao nay rason nganong D3 bio jud. Tungod sa BCO nga naa nini mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 bio.
12: Nabot kay na diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagud ninyo.
13: Ginaisgutan na.

0: oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3 bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig ug hilanat ug unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
1: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diaries of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yun. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 bio ka.
0: Mujud ay na nga og D3 bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
1: Yes,
0: kung
1: sir, GP.
0: Wala na sa plain D3 do.
1: Correct. Kung naka-D3 bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 ug ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells ug antibodies aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
0: Kining vitamin D3 nga naa sa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
1: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3 bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
0: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 bio over plain D3.
2: D3 bio.
3: Ako si Pili Kabung Nason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na koy ipamati sa lawas.
2: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay si Isigani Aluntaga. Aduna ko'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga aduna'y mighty C. Ako gitumartul ka basis matagadlaw. Wala nag-yud ang perme nga pagatake sa kuang allergy.
2: Mighty C. Alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, ug fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera jud Sir GP kung puti ng imong ilok kunya humot pa jud.
0: Ubitaw. Ayun na mug padugay pa. Gamit na jud klinika diyo fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Naje panahon Sir GP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX coffee mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seed.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX premium coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, na ay Ganoderma.

0: Ma, nice tea biya. Medyo mahal gid ang premium. Pero
1: Mm-hmm.
0: ang mga kaya lang, Ditex Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
2: No.
0: Ditex Premium Coffee for the best experience.
2: Mm-hmm.
0: Ditex Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kuno sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
2: Mm-hmm.
0: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
2: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman Sir GP.
2: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
2: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang og mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
2: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
2: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan puntag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
2: Uh-huh.
0: Napa-join nindot kayo ron. Katong S21 Sir GP, pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
2: Uh-huh.
0: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka.
2: Oh.
0: Mo po na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
2: Oh.
0: Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 Bio.
2: Gusto.
0: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
2: Correct.
3: D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
2: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
0: Wala na takdan.
2: Wala na takdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
2: Unya,
0: patay ang virus, Sir GP.
2: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
0: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
2: Correct.
0: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
2: Uh-huh.
0: Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
2: Asa?
0: Diri Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
2: Na? Okay.
0: Ang medium chain
2: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
2: energy.
0: Buhatong energy Sir JP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
2: Empty stomach, no?
0: Oh, oh. Kabalo ka nga, no, Sir GP?
2: Mm,
0: hatagan ka niya og energy or kusog.
2: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir GP.
2: Oh.
0: Naara na sa ditribayo. Mm. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
2: Munay dapat target
0: ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok.
2: Mm.
0: Mintras ikaw gatulog.
2: Muniwang di ka.
0: O niya, naabay MCT ang imong plain D3?
2: Wala.
0: Wala, John.
2: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
0: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ang pingan.
2: Ayaw abusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ito ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Para sa malimpyo nga dugo. DTX 500. Para sa himsugatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500. Ang adunay pinakataas nga antioxidant. Nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
3: Mabalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin disease o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mamasa DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Kasakit ang tiyan?
13: Mats for Biotics!
12: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
13: Mats for Biotics!
12: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
13: Para healthy ang tiyan,
12: mag-Clinica for Biotics!
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pa ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Ipik
14: Extend food supplement for men.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
18: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butik.
18: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butik.
18: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po?
12: Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po? MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
22: Tinig ng Reformasyon.
21: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
22: Tinig ng Reformasyon.
21: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane, mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
2: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pabaka sa mga butik.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX.

0: eksperto.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mapakas sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
8: Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Pirmi ka pangihi. Hanap ka paranaw. Ug pagpamhinod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun tayo. Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana magistorya sa imo pangod sa imo nga bad breath.
9: Ew, yucky.
8: Mag-spore biotics ka. Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
10: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: taga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga ni taas ang oxidative stress level.
1: Kinahanglan Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radiant. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay, or utan, daghan pun og prutas.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
4: Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit.
3: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
4: tulog pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit
4: og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500 sa mga butika.
0: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likayi ang stress.
1: Gadahan ko lang tulog sayo.
0: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500
1: og Mighty C.
0: Taas imong antioxidant.
1: O sarang timailhan sa kataas kayong level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan nagtaya ang imong utok.
0: Mojod.
1: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
0: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
1: Correct.
0: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
1: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Mao nay unang epekto. Pero kung ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir GP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir
0: GP. Bankrap, Jod.
1: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Kamoy makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Nita Gandalaw na ay Eblistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
0: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
1: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
0: Husto.
1: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
0: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
1: Sa to pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
0: Wow.
1: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po siya.
0: Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kung makainom ka og D3 Bio, malik kayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
1: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Maujod. Kay kung mudaga na ni sila na, unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, Sir JP, no. Naa kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
0: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
0: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
1: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
0: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 bio.
1: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka, bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
0: Husto.
1: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 bio.
8: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nalama lang akong blood pressure.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga balika. D3 bio. D3 bio. Health News. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3 D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
0: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
1: Mm-hmm.
0: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Mm-hmm. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
1: Mm-hmm.
0: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Mm-hmm. Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
0: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Mm-hmm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O ma-depress nga may hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
0: Oh,
1: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
0: Mm.
1: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
0: Mm.
1: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad. Mm. Para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura di ay nag-topical cream.
1: Mura yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
1: Mm.
2: D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
0: Mm.
1: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
1: Mm.
0: Alpha lipoic acid.
1: Mm.
0: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid.
0: Mm.
1: Nga naa sa D3 Bio.
0: Mm-hmm.
1: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
0: Ay, kanindo.
1: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course, wala.
1: Mm. Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
1: Maunay trabaho ni D3. Matagan dyan ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
0: Mm. Nadyo na yun. Paspas kayo na.
1: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
0: Oh.
1: Maudyo na yung bintaha kung ikaw nakadictri bayo. Tanan kini kinanglan dyan na to. Ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani, Dok.
1: Pero, mas kinanglan dyan, ni mo una ang gwardya sa balay.
0: Of course.
1: Ang D3 Bio adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3 Bio.
1: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay Dok og rason, nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abusohon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno. kompleto kon todos rekados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts kasayuran sa maayong panglawas
11: K5 News FM Shopping the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Hmm. Gainom kong D3 Bio, Sir JP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir JP. Mm. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
5: Wow.
6: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
5: Oh.
6: Kung ang imong small intestine, Sir JP, kampiyon og dili irritated.
5: Mm-hmm.
6: Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
5: O dili ra mauna, Dok. Mm. Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
6: Tinuod.
5: Usa pa jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
6: Dili yun.
5: Dili matrap ang gas. Mm. Ipadayon ang paggawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
6: Yow.

0: kailangan man pod nga moinom kag D3. Unya, muhigo pod kag BCO. Kalas kayo na. Mas maayo jud palit na lang kadritso og D3 bayo.
1: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si mong BCO nga giinom.
0: Correct. Mm.
2: D3 bayo.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 bayo. Ang D3 nga may BCO.
3: BCO
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 bayo.
0: Manang bintaha ra jud Sir JP kung naka D3 bayo ka.
1: Bintaha.
0: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 bayo.
1: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kani adto pa to. Karong dako na ka, wala na.
0: Nya, karon moinom na lang kag D3 bayo.
1: Of course,
0: may monolaurin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
1: Gusto pod nako ang D3 bayo over plain D3 nga naman. Kay makapahuway ang ako ang pancreas. Ang pancreas mo ay kusina sa tong lawas.
0: Gipangkaon.
1: Kung unsa imong gipangkaon, mapud ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
0: Murag yung kusina.
1: Oh, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 bayo, gipanindot ni ini ang imong insulin.
0: Wow.
1: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jud dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
0: Yes.
1: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
0: Correct.
1: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
0: Yes.
1: Mao nay rason nga nung gusto jud nako magditribayo. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
0: So, kita mo kung unsa gid nindot ang D3 bio, i-compare mo sa plain D3.
1: Oo,
0: so
1: oo.
0: D3 bio na sila, Sir GP. Dili na siya mabankrap.
1: Correct.
0: Ang imong pancreas.
1: Dili ka magka-diabetes.
0: Dili magka-diabetes. Manang mas maayo jud kung naka D3 bio ka.
1: Kana. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3 bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
5: D3 bio.
4: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalungga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
3: Ang VCO
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa yung gan.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
2: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.

0: Clinical Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayu Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Masakit ang tiyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
5: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga D3
5: Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagkahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape peka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapamangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nga mo, huwag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.

0: kampyone radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:07 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga!

0: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City, may buntag mga higala. Welcome na Andres, itong kapagpalayag sa Tulumanon, inyong Tulumanon. Alita K5 Sound! At lang takaroon mga K5 nga Biyernes! Naman eh. It's this is a is. Ulan sa Oktubre 2026 mga K5. Gapon karambuntaga, ikaw ba sa inyo yung kubos ni Galas Kangian, ka K5 ninyo Jong Barzalas. Live na live ta, makitaan din sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At the same time, madungog ta karang mga tungurahan diyan sa may Fabulous Tumoso Click FM Radio. Sige, may buntag, bago na mga igalam, bahalag medyo tugnaw ang panahon, kaligo na. Kuha na ang balde, kuha ang labador, kuha ang habunira, kaya para nga maghinahinay na dihag pamukbo sod sa banyo mga kakipab kay. Karuman, last day ron sa simana mga higala. Last na lang yun today. Bawi ta mga kakipab kay para ugma, maka-relax na ta, makapahuway-huway ta. Ang atong nahibilin karon nga mga kuan, ang atong nahibilin karon nga mga gunahon, ang nahibilin nga mga daruhon, ang nahibilin mga kakipab nga mga buhusanan. O buhusanan na turon mga kakipab, ma'am. Kay para nga nindot ang ato ang pagpahuway og ma, di ra bang yun maayo ning kanang og di intong mupahuway ka jinir ba nya, napa kay hunahunaon nga trabaho jinir. Sus. Bulos jud kay nang inana biya jinir. Kana bang mupahuway na lang jud ka jinir pero imong huna-huna to asi mong trabaho jinir mun jay kay wa pa mahuman. Mantay mura ra pud kag wa ning pahuway biya kuno bag maginana jinir mo na nga para nga dako tag agi today. Bangon na diha. Bangon na unya kaligo din pag kumag kaligo higop dayon og lamian nga DTX coffee mix. Na ko diri magi uray ko diri mga kakipag. Pastilang lamia. May buntag kang Ma'am Ay Yamazaki. Morning ninyo dear sir. God bless ninyo tanan. Salamat Ma'am ha. Manang Ayba, kumawas kabugwas. May buntag K5 Jong. Okay, mong pinalangang inday. Good morning Manang Ayba. Sige, alas 5 Jess. Nas kabuntag kong mga K5. Dito maglangan. Arita sa ito ang sani sa to ang mga report karong buntaga mga K5 pinaagi kang K5 Rikuyang Barikwatro. At hibaloon unsay mga kasikas karon sa gawas gabahin dinhi sa to ang dakbayan mga K5 no? Anyway, kini ato na sinati karon nga pag-uwan-uwan mga igala sa gihapon ha, why kausaban. Epekto gihapon ni siya sa ITCZ. Intertropical Convergence Zone unya. Yesterday, murag doon ito'y nasigpatan nga bagyo sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, mga higala. Sige lang, ito na susihon ron. Inana sa linya si K5 Rikuyang Barikwatro, arang sa iyahang, alang sa iyahang mga report. Rick! News FM Live Report! May buntag, Rick!
1: Ah, yes, may buntag. Bukali mo, K5 Jong.
0: Oo. Oh.
1: Yeah, matutig na itong paminaw, so kar K5 Jong. Atong isahatag karong ng mga kuan, balita o mga presyo sa merkado publiko, may lang usalay pero undano ni K5 Jong. At hindi pa na kukuriada K5 Jong, mga ayos sa tagkatahuran sa tanan ng mga suki. Kami na ni Dakbayan San Carlos, sulod sa disinuptong pagkay ng atong Dakbayan. So pa, una-una ito, tagkatahuran, hindi na ito malimtan ang ato ang institution manager, awalain si Sir Brian Holden o siyang kapan kauban niya ng mga bay, labi na si Ma'am Atanila Peraper o si Ma'am Jezebel Barbicho o kanimo katipad yung pagkakit na usap. Ato adi ang teknisyan ng mga guwapo o kapwa sa kapal kauban niya rin sa la awalain si Sir ang amigo nga diligyan po na po ni Malintan Rick Kandal. May puntag ni Muria, sir. Pag sa tanan ng mga kaubanan nga naminaw karon, kunya may po buntag din ay kalibutan, bilin, pwersas, o ni Pilong, Donaldo, kagawan. Naninyong tanan, mayong buntag. So far, katipay yung aninat na sa buliada sa ato ang mga kuha ng report sa diaspora sa merkado. Kapay Pilong, Donaldo, lami kayo ni Gulawala sa Sultan na madali-dali. Mga kuang nilakuha katipay yung kining itong umagi, laki ni anak. Maunit ka kita yung no, ako ni Bulyada, kay Balo, ang ako ang ikahatag nila, kining gitawag o labuyo sa kita yung alami ini siya, halang-halang niyo ginuang kanon, labuyo, lusi, ako sa taputot na. Labuyo, put, tuwag na po labuyo,
0: chicken. Ah, isa pa, mga, kwa na ini, mga noodles.
1: Noodles sa kita yung, noodles. Maunit siya madali na to. Nga, dahil yun, nani siya ay labuyo sa chicken niya kining beef na manok. Pwede ni siya po. Mauro man ni sila. God ka ng gitawag o mga inunani na madali-dali na ito kaunong. Chicken niya dahil tinipong beef baka ang kanani. For mausad niya po tagdusi ang buong na nagkuntong ito beef nga chicken. Mauro niya itong nakuha. Pinapansit, kinikitog kong kanton. Ang kanton.
0: Kinikong mga sudana, Goodrick, relate kayo na mga estudyante? Kay, labi na kini mga estudyante na eskwela o college. Abisag dili, college, kini yung eskwela, mga senior high. Kay, mauni permi nilang mapalit in town? Pag madali kay, pagkitaon man kayo din kamunggay, Fabric. Kung may naaman, Fabric. Di man ma-afford. Wala nga. Ay, mag-noodles na lang.
1: Noodles ang kipayin yung. Alam mo mag-noodles ka. Kung ano yung may madali-dali na
0: ako.
1: Kami ito, pancit, kanto, chicken. Chicken, ginasakit. Nga, kanan laki ni, no? Bak, hindi siya, ito siya po. Hindi matagpusan nga ni. Nakipayin yung, mawala sa natin sa hatag sa mga suki na itong chicken. Yaw karon nudot niya mahintap sa tabahin nikuha ko o pinatanindot ko na magmukaon siya ko inimungkos sa tipad yung ang mungkos karon nagmahal
0: ay
1: ato unang ato aging adlaw nag-report ko ni 80 ra
0: karon
1: kilo karon 100 na ang mungkos
0: ang okay, sakita mas tuhod ani rek sakit
1: ba sa yun, pinatrentis Tapos
0: kayo ako. Matay, hingulungol akong tuhod, Rick. O sa gatos? Matay. Nagplano ra ba unta ko nga kanabang magkuan ba? Kanabang kanagaling kanabang naay kalabasa, naay dahon sa bati. Kuan ba kining murag sistema ginisa ba o utan ba nya butangan og kana ganing kuan butang uyap ba ana ba na usa gato usa man ni kilo ni
1: kilo kasi
0: pa atis kita sa tuhod
1: oh on
0: air
1: siya
0: tag
1: 26 murag tingay na o upat ana kuan man kanang upat ka tipid usa kilo.
0: Murang sinalmon man na sa una kay Fabric?
1: Ginantang manggangina.
0: Namay sinalmon na nabaligya sa una nga makapalit ka 20, 30. Depende sa gidaghanon sa kining suod sa salmon. Salmonan.
1: Bitaw. At na may salmon nga, salmon yun. Napay salmon, labo-labo, salmon. Ano kay ngalan ka na?
0: Isda na po na. Huwag man tingay na din,
1: Murag, sa unang panahon ng ekipad yung naisalmon pagdapit sa panbaka ng bukid, na ang magulang salmon ganitang.
0: Alagi, pero karong murag, buwan nakaayon at tingali na ninyo eh. Karpa na nalala rin. Ha?
1: Kilo, kilo na yun.
0: Mau gani, Pastila, no, sa gatos. Ganong ni mahal man daw?
1: Ay, hindi ka kipad. Basta maura ni diatag na ganong ni mahal. Pero
0: Ang nangka, nanay nangka.
1: Jom?
0: Nangka ba nangka?
1: Wala ko na kung sa picture sa lang ka, basin sa mga datuntuman, ay pahulay.
0: Kaya murag kuan lagi daw, kining wala daw lagi gay langka lagi kunurik?
1: O, kay, anak ito mo palit mo, nilat adya, nilat, mga,
0: boy. Wala langka, no?
1: Wala.
0: Na.
1: Ang apa nilang gisagol kasi pa yung kuan, ang repulo, yung,
0: na, mo lagi kay wala lagi kuno eh, kisa may nag-hoards mga nangka. Ay,
1: saan mong mamalit na lang si Five Long sa una ko, dunya,
0: Para,
1: road, sa malipat na, ang punuan, apat ang punuan, saan ang sulod, bungas punuan.
0: O, favorable ni sa itong mga kaigsunan, mga, kuan, nga mga mananumay dangka dito sa kabukiran. Nga mo baligyag nangka din sa syudad kay murag bangitaon kayo.
1: Oo, bitaw ka kita.
0: Oh, basig may naamon diya ba?
1: Ako na yaman ang suruho yun diya. Kasi ataw na, ako'y akigo diya mong tagon itong nangka niya. Nako, baligya, kalba, mga baligya na.
0: Na, mo lagi?
1: Wala din ang
0: maot
1: mo po. Nangka, mahal.
0: Maot mo po siguro gagisagol sa nila aga rek no kay kana bang kulo.
1: Apoy di matinali na kasi pwede mo. Kumura mo kaya po nagnangka.
0: Og di kulo kanang durian ba hilaw.
1: Kaya laban ka kita ang ako ito mo basi nila aga. Sa ilong ko sa nilaga. Kaya dito sa makulo, sa pagkatso ko. Kwan man, nilaga, may kwan man katipad yung puso masaging.
0: Kaya pwede, pwede raman na, pero kining durian imong isagol rin niya. Gahit ba kay panit ng durian biya? No? Imagine, pag matagakan kung ka na, mamatay biya ka na biya itong kagahit yung panit. Ano, mau gani? Gahi gahi yang panit anyang kana yang tunok sulido kay na nya may isagol sa nila ga.
1: Ya buya og matuk na ta na.
0: Di gani kuan. Kining kaman sirik ba? Lami biya po de.
1: Wala po kaman sirik ka tipedo. Ang ita dito. Bau.
0: Lami, kining kaman si Moni pinakalami ipare sa munggos. Sa ako alang ha, kung itandion ang kining nangka o ang kuan, ang kamansi ka ng imabang butang tuno ba? Mas na, mas namian ko sa kuan, mas ganahan ko sa kamansi. Kay, laut ba, laut? Ang nangka good medyo ito, madugay kinaon, masakit man atuntian, kay mabagtukan man tari kayo. Kahit man kayo tunawon, Rick. Oh. Sabot na ka ng kaon ka ka ng gabi eh. Oh, matay.
1: Pwede man nagkita mo, kung nakaugkuhan, mo inom ka o flight.
0: Dama, di na punta katog. Soft drinks man. Di gyud na may caffeine man na di takatog na hinunan na. Oh. Di lami kang kaman sige samot nang kanang yang liso.
1: Pulong agon.
0: Di isagol nimo sa ko, isagol nimo sa
1: utan.
0: Oh. Lami kay na rek.
1: Ang mayo gyud ka kay plate mo, ang kausa yung ayos lang ka dong agon. Lami kay
0: alam man, pero mas nanam ang kining kuan sa kamansi, ang lisos kamansi ba? Ya, butangan ni mo, kasubakan ni mo, kanabang munggos, no? Munggos. Ya, may kamansi, inya, na yung mga dahon-dahon, kamunggay, abe, inya, subakan ni mo kanang buwad nga, kanang kagumay, gani?
1: Bulinaw.
0: Bulinaw, buwad bulinaw. Oh, goy, ginoo ko pastilan. Hey, limit is the sky. Oh, limit is the sky god. Oh.
1: Labit tunukan?
0: Bitaw. Oh. Mana imo hang? Oh, limit is the sky kay after sirit-sirit gyud ang gini mo nang higop gyud. Oh. Ah, sa mga kag buhigop din. Dili ba kay mo sira to? Ada mo suka.
1: Tinuan lagi.
0: Adi kay para nga kada basta buruso magud ang kuan ang kining sudan basta may tuno kag fabric.
1: Kami bitaw tuno.
0: Mm. Og dili ka nang buad imong isubak ba nga kanang kuan buad nga kanang bulinaw kanang kuano binuro kailangan binuro
1: kanang kinatino na gyud.
0: Oh, oh, sa amo say tawag anak dinhi binuro man dito sa amo.
1: Oh, binuro mo gyapon ang god.
0: Oh.
1: Ya uban ana bilangan tinabal.
0: Ay ah, tinabal, oh tinabal, tinabal no?
1: Oo. Oh, oh.
0: Na. Lami kay na Rick.
1: Rebuya gyud no.
0: Oh.
1: Kirit-kirit gyud.
0: Na. So, ah sige na, saan taman kay basic minus ang minus ang production sa nangka og kabansi karon.
1: Sa ato ang kwan po diay dunay 100 ni pud ang kilo atong agi mga semana.
0: Murag didugan sila saka rek ana.
1: Murag didugan adu ayan nga nay nagdungan kay akong pagkuhag mga retail okay ito. Pero naguan han. Ya usagat kito dis na.
0: Mo ang ano?
1: Nga saka ba. Ato lang na siya sundan to 5 ang mga preview dia. Mali. Di anam ta dia magkuhag mga.
0: Gani oh. Di basig din kuan basig din taas ang abis minus sa supply ba?
1: Mao gani.
0: Oh. Ya padong biya Pasko.
1: Mao bitaw.
0: Ah padong Pasko, padong kagkag day. Padong pagkalagalag dili pa padong Pasko, padong kalagalag. Oh, gi sa tagalagalag din ato na lakturan. Oh. Oh.
1: Kalagalag nang padong pista po.
0: Oh, pista pa jud. Pinta Flores.
1: Ay kag walay ang bagyo kasi.
0: Bitaw, bitaw, bitaw, bitaw. Gani, oh. Gagin to, igibagyo mag uta, tino, gito, miigo diri sa ato.
1: Oo. So, bagi, kadad, ang sinabap.
0: Ayaw pagsaba.
1: Ato, bagi, kino, ali, atad.
0: Na, oy, madahagwa. Ay, sabah kayo na minaw na ba si Sir Bong Rikiron na ba,
1: oh? Oh. Sina si Sir Bong. Oy, Bong Rikiron! Ay, ang bang ko na sa unang kanita ba?
0: Ayok, yung, yaw, yaw, yaw, yaw na minaw na ba si Sir Bong na ba, oh? Napahong na. Sige. At balikan si Rico Yang. May puntang di mo niya, Sir Bong, ha? Sir Bong, Rico Ron, niya, sa may Ilagan Street, Barangay 5. Naminaw na isa karun na mga higala. Rek, extra na rek.
1: Ana lang sa ano ang atong ika atag o nga mga bulyaga sa atong nahigpos nga presyo sa diya sa merkado. So, alam mo lang, kung nga dayon tinig itong mga balita sa Sisini Report, si atong tinig sa maayong kabubuton sa GTX 500, GTX 2000. Ako na lang, si Rico Yang, G-4. Alam sa kampi, ikan terbitnya untuk karyawan sendros
0: K5 FM Live Report. Alas 5:27 sa kabuntagon may gala standby kaniyon ta. Paminaw sa tag mga pahinumdum sa Pikas Lawak. Ang karon sa tong pagbalik ato anang ikaw ba nang ato ang mga katandem. Alang sa tong K5 kamusta ang tandem gikan dito sa K5 Negros Oriental uban sa bulawanong mga mensahe. Palayog standby.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tier 3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang tuna kinibo Mordica Sharantia Compound,
2: gikan sa palya,
1: nga nagkahatak o proteksyon,
2: batok sa liver failure,
1: ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: atlaw-atlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
2: Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Man.
9: Bakbaka ng kampiyon, the voice of champion. Pakitaay og talento, panindutay og tingo, og pasikatay sa abilidad sa pag-amba. The K-5 Voice Showdown Season 2. Kinsa kaha ang bagong kampiyon karong tuiga. The K-5 Voice Showdown Season 2. October 27 na, las 7 sa gabi at Center Mall, San Carlos City. See you there. The K-5 Voice Showdown Season 2. In partnership of San Carlos City LGU. The K-5 Voice Showdown Season 2. Hatod dato sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Extend Food Supplement for Men, DTX Coffee Mix, og San Carlos City Mayor Renato Gustilo.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
10: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
12: Alas 5.33, mga K-5, baliktad. Dari sa itong dalaman ng Balitang K-5 sa umaga. Kinibay na ginalit na kanato sa main kabubuton sa hapon sa DTX Coffee Mix. Ang kape mga igala nga pampasexy o ang kape nga pampahealthy. Basta kape ganit mo isgutan, mga K-5. DTX Coffee Mix, yun mo ito ang higupon every morning. Ni kaping nahimo na sad nga kinaham ni Sir Bong Rikiron Mangala. Sir Bong, nagbuntag ni mo di again Sir Bong. Nana to mga kabaran sa pika sa linya. Alang sa to ang K-5, kamusta ang tandem? Good morning.
13: Morning.
14: Okay na ang balan? Lakbo sa ta?
10: Welcome sa programa nga Kamustahan Karon from 5:30 to 6 o'clock in the morning. Nya adlaw nga Biyernes, siyempre, it's a 16 sa bulan sa Oktubre, tuig 2020. Nagbuntan niya. Ako nga, lumatang nga itong mga kauban. Of course, si Dundi, o nga si Cyril, o nga si John, si Elmer, absent si Elmer, on leave siya.
12: On leave, on leave.
13: On leave, kay Bulatag Buglasan.
10: At kung ano, si Dundi, kuduri, from Bayawan, so doon, kumusta ang Bayawan?
14: Mayang buntag, Manager Donard, mayang buntag, K5 Jong, may buntag K5 Sai, Provincia sa Negros, Oriental, yung mga sa Dakbayan, sa San Carlos, o gisa na sa Secure, dito sa Dakbayan, sa Bayawan Manager, no? Warag, hayahay amo ang palibot din sa pagkakaroon ako nang nakita ning busilak sa Haring Adlaw dito sa among atubangan. Tawahay amo ang dagang sa trapiko dito tungod ka way klase at mga kabataan karon din sa probinsya sa Negros Oriental. Back to you, kay Manager Donald.
10: Salamat sa K5 doon din doon din. Sa John, good morning. How is San Carlos City?
12: Yes, good morning sa mga Donald, kay K5 Sai o kay K5 Don Distil, ang Dakbayan San Carlos. Nagpabiling malinawon og hapsay atong palibot, medyo tugnaw-tugnaw ang atong pagsugat sa tuang kabuntagon karon dinhi. Tungod aning nasinati nato nga pagbunok sa uwan gikan pa kagabi. So far walay bang dagkong mga kakulian nga natala dinhi sa tuang sudad sud sa 24 oras. Liban na lang sa kining padayon karon nga dili dinhi sa San Carlos ha. Kundi dito sa itong silingan nga mga dapit, no? Ay dito manggod sa sur nga bahin sa ito din sa ito ang lalawigan sa Negros Occidental kagahapon barang doon na po ay laing hulga sa pagpamusil sa tunghaan ang natala dito sa lungsod sa Hinigaran muna hinungdan nga kagahapong adlawa. Temporary unang gisuspende ang face-to-face classes dito sa maong dapit. Ikatulong hugda na ning ang unsa ni ang kining aning simbahan. Adunay mga tunghaan din sa lalawigan sa Negros Occidental nga nakadawat og pagpanghulga sa pagpamusil nga gipaagi sa social media sa pagkakaron padayon ng investigasyon niini sa tuang Negros Occidental Police Provincial Office aron nga matrace kung kinsa ang nagpaluyo ni ining maong mga krimen na SM Donard. Okay, back to you SM.
10: yun na naman good nga mga panghulga at hindi na siya mayo i-disregard ka kaya no? So salamat kayo sa John Sir Cyril. Kumusta ang dumagiti city the city of gentle people?
13: Thank you your honor. Dere sa Magete, medyo karon dito na, no? Despantawa sa Rizal Bolivar, alasay si karon doon ay buglasan, painitan o salo-salo.
12: Ay.
13: Ay salo-salo rin dito. Dahil magkakasete, economical service, pagka-alas 8, buglasan, semi-military parade. No? O di, gapon, asay sa mga dagong kalihukan, doon na to'y security guard, gigipusil, patay gapon sa Palimpinon area.
12: Uy!
13: Og wato kalabigitan ining buglasan, no? Mga pangitabo dala sa ato. So gituwa na to problema sa kung ang
14: personal lang T5 Sai
13: personal o pala niya. So hindi ang kapulisan sa Balinsa usab sa mga hitabo. So pwede pinakulay na to daring napita sa Negros Oriental medyo gapon na ito'y pagtaliksik pero karon hayag na kayo ang atong kalingitan din ito pita. Back to you, K5 SM.
10: Salamat kayo, Sir Sai, no? O niya, din naman sa City Hall, inundong mo ato na wala na mananagat mamana na si Mangil Talabsa.
14: Kumusta mo ito, manager?
10: Kagahapong adlaw, nakita na siya mga around 7:55 in the morning na nabitik na ito siya sa kanyang mga fisik na nangabilit niya sa kadagatan niya. Iyang uha sa pana na suksok dito sa bato. So,
12: lagi?
10: Di nagyan. Gato na ito, hindi niya grab mga dawa. Nakita na ito fisik na yun na kaya programa na tato sa isuputan. So, nakita na niya na doon siya sa advanced state of body position. So, niya, kasi nahipala na ko, Diretso nila kung lubon lang doon ako.
12: Galuin to.
10: So, 10 days after kining nawala siya, kahit sa 5 months siya nawala, so, kagahapon, sa 15, sa napulo, kandang ipangita siya sa Philippine Coast Guard, ibang mga ahensya sa gobyerno, around mga 4 to 5 days, pero iunong na nila. Dahil kagahapon, ang usaka ng kininga mananda na natartangan o gapropeder sa kining matulpa sa atong na ginamit ito na taga-residente kaya ito nakasaksi. Natartangan o propeder itong kambot mo itong ibalik ni Salong dito na nakitaan na ang ating lawas ni Anting Michael Salamsan.
12: Ahay, sa ato pa na siya sa Ilaoms tubig yun ay lagi isem?
10: Oo, oh, nasa Ilaoms
14: tubig niya. Siya.
12: Kaluoy.
10: Ang ato na kumita mga Coast Guard, kilig ato sila kaya nagtuo sila na naanod or dala sa sulog, pero nabitik na siya akong bisik dito sa iyahan na kininga na hinputangan. So, itawag na, karoon itawag sa ato.
14: Mura siya, kuan manager, giangkla siya dito sa lalom.
10: Oo, oh, mura siya. Ang gamay lang diya siya yung kuan, kining makatunga siya. Oh. Mga naan sa mga usaka talampatan, karang 1 foot na lang, makatunga na siya. So, wako siya kabot at pagtunga ito. Kung nakatunga ito siya, mabuhi ko na ito siya. Niya kayo
12: na, akong duda, nahutdag hangin. Nahutdag siyang hangin ba? Yan ikuan, ikalit siyang kawan, agpanimuot.
10: Anak.
12: Oh.
10: Kuraga, may kanan na siya.
13: Oh. Kuyapan siya.
12: Kuyapan ba?
10: So far, so good. Kanan na among security preparation din. Okay na niya. Nagkakong alawa, nga itong bisita. Ang kanyang PNP. So, way-way ang mga turista na niabot dito sa Kubisa Senior. Karoon mga ni Saka o 17% last year na mga turista na niabot dito sa Kubisa Senior.
12: Wow.
13: Okay.
10: So, usang balik ng balde o balik ng nasa. Ano na sa highlights sa Buglasan siguro? Kaya kini atong naminaw, of course, ang baiwan all over Central Visayas sa southern part of Negros and northern part of Negros. Of course, eastern part of Visayas. No? Kaling nag-ato magsasibo o gabuhol mo bisita diyan sa may Buglasan na festival. Naduman mo po ni sa maskaran ba?
14: Oo, sa neck-ock.
10: Oo, neck-ock. So, atong awapon sila. Atong mga kining highlights niya sa Buglasan. Pilang ka lungsod ang wag niya atin sa
12: iyo? Kana.
13: Di halos na rin ni Apil Band, pero kining pagkaba direct both nato sa pinapag. Dua lang. Dua lang ka both. Oo. So, di na sulod sa 25 ka LGO sa Laliwigan, duwaray wapil sa pagbutang of both dairy sa may Freedom Park.
10: But wapil sila sa mga activities?
13: Naa sila gapilin ka mga other activities na ito, K5.
10: So ato lang ang kining...
14: Sir Sai, sa ato ang ano Sir Sai, sa ato ang Grand Showdown unya, pila raman ka LGO ang niapil Sir Sai?
13: Sa street dancing competition doon ay napulo ka LGUs, no? Kaya di-appel ito sa mga kaliwakan. So, polo lang ka gani, karong hapon, o aside karong hapon, doon ay alas tres magsugod na kining ipagayon nga Buglasan street dancing competition. Kaya humana na dito na sa may Mariano Producers Coliseum, dito na ipagayon ang showdown. Okay, lakok mo ito dito.
14: Basog way ulan K5 Sai?
13: Ulan o ginit. Dito na, wak na yung unang-unang.
12: Ah, grabe rin o shine di ay.
13: Rain o shine.
14: Grabe po.
10: Kaya na naman nagawasan namin yung Sir Sai. Problema na siya kung tipong-tipong ulan.
14: Oo, okay. Open ramag yun.
10: Mulunok na niya kita.
13: Isiwa na nato na executive order. Dili na nun.
12: Dili po lang nun.
13: Dito ay, kauna itong pag-paigay dito sa Buglasan dito sa may Perdis na Kulis. Ang giulan mong ito?
10: Oo.
13: Pero tayo na mag yun. Why, hindi
12: magkawapag. May tagpo, hindi lang may naanam. Panahon ba daw? Nga ka na bang...
14: Sabuton o sa...
12: Huwag na umaabot. Kada bang pwede ra pagkanaogan og kamanduan ba? Ngayaw pag-uwan ha?
14: Pwede dito sa ulan na ang San Carlos ayaw sa Diris Negros.
12: Ay simba ko! Unahan lang yung taon ng bayawan ayaw sa dini.
13: Order number 001 nga ang ulan ati una sa Isla Siquijor karong adlawa.
14: Scheduling dai ni Rap.
12: Kay
10: balo pa mo kay balo pa mo nga way back mga 1997 98 na ang Siquijor misalmot anang buglasan festival sa Pagite.
13: Oh,
12: mo ba?
10: Oh, pero pagsugod lang sa diha ka na sa may permissis ko siyo mga sir Sai.
13: Okay. Apil pa matong siguro ato, wa pa sila na bulag sa Negros Oriental ato panahon siguro.
10: Bulag na apan na isang no kagid ang siguro og sa tong
13: open kwanto siya open.
10: Open. Oh, after bulag ta kay nang siguro man mina bulag ya sa Maria Negros Oriental ay mo nga Lone District ang Lone Province sa siguro. So katong mga pagsumbol pag yun sa buglasa nga gi-opening diya sa may Crisis Coliseum. Sa oba na ito niya, misalmot ang secure mo to consecutive buglasan siguro ito. Pagkuman na wala na siya misalmot. Ano na time na 97 ba, 98 or 99, basta kay misalmot ang promise of siguro sa buglasan niya sa Negros Oriental.
13: Wala pa matawag doon di aron.
14: Wala pa na pa ko nagbitay-bitay pa ko sa lawang bapa na guwae.
10: Oh, pero sa kolehiyo ko na sa una, naana na siya, naka-appeal ko na si Gil sa una niya sa lahat na lang sa amin ko.
12: Labay pa'y ato SM ba? Kay dito mangkod sa lalawigan sa Sugbo karon ang ato mga kaigsunan dito, nag-panic buying na gini mga drum. Preparasyon para sa Super El Nino lagi in town. Na, na ako'y nabasahan before nga article, tinuod to nga ang inyo hadiyang alternative diha kay magtanom og kuan ka ng kamuti.
10: Kung sa'y tanong, kamuti?
12: Oh, kamuti okay. Daw. Kay,
13: balangoy siguro.
12: Hindi, kamuti dyan.
13: Ah, kamuti?
12: Oh, kay, kung pananglitan ba? Kung pananglitan, mo grabe yun ang hulaw. Mauna na ang usas sa initiative. Tinuod to, Sam?
14: Mo survive ramon jud nang kamote jud noon sa gwin baling inita.
12: Oh.
13: Balanghoy na.
14: Kastang balanghoy.
12: Balanghoy murag
14: pero katong naghulaw diri sa Santa Sirsay karon na jud nga tuig.
12: Oh.
14: Kabalanghoyan diri mo baling dako ang kuan igo pod.
12: Diki. Kuan.
14: Kamote jud. Ang kamote jud mo
12: kamote.
10: Kamote ang mo survive sa kuan.
12: No.
10: Kung nga sa mga dresi ko, ang tapso ko yung lamo dresi, wala ka mo sa skandana. Kiniton o mo sa simana, wala na. Hasa.
12: Nama lang eh.
10: Hasa ako mo.
13: Pula.
10: Malala siya.
13: Pula mo nalang yuta niya, apog.
10: Kuan.
12: Kuan.
13: Timestone.
12: Oo.
13: Oh.
12: Oh.
10: So yung lamo dresi, pinaka
13: oh.
10: Baga na siguro ng mga usalupa. Pero mostly, kung namin naimutangan dresi, taasa kayo ng usadangaw ang tapso ko yung
13: di mo ba problema mag El Nino dia kanang apog dia pwede mo na mabaligya
14: pagbaligya sa apog ipalit ng tubig
13: barter trade ba
12: asa bre i-trade ka kay Fabs
10: usaw na apog okay na siguro na sensei you know ang okay ra ang San Carlos o kining bayawan o Dumaguete kina may mga food basket ng mga lupso diha no so kanang kuan kining mga lupso diha bayawan na ay kalumbuyan na ay supply og mga utan sa kalumbuyan sa Lago. Ang San Carlos is naa ang kalaon.
12: Kod-kod. Kod-kod o kwan?
10: Daghang, marin siya. Pinakatool.
12: Oo.
13: Oh. Why problema dire sa mo?
10: Dire sa mo, wala kaabot kung 30% ang on the product ng supply sa base ni Satwana sa Department of Agriculture. Wala kaabot kung 30% ang supply ng mga festival padulong diri sa Amuarag yun na kining probinsya. Wala ko to 50%.
13: Wow, kita ni kalamang kay SM.
10: Mostly alam mo mga kuan diri mga visible, mga pagkaon. It's coming from outside sa secure. So, ang nanghatal na gani ang among Department of Agriculture diri kung mga liso-liso kay para itanong.
13: Wow, may problema ng tubig. Kapalibutan mo ang tubig dagat.
12: Hindi mo na mainap.
14: Hindi mo na mainap, K-5.
13: Naghimo na na ilang gikuha ng tubig dagat.
14: Ma-filter ba ng tubig dagat ha, manager? Nga paggawas sa agi sa filter, dili na parat?
10: Nga, may ikuha ka ng technology, ka ng desalination nila. Wala ko na niya mo sa sigiho, no?
14: Delikado.
12: Uy, na ako na istorya na ba nga eksperto? Lami ra gud kuno kay da imagine nun. Pero grabe na ka expensive kayo sa tanan. Dayon ang operational kuana na ang operational status na grabe ka kuti. Eh dili lang imagine para timo ni mug tabang.
10: Tumik ni Israel, hindi naman ang daga. Iman ako manitubod sa ilahan ito.
13: Oo.
10: Huwag yung daga na, mostly.
13: Gripo ito niya sa kuhan eh. Kuhan lagi. Ito gripo niya ba? Dagat lagi ito nagigigit.
14: Oh, medyo parat-parat na ito, manager.
12: Ah, wala ba? Wala ma disalin na itong bayo.
13: Ito, magis ko tag-inlin nyo o dinis lumagete, wala yung problema ng tubig kay ang lalong dere, matod pa sa water district naman dere, naiabundang supply. So, kanang kuhan dere, kanang mga tangke dere, lalong nagikuha nila sa lumagete.
12: Ah, dipwell.
13: Dipwell man ang mga kuhan na to. So, wala problema na. Ang problema lang na, kanang mga lungsod o syudad, nga dili susama sa lumagete, nga nakakuy-kuy na sa unang panahon ba?
12: Lagi kay
13: abundant sa tubig.
10: Actually, diri sa sikyo, na may mga tubod mo diri, abundant yung tubod, galing lang ang provincial government, wala pa sila na nakakam up o gagaling pamahagi or dam ba na maghihipo sila dam na musupply in their province of sikyo.
13: Katong po siya, katong sikat nga ko, manager, unsa nga na ito? Sikat Kabuhagay, asa ito?
12: Kabuhagay Falls.
13: Dito na ikuwaon. O sana dito ka? Natubi dito parat, Gapon?
14: Tama.
10: Nakasay mo nga lang sa kuwan, sa kining Kapila Spring. Ikuwaan sa kining sa lungsod sa kining sa Nuwan. Hindi mo na parat. So, nagkakang supply ng tubig. Actually, sa Muki, kanang i-sulisuri na kapil sa Kukira, nagkakang mga supply ng tubig. But, wala ka na centralized ba? Kanang butangan siya ang jam, butangan ng magkakong sa
13: Tangke. Asa po nagika ng tubig niya? Kanang tabang?
10: Bukid.
13: Ha? So naikuha dito, tubod nga. Dito sa ilalim si Yuta, siguro?
12: Di, basig ang...
10: Ako rin yung tubig din sa barangay Baba. Kuhari siya, kanyang tubod din siya from Lamo. Wala ka centralized mula sa ikuha. Bisag ka kining tasking hulaw ulit.
13: Nakamuli akong itubig. Oo,
10: dito ka
12: ngayon ang matubog. Matubig pa yung unas, anak. Bugnaw na ba ding tubig gikan sa lango ba?
14: Oo, ka na sa mga tubod.
13: Ano alkaline base.
14: Alkaline base.
12: Huwag ka na ng tubig sa busay, bugnaw sab.
13: Oo.
10: So, atong balikan to, katong kamuti ba, atong balikan to, so may kinang minsahe na itong makuha, mahatag sa akong suking ipaminaw.
12: Kuan, mawag ito, kinang, ang kamuti manggod may pinaka-resilient manggod daw na commodity when it comes to drought season or tingin na natin kinit.

0: 我先去跟你好。
1: Ang loob na rin bang labador?
2: Ang loob na pangayuan ang panapos yung panahong si Sir Dundi Gudubi sa pangayuan. Sir,
3: Dagang salamat, Manager Donard, no? Maing buntag pag-usap, Negros Oriental. Dagang salamat sa kanunin ninyong pagpaminaw sa balitang K5 sa umaga. Magdunga rin na punta, Lunes pohon, din hilamang sa kumustahan na tandem sa sasamang oras o istasyon. Back to you, K5, Donard.
4: Okay.
1: Nawa ang microphone, Sam.
4: Oo. Nakabit yung microphone SM. Sige.
1: Wala.
4: Wala na. I-unmute. Oh, wala na mute yung pwede mong mic. Sige, Gikas Dumagete, KSK 5, at sa grill, hatod na Lunes support.
1: And of course, Gikas din sa K5, San Carlos, Kinidalas, K5, Jong Barsalas, May Buntag. Technical problem mga ka-K5. Oh. Ikaw na sir hard worker, makayar na si Gobyerno si Roy ang fresh water generator na aming auxiliary machinery ana sa barko. Jacket heating ra ang gamit para ma-reach ang boiling point. Tama ba? Ambot lang. Basta kayo mo ito ingon sa kong amigo mangod sir hard worker nga kung dinagkuay na siya nga kinini ang dinagkuay na siya nga mga equipment ba ang ipang-installar, medyo may pagka-expensive siya. Adili, medyo kundi grabe ka-expensive, grabe ka-mahal. And then masat pa to. Basta kinini ang lisod kay explicar. Good day, Sir Jong. Sa tanan RKSS, katong gidemo nila nga ang hugaw na tubig na limpyo unya ilang gainom, wala ka itong maglain nilang tiyan. Ambuta ito, basig may naatoy ka ng... Kuan ba, may naay kining sa ito'y term ni Sir Boy Nufabli kagahapon. Parang pamatay sa bakteriya, gani. Si may naapon tingali. Naaman na sa... Gitudlo mo na pag-elementary, oy. Water purification. Imagine eh. Ang kanang mga bato-bato manggod. Sunod na saan? Kaya lang 5-6-7 na mga K5. Standby sa musunod nga programa ang K5 Detox 500 Morning Newscast. Musunod na sa Dilibadugay. So pangalan na lang sa mong station manager SM Brian Morden, Vice President for Operations Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration Sir Jean Polinaroso, sa mong CEO Doc Ramil Itang Uy. Oba na ito sa technical side, K5 Monjay Caranza. Ako niyong kubos ng igalas kanginan, K5 niyo Jong Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
7: Ako naginaot nga na inom na ninyo inyong daily supplementation sa DTX 500 ug Mighty C. Duha ka powerful antioxidant nga anti-cancer, anti-mutagenic ug anti-inflammatory. Unsa pa jud ang leukemia, Doc Ramil?
8: Leukemia, Sir GP, mo ang cancer sa dugo. Cancer nga makapekto sa mga blood forming tissues sa atong lawas. Iapil na ang bone marrow ug lymphatic system. So kung tan-aw nimo, Sir GP, lapad kaayo ang coverage aning leukemia.
7: Dunay upat ka main type sa leukemia ug kini gibase kung acute o chronic ba.
8: Bisan unsa man nga klase sa leukemia ang nitumaw sa lawas, kini tanan nigikan sa blood cells nga ni mutate ug ni abnormal ang function.
7: Correct.
8: Ug kini tinuod sa tanang

0: Answer, Sir JP, ang genetic material sa DNA sa mga selula ni undergo og mutation.
1: Uh-huh.
0: Ang DNA mo'y nagsugo sa mga selula nga mag-divide ka, nya mudaghan ka, nya at a regular rate og kini in due time. Apan, once nga makorrupt na ni siya ang DNA sama sa kaso sa leukemia o tanang klase sa cancer, ang blood cells padayon nga mudaghan og mudivide hangtod nga masubra na kini sa kadaghan, Sir JP.
2: Correct. Technically, dili na makontrol ang cell production hangtod sa puntong agaw na niini ang space sa mga healthy blood cells sa bone marrow ug mupatimaw na ang mga sintomas.
0: Mangutana mo nga no, naguba ug nagmutate man ang DNA or genetic information sa mga selula?
2: Ngano man?
0: Mangutana pud ko. Nainom ba nimo ang DTX500 ug MyTC? Dapa jud, niinom ba jud ka og DTX500? Sige ba kakaon og karne? Mga tamis nga mga pagkaon, gasigarilyo, inom makahulubog nga ilim noon? Kung yes, ang imong tubag ani unya wala pa ka nakainom og DTX500 ug MyTC, basin maapil niya ka sa mga kandidato sa cancer, Sir JP.
3: DTX500.
4: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX500.
3: DTX500. Pamali sa mga butika.
0: Ang oxidative stress usa sa may pinakadakong papel sa pathogenesis sa cancer cells. Giguba sa free radicals ang genetic information nga hinungdan sa mutations. Accelerated ang cell growth sa abnormal nga cell o dili kini mamatay pinaagi sa apoptosis.
2: Mura din lang na'y zombie sa imong blood cells.
0: Yes.
2: Nga ni-circulate sa imong lawas. Kung na kay leukemia, Doc, ang dugo mao ang medium of transport sa oxygen o nutrient sa lawas. Delikado dyan kung magka-cancer ka sa dugo. Maunang, kinanglano dyan mag-inom kag DTX500 o MyTC matag-adlaw?
0: Inom yun sila na, Sir JP, para layo sa cancer. Labi na dyan kung naamoy family history sa cancer.
2: Oh, kana.
0: Usa sa mga notable nga sintomas sa leukemia mao ang pag-team-out sa mga bunol or pangapaghubag sa lawas nga dili man sakit. Sige kag gina-nosebleed. Gahubag ang mga lymph nodes. Unya, enlarge ang liver og spleen.
2: Kinsa man ang may taas nga risgo nga magka-leukemia, Dr. Ramil?
0: Katong mga tao nga expose kayo sa mga chemicals sama sa bensin nga naas gasolina, Sir JP. Sa mga mekaniko nga magsigig panghugas gasolina, amping town jud mo.
2: Inumog DTX.
0: Ang pagpanabako, Sir JP, nagpataas man sa risgo nga magka-acute myelogenous leukemia. Nya, og siyempre, ang kakulangon sa antioxidant. Sa giingon pa, ang free radicals mao ang nagaguba sa atoang cells. Og ang nag-inusarang paamaagi nga malakihan kini is to combat free radicals with antioxidants.
2: Duhara man di ang tambal nga panguntra sa leukemia og cancer, Doc. DTX og MyTC sa buntag, DTX og MyTC sa gabi.
0: Pwede pod ang utan og prutas.
2: Uh-huh.
0: Pero kinanglan na pulo jud ka klase kada adlaw. Nya, kung gilisuran kag magkaon ana og mas mahal pod ang gastuson, di mag-inom na lang kag DTX 500 og MyTC. So join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og MyTC matag adlaw and be cancer free.
2: Wa ano jud tay igong panahon, Doc Ramil? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kininasab si Doc Ramil oy sing maing lawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: TTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Day Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
7: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, sinamintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami kaedad nga duha ba namigid ang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:00 na sa bundag.
10: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: of DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines at mga balita ang dalit ka nato sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. PNP San Carlos, nakarecover og 46 kalus firearms gikan enero ngadto sa Setyembre 2026.
2: PNP San Carlos, adunay pay mangno kalabot sa pagpamalit og Christmas decors.
1: Kinahan, gidunggab sa 14 anyos nga anak, human giingnan nga eskwela og tarong.
2: VP Sara, dili pa masiguro kung siya ang musunod nga pangulo sa nasod.
1: Unong patay, human mang sangroplano sa Wisconsin, USA.
2: Rainwed personal, gitudluan ang mga batang Pinoy basketball fans sa iyang pagbisita sa Pilipinas.
1: Julia Barreto, malipayon nga wala na dayon ang pagpakasal kang Gerald Anderson sa edad nga 25 anyos sa kanhi.
2: Lalaki sa India, 8 ka bulan nga gilimpyuhan ang sapa pagbiya lang niyag pila ka semana na puno na usab sa basura.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Mulay ang na ang tulumanon K5 DTX 500 Morning Newscast ning adlaw nga Biyernes pitsa 16 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Sa pangalan, sa ganitang bukang puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Pinapagan sa Fabulous Tomoso Click FM Radio. Ingon man 95.5 Marcelo Community Radio kami. Ang inyong mga tigbalita karabuntaga, Kuske K5 Jong Bersales.
2: O ako sab si K5 Pamela Perate.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Udangat sa 46 ka mga loose firearms ang na-recover sa PNP San Carlos gikan Enero hangtod Setyembre 2026. Mas taas kini kung itandi sa 21 ka mga recoveries yadtong tuig 2025 sa susama nga buwan. Ang mga armas, voluntaryong gipangtahan sa mga nagupot niini nga mga individual ngadto sa buhatan sa PNP. Ang matag individual nakadawat og tag-usa ka sakong bugas subay sa Armas Baylo Bugas Program sa Philippine National Police.
2: Sa dugang pang balita lokal, mihatag og pahimangno sa publiko ang Bureau of Fire Protection Unit San Carlos bahin sa pagpamalit og mga Christmas decorations sama sa mga suga. Sa interview sa K5 News FM San Carlos kang Senior Fire Officer 1 Eric Acquista, gibutyag diini nga piliod ang mga materyales nga nakapasar sa quality standards. Tumog diini nga malikayan ang posibleng insidente sa sunog samtang nagsingabot ang kasaulugan sa Pasko og bag-ong tuig.
1: Alas 9 mga K5 PRO NIR parayong gagiimbestigahan ang mga pagpanghulga sa mga tunghaan din sa probinsya. May kampiyon ng balita si K5 SM Brian Morden.
3: Dito siya ang Regional Director Police Brigadier General Rodicindo Reales nga padayon gihapon ang imbestigasyon sa Police Regional Office Negros Island Region PRO NIR kalabot sa padayon nga mga kaso sa pagpanghulga sa mga tunghaan sa probinsya. Pipila sa mga suspek sa maong krimen ang nailhana samtang ang uban padayon pang gisusi. Kasagaran nila mga minor de edad nga giingong mga biktima sa pagdaog-daog o konbullying. Nakigangot na ang PRO NIR sa Anti-Cybercrime Unit tungod kay mitumaw online ang kasagaran ng mga pagpanghulga. Dugang pa ni Reales, giturn over na sa DSWD o kon Department of Social Welfare and Development ang mga imbulbado alang sa tukmang disposisyon na nawagan ang pulis sa nani sa tanan ng mga ginikanan nga bantayan o gatipanon ang ilang mga anak o mahimo istoryahon kung unsay ilang mga problema. Mihang yung usab kini sa publiko sa mga tunghaan nga magpabiling alerto o magkoordinar sa kapulisan kung adunay madawat nga mga paghulga. Kining balita hatod kaninyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, na-detox ka pa. Ako si K5 Brian Morden. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa Pikas Bahin, LTO NIR o PRO NIR nagsanib puwersa sa pagpalambo sa serbisyo sa probinsya. May kampiyon ng balita si K5 Rick Smart Cantar. K5 News FM Live Report.
4: Official na nga napirmahan ang Strategic Alliance taliwala sa Land Transportation Office Negros Island Region OLTO INIR o Police Regional Office Negros Island Region o PRO INIR sa Maringal Hall Cap Alfredo E. Montalbano Senior sa Barangay Estepanya, Bacolod City ni Antong Oktubre 14. Gipangunahan kini ni OIC Regional Director Jake D. Kunlo o assistant niini nga si Regional Director Monico E. Puntavilla Jr. Kabahin niini si Regional Director Puntavilla usab ang mipresentar alang sa outtaking ceremony sa mga bag-o nga membro sa ahensya o sa ikaduha nga joint meeting sa Technical Working Group o TWG sa Philippine National Police. O ingon man sa Regional Advisory Group for Police Transportation and Development o RAG-PTD, kini nga alyansa mao ang mas mopalambo pa sa serbisyo sa kapulisan sa mga residente o sa mga pumuloyo sa probinsya. Kini nga balita atod kaninyo sa Power Trio and DTX 500 MyTC D3 Bayo. Ako si Kakipay Brick Smart Kandar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Kipay News CPM.
1: Alas 6:11 sa kabuntagon, bulletin area sa mga bisita sa 2026 Pentaflores Festival gisusi. Ari ang kampiyon ng balita ni KK5, Jezebel Barbecho.
5: Gisusi karon sa kagamhanang lokal sa San Carlos, pinaagi sa City Tourism Office ng Gipangulohan ni Tourism Operations Officer 2 Jennifer Paran ang mga biliting area kung puyanan sa mabisita alang sa 2026 sa Pentaflores Festival, Oktubre 14. Kinibase sa lakuhang kasiguran sa San Carlos City Information Office, kauban sa inspection o coordination meeting ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, City Engineering, City Water Works, City Environment and Management Office o Primary Care Facility. Gisusi nila ang Ramon Magsaysay Elementary School, Tandang Zora Elementary School o Congressman Vicente Gustilo Memorial School kung CBJSMS. Tumong nini nga masiguro ang kaandam sa eskwelahan sa musunod mga aspeto sama sa kondisyon sa mga pasilidad, supply sa tubig o sanitasyon o seguridad o guban pang batakang panginahanglan. Matod pa ni Paran, importante ang koordinasyon sa mga opisina alas sa kalampusan sa tinuig nga Pentaflores Festival. Gipasalig usab ni Engineer Jarek Villarino sa City Water Works. Elong Solbaron ang dinalian o dugay nga panginahanglan sa tubig sa mga eskwelahan. Nagpasalamat usab si RMES Principal 3 Richard Dulocanoga tungod kay dako kini og tabang dili lang sa festival kundili apil na sa umaabot ni mga sports events ug uban pang kalihukan sa Dakbayan.
6: Ako si KK5 Jezebel Barbecho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang rollout sa 171 milyon pesos nga rice aid sa Negros Occidental, gigsugda na. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
7: Gisugda na sa provincial government sa Negros Occidental ang distribution sa 171 milyon nga balor sa rice assistance alang sa 125,735 ka mga beneficiary household sa lalawigan. Ang mga beneficiaries nagikan sa 19 ka mga lungsod ug 12 ka mga syudad sa probinsya. Ang rollout ang una nga gisugda ni atong Lunes, Oktubre 12 sa nagkalain-lain nga mga barangay sa mga lungsod sa Morsia ug Candoni. Ug gisundan kini sa Pontevedra ingon man ang Don Salvador Benedicto ni atong Martes, Oktubre 13 ug syudad sa La Carlota gahapong adlaw, Oktubre 14. Sa pahayag ni Provincial Administrator Attorney Referendo Diaz II, ang provincial government magpadayon sa pag-avail sa mga national government assistance programs ug siguraduhon ang igong implementasyon niini aron makatabang sa paghatod og suporta sa mga benepisyaryo sa Negros Occidental. Sa maong inisyatibo, gihatagan og tagpulo ka kilo nga bugas ang matag usa sa mga low income household ilawom sa Family sa Food Assistance Rice Distribution Project. Tumong niini nga maminusan ang galastuson sa pagkaon sa mga low income families ug mahatagan og suporta ang mga vulnerable households. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa Beauty Soap para sa Hamis na Kutis. Kini si KK5 Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 6:16 sa kabuntagon, patay ang usa ka 28 anyos nga security guard human gipusil sa wala pa mailing suspetsado atubangan sa Crispy King, Purok Mangga, Barangay Palinpinon, Lungsod sa Balayan sa Negros Oriental, alas 8 sa buntag, Oktubre 15, 2026. Base ni sa inisyal nga taho, ang biktima nga residente sa Dubagat City o nagtrabaho sa usa ka pribadong security agency, idala sa ambulansya sa Rural Health Unit ngadto sa ospital. Apan gideklara kini nga dead on arrival pag-abot sa tambalanan. Base sa inisyal nga investigasyon sa Valencia Municipal Police Station, ang biktima o ang mga suspect nagbiyahe sakay sa managlaing motorsiklo gikan sa Sidlakan. Paingon sa kasadpan na dihang nahitabo ang insidente. Humani ini, mikagi o mga suspect paingon sa Dubagat City sakay sa puting Juke nga motorsiklo. Gilagway ang driver nga nagsulob og abuhon nga jacket samtang ang iyang lastin ini nagsulob og orange nga t-shirt. Nakigilayo na ang Valencia Municipal Police Station sa scene of the crime operatives alang sa pagproseso o pagdokumento sa crime scene. Gisusi usab sa mga investigador ang mga magamit ng mga CCTV footage aron matino ang eksakto mga sirkumstansya sa pagpamusil o mailhan ang mga responsable ni ini.
2: Samtang sa katapusang balita lokal, 50 anyos nga lalaki nga may warrant of arrest sa kasong homicide sikop sa Cadiz City. May kampiyon nga balita si K5 Nergel Magnanaw.
8: Sikop sa kapulisan ng usa ka 50 anyos nga lalaki nga may warrant of arrest sa kasong homicide dito sa Gustilo Boulevard, Barangay Zone 1, Cadiz City, pasado alas 4:15 sa hapon ni adtong Oktubre 13. Ang pag-aristo sa suspect nga giila pinaagi sa alias nga Baltazar, usa ka laborer og nagpuyo sa Purok Aqua Rose, Barangay Tinampaan sa Maong Dakbayan, gipahigayo na sa tracker team sa Cadiz Component City Police Station pinaagi sa usa ka manhunt Charlie operation. Siya nagatubang sa arrest warrant nga gipagwa sa Regional Trial Court Branch 61 sa Kabangkalan City, Negros Occidental nga gipitsahan pa ni adtong Abril 17, 2020. Nagrekomendar ang korte og piyansa nga nagkantid og 120 mil ka pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan sa pagkakaroon ng akusado gihuptan na sa kustodiya sa Cadiz Component City Police Station alang sa saktong disposisyon og legal nga proseso sa iyang kaso. Kini nga balita atod kaniya sa Detix Coffee Mix kini si Nariel Magdanaw para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. GTX 500
1: Morning Newscast. Alas 6:19 mga K5 atong oras. Kini pa nga dalit kanato sa maayong kabut-on sa Mighty City Alkaline Based Vitamin C. Sa balitang regional, samtang ang usa ka 37 anyos ginahan human ginigiluba. Sa iyang 14 anyos nga anak, sulod mismo silang panimay sa Lawag City, Ilocos Norte, at Miyerkules, Oktubre 14, 2026. Sumala sa report sa kapulisan, nagugat ang insidente dihang giasultihan. Sinahan ang iyang anak nga muiskwila og tarong og likayan ang pagbarkada. Tungod sa tambag sa inahan, gingong misaka sa kadawang andana, ang ulitaw og gisundan sa bisesing inahan, aron kini paimangnuan apan kalit lamang may bunot og kutsilyo ang teenager og gidunggab ang biktima sa tiyan. Samtang sa diyang misulay sa pagpugong ang inahan, subli usab siyang giluba siyang anak sa dughan nga bahin. Sa kapagagtabang ang inahan, ugdali siyang gidala sa ospital o kasamtangan ng anaa sa establing na kondisyon. Narecover usab sa mga kapulisan ang kutsilyong gigamit sa suspect o gidala na minor de edad sa Lawag City Police Station sa koordinasyon sa City Social Welfare and Development Office.
2: Samtang bisaka karon ang demand sa mga water containers sa probinsya sa Cebu tungod sa ginaumang mga epekto sa Super El Nino sa katapusang mga binulan sa 2026 sa Cebu South Coastal Road sa Barangay San Roque, Talisay City, gipayag sa mga manugbaligya nga gidagsa na sila sa mga buyers ang 200 liter na nga blue plastic container mubalor na karon og 1,900 pesos. Nagpabilin usab sa 600 pesos ang mga metal containers samtang nga ang 1,000 liter nga tanki gibaligya na karon sa balor nga 9,000 pesos. Ano na mga gagmay nga mga containers ug ang presyo ni ini nagdepende sa kada kuon sa container.
1: Alas 6:21 ang itong oras sa itong balita sa kauluhan. Dili pa masiguro ni Vice President Sara Duterte kung siya na ba ang mahimong musunod nga pangulo sa nasod. Apan iyang giinsister nga mas dako ang iyang tinguha kaysa sa paghawid o sa usa ka posisyon sa gobyerno. Kinang ipahayag ni Duterte sa iyang speech sa 52nd Philippine Business Conference and Expo ni ato Oktubre 13 ay indirekta niyang gitubag ang isyo kalabot sa iyang posibleng pagpapili isip pagkapangulo sa umabot ng tuig 2028. Samtang taliwala sa political pressure ng pabilin nga ligon na si Duterte. Gitagad usab og ibugaton sa kadawang pangulo nga ang giatubang karon sa nasod dili lang angay nga isalig sa usa ka tawo lamang.
0: Balitang National.
2: Sa dugang pangbalita sa kaluhan, gipayag sa usa ka testigo nga nakadawat og balita nga may sulod nga kwarta sila si kanhi senatora Antonio Trillanes IV og Senate President pro tempore Vicente Tito Soto III. Kini ang gibotsyag sa usa ka testigo nga si Rodante Orbilio, ilang malita boy og kanhi bodyguard ni kanhi Ako Bicol Representative Azaldico. Atol sa pagdungog sa Sandigang Bayan 3rd Division, kalabot sa bill hearing sa kasong plunder ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Matod Orbelio, personal siyang nag-deliver og tiga usa ka maleta sa kwarta nila Trillanes ug Soto, diin ang pundo giingong nagikan sa mga kickback sa flood control projects.
1: Subay sa mga balita, gibulgar sa usa sa mga maleta boys nga gitanyagan sila og 5 milyon pesos kabaylo sa ilang pagbakwi sa ilahang mga pahayag. Ang Malita Boys mao ang mga kanhi bodyguard ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico nga gialigar mihatod og mga kwarta nga gisulod sa maleta sa pinuy-anan mismo ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Sa kapagayon nga bail hearings ni Romualdez nito Martes, October 13, gibulgar sa witness sa prosecution nga si Christopher Esquivel sa Sandigan Bayan 3rd Division nga gitanyagan sila og 5 milyones aron bakuyon ang ilang statements. Mitanyag pagyod og 5 milyones ang middleman alang sa 15 man nga makarecruit sa uban pang maleta boys nga moatras sa ilang testimonya. Payag usab ni Esquivel sa Sandigan Bayan nga usa ka kani empleyado ni Ako Bicol Representative o kon Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang midunol sa offer o kon impormasyon apan wala kinigihinganlan sa hukmanan.
2: Sa katapusang balita sa kauluhan, miguwa sa ikatulong adlaw sa bill hearing sa plunder case batok kang kanhi House Speaker Martin Romualdez nga ang mga plastic container o tinagitawag nga Durabox mao ang unang gigamit sa pagbalhin-balhin o paghatod sa minilyon nga salapi ngadto sa mga individual nga nalabigit sa kickback scheme sa mga flood control project. Base sa gipadayag sa prosecution team sa Sandigan Bayan 3rd Division, ang mga plastic nga kahon gilisan gyapon sa ulahi o mga maleta tungod ka mas barato o masayon gamiton sa pagdala sa kwarta. Isip pa matuod, nagdala og sa kadurabak sa hukmanan ang testigo nga si Rodante Orbilio o sa sagihimong sanglitan nga 18 malita boys. Matod pa ni Orbilio, nakuha niya ang mga durabaks gikan sa caretaker sa kanhi legislador nga si Zaldico dito sa iyang pinuyanan sa Valleverde, Pasig City. Aron unta, tipigan sa iyang personal nga mga gamit.
0: DTX 500 Morning
1: Ang oras sa K-Fab News FM Philippines, alas 6:24 na sa kabuntago. Patay ang unong kataw, lakip ang usa ka bata human hagsa ang usa ka gamay eroplano sa kakahuyan nga bahin sa De Luna, Sauca County, Wisconsin, USA ni ato Martes, October 13, 2026. Base sa report, ang single engine ng eroplanong Piper PA-46 bibiyahe gikan sa Kenosha Regional Airport ug pabalik na unta sa Menomonee, Wisconsin. Sa diyang naitabong trahedya, tunga-tunga sa dautang panahon. Matod sa National Transportation Safety Board, may report ang piloto sa air traffic control nga nakasinati ang replano og icing o kung may mga ice sa pako niini samtang naglupad sa gitasoon nga 24,000 katapak. Samtang gikumpirma usab sa Sauca County Sheriff's Office nga gideklarang patay ang mismong naitabuan ang unom tanan ka mga sakay. Parayan karong nangalap og ebidensya ang Federal Aviation Administration o NTSB aron masayra ng tibuok hinungdan sa insidente.
2: Samtang ang upat ka tawo laki pa usa ka bata human maigo sa debris gikan sa missile hoti didto sa Riyadh, Saudi Arabia. Sumala pa sa mga awtoridad, 15 ka pilianan usab ang nakaangkon og kadaot human mahagsa ang debris gikan sa duha ka napakga nga missile. Ang nasambit nga missile gilusan sa Iran Aligned Houthi Group nga dali namang nababagan og naguba sigun pa sa tigpamaba sa civil defense.
1: Ang oras sa K-Fab News FM Philippines, alas 6:26 na sa kabuntago. Sa atong balita sa paugnat sa kusog, personal nga gitudoan sa 3-time NBA champion nga si Dwayne Wade. Ang mga batang Pinoy basketball player lakip ang mga kampyon gikan sa palarong pambansa sa Taguig City October 14. Iabot siya sa Pilipinas October 13 alang sa iyang brand activations, pag-showcase iyang signature shoes o interactive fan events. Nakatrabaho niya mga batanon ng atleta o ban sa trainer nga si Chris Johnson aron natagan sila direkta nga coaching sa hard court. Yan ko niya nga dugay na niyang gusto nga mobisita o nga makita ang iyang mga fans dinhi sa nasod.
0: Balitang sports, balitang entertainment.
2: Samtang sa atong balitang showbiz, Julia Barreto malipayon nga wala na dayon ang pagpakasal kang Gerald Anderson sa edad ga 25 anyos kaniadto. Ani ang chikar ni K5 Marjorie Galagate.
0: K5 News FM Live Report.
9: Paami ni Julia Barreto nga nausab na ang iyong pananaw karon bahin sa pagpakasal. Kung sa una, damgo niya nga maminyo sa edad nga 25 ug mag-settle down na. Apan karon mas gusto niya nga masiguro nga anaa siya sa sakto nga tawo. Giangkon niya nga kung nahitawo pa ang sayo nga pagpakasal sa una, dili pa gyud siya hingpit nga andam. Mas gusto una niya nga magmalipayon karon. Danny married at 25. Claudia last year was 25. Maybe I was manifesting it for them more than myself. I think it's just more important to be with the right person. Yeah, even if I'm 50, if I'm 40, I just want to be happy for like with that person for life. Sumala pa ni Julia. Sa kasamtangan, ang edad ni Julia na ana sa 29, samtang gidungog siya nga nakigrelasyon karon sa adunahang negosyante og CEO nga si Lucas Lorenzo. Ning balita ato ninyo sa DDX 500, Mighty C og D3 Bio. Ako si Marjorie Galagate para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balita. Wow.
1: Samtang sa tabalitang wow. Si Surendra Singh Chaudhary. Ngayon ilang sa internet isip Bito Tabahi naggagahin o 8 kabuan nga paglimpyo sa hugaw kayo nga sapa sa Ajnar sa iyang baryo sa Madhya Pradesh, India. Gimon niya kini nga nagidusara nga walay tabang gikan sa gobyerno o bisan unsang organisasyon o kanunay niyang gipamunit ang tuni-tuniladang basura gamit ang iyang mga kamot o kon na plastic ng mga guantis. Ang iyang mga video nakaabot og milyon-milyon ng mga views sa mga tao. Itagad siya og public shoutout sa negosyante nga si Ananda Mahindra og itanyagan og trabaho sa saka Dutch NGO og gipasidungdan sa chief minister sa Madhya Pradesh niadtong Setyembre. Pagkamani ini, may biyahe siya sa uban pa mga syudad aron manguna sa mga clean up drive. Di nakakolekta siya og gatusan ka kilo nga basura sa Delhi apan okay, sa Delhi kapin na 2,400 sa kilo sa Gurugram o gatusan pa sa mga baybayon sa Mumbai. Pansayang pag-uli sa ilaha, yan nakita nga ang sapa nga iyang gilimpyuhan o gihaguan pag-ayo sa paglimpyo na subli na sab nga napuno sa mga basura. So, sa saka video, yang giingon nga wala giyan niya damhanga ang 8 kabuan iyang kahago mapunta lang sa wala. Bisan pa niya na nagsugod daw sab siya sa paglimpyo sa suba. Sa laing video, iyang gipasabot nga dili siya kay balong musawang umlangoy apan mutuslob gyapon siya sa tubig aron lang kuhaon ang mga basura. Alas ay si Medjana sa kabuntagon mga igalam. Ang balitang bao mo nga hingpit nga may tapos sa pong presentasyon karong abuntaga sa Tulumanon K5 Detox 500 Morning Newscast. Ingadlaw nga Biyernes, Pizza 16 sa bulan sa Oktubre 2026. Sa mga nagsunod ka na mo via Fabulous Tomoso Click FM Radio. Dagang salamat kanyang tanan na diha may buntag kang Kuya SM Randy K. And Ma'am Vicky Kangke. And of course, sa 95.5 Marcelo Community Radio. May buntag diha kang kagawad Richard Jutay. Nanukad mi live. Gikan din sa 95.7 K-Fab News FM San Carlos City. Sa pagpanguna sa mong station manager, SM Brian Morden. Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio. Vice President for Administration, Sir Jean Paul Hinarosog, sa mong CEO, Dr. Ramil Itang Uy. Mong kauban sa technical side, kay K5 Monjay Carranza. Kami, ang inyong mga tigbalita, karabuntaga, kus kay K5 Jong Bersales.
2: Uga ko sa si K5 Pamela Perata.
1: Alam sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul.
0: DTX 500 na.
2: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
2: DTX 500. Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Kampyon Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Las 6:40.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.
6: Puno manun sa mga rapas o preskong mga balita.
5: Bata sa komentaryo o serbisyo publiko.
6: Tutinaw sa mga lubog na issue.
5: Like a hotlook nga muladlad sa publiko sa mga issue.
6: Punto por punto.
5: Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilimban.
6: Mutayig sa angay daigon.
5: Magkakainit na issue at kusabi ng bayan.
6: Moro de los Pueblos.
3: May buntag kalimutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kauban sa inyong alagad, kini ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Mod.

0: Og syempre, kauban usab ninyo ang The Queen of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Pamela Perater.
1: Syempre, kita K5 Pam ang unsa gani?
0: Power Duo.
1: Ayon. Murag malimot pa in town sa K5 Pam.
0: Wala, nitulon pa ko K5 Brian, nitulon pa ko.
1: Anong tulon ka? Okay, sige. Wala sa tayo sabay-sabay ron kay naanapod ko sa kuan sa Mars, aning oras.
0: Sa Mars? Oh. Ang pink ba dira ha? Kay nabi, kuan, bisig na il ninyo dira po? Nagdala kang balde?
1: According sa pag-asa.
0: Char.
1: Wala yung balig yung balde, Driday.
0: According sa pag-asa.
1: Anyways, karong adlawa mga ka-K5 kay Biernesta. Nanata sa October 16, 2026. And si Tinta Diaz ang nabilin. Pasko na jud sa Pilipinas. Ano?
0: Yes.
1: Advance Merry Christmas mga ka-K5. Wa sa tayo sunata ron ha.
0: Wala sa.
1: Kay kuan kinang mauna ligay na ako sa Mars. Kulang ako ang mga equipment diri mga ka-K5.
0: Bito.
1: Si K5 Pam na lang guro to ang pakantahon. Be, kanta na lang kadiyot may yung Christmas K5 Pam. Be. Aha.

0: Bakit ba naman? Kato lang sa?
1: Okay. Grabiha tinguga, no?
0: Sa Pasko na po itong uban?
1: Oh, so paila na sa kuan. Mag-iniro na para dasong Pasko na po. Diba? Anyways, mga pisa ta mga ka-K5 ha. Mga pita sa DTX Coffee Mix mga ka-K5. Maunay kapiron nga ligon kay 5 Pam, maunay kapiha nga trending karon sa market, maunay kapiha nga bisag asa ra ka mauni ang gipangapina.
0: Yes.
1: Ang uban diha mo tinguha panunta nga kinang suhuton ang mga namaligyaay og kape nga DTX Coffee Mix kay mo display po silang ilaha kinsa man ning gawas nganong K5 Marjorie Galagati man ni reporting unsa man.
0: Jenel.
1: Jenel, Kapinel, dili ni kape si K5 Marjorie Galagati oy.
0: Oo ni ga.
1: Ang sarap niyan ha. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 available na sa mga butika bisag asa lang, no? Sa mga stores nga affiliate da sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center K5 Pump. Aha. So, diri sa Dakbayan San Carlos na ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center na sila sa Vigostilo Street at bangra na sa Avon, no? Barangay 3. Onya, once again, kini ang ato ang DTX Coffee Mix. Dili lang kay mga pihay kaani kundi na siya'y dakong maitabang sa ato ang kaugalingon mga ka-K5 sama sa pag-detox or pagwala sa inyohang mga hugaw, bakterya, viruses o uban pa sa inyong lawas aron maghimsugta mga ka-K5. Pwede na makamonitor via K5 San Carlos Digital 95.7 mga ka-K5 sa inyong mga kuandiha sa mga gusto mo lantaw live, dira lang mo adto and pwede makapadala sa inyong mga mensahe diha, greetings o uban pa, na? Kami bahala aron ni K5 Pam, anak mo usa-usa og syagit, of course. Og lapong kay radyo diha, while galantaw ka, pwede po makamonitor sa 95.7 kung naakadridapita sa Dakbayan sa San Carlos. K5 Pam!
0: Yes, og syempre, madunggan po tarong buntaga sa 100.1 Canlaon City and 92.1 Fabulous Tuboso. Og syempre sa 95.5 Marcelo Community Radio. Madunggan tarong buntaga, magigala everywhere this world!
1: Ay, mas nindot to nga style. Barga kanta ka. Sige ka nabi. Once again. Dige, usap.
0: Madunggan tarong buntaga, magigala everywhere this world!
1: Ayay! Lambag bago o may bag-o na pong kang kuan style ha.
0: Abi mo kay Five Ride, daghan ko kag style. Di na ako pagawas og uban kay mahurot pod.
1: Ma kuan ma feel din ata ani Munjay, wala. Nana po siya bag-o na hinumduman, grabe ha. Everywhere or sa to in this world. Ooh, yeah. Dire sa taas ato ang mga dagkong balita aning buntaga mga ka-K5 daghan. Lipak. Daghan lipak.
0: Daghang lipak rong panahon na.
1: Bitaw murag nagkuan pud sa no, murag nag linya-linya pud
0: sa. Ni sumpay pa siya no, ni sumpay.
1: Onya 25 million. Gato. Politiko. Tangtang. Buisit. Grabe nga headline buisit.
0: Ginahan ko itong buisit ba?
1: Naan sila yung headline niya, anak?
0: Murag wala man?
1: Wala, no?
0: Wala. Imura na niya, ha? Buisit!
1: Grabe nga, quite grabe nga headlines, no?
0: Walang katulad ba?
1: Oh, wala kang katulad! Wala na! Ah, so tama na, ha? Unsa man ni ang daghan mga ka-K5? Diri sa Dakbayan San Carlos, according pa sa Philippine National Police, masobra o sobra 40 ka mga pusil ang ilahang na-confiscate kay 5 Pam. Nga kini maingon nato nga walay mga lisensya.
0: Agoy!
1: Sa pila nakabulan nga milabay kay 5 Pam. Ay, jyotera na, sir. daghan kaayo ang sige daladalag pusil kifed pa mawalay mga lisensya.
0: Nang ubandira sir, wapan yung nasakpan.
1: Oh, ubay-ubay ni Dre, no? Sa mga bukid-bukid, mm-mm, sa mga ah, basta galing kay ang ato agong kapulisan. Dilit na sila basta-basta nga musulod or makonfiscate ang mga pusil without evidence kay Five Pump.
0: Sakto.
1: Aha, di po na sila musulod sa mga balay kung wala sila nakuhang warrant of arrest gikan mismo sa korte kay Five Pump. Kay ma-foul man dyan na sila kay Five Pump. No? Aha, so congratulations sa kapulisan kay daghan silang na dakpan. Pero mao na lagi daghan pa ang wala papod madakpan. Unsa maning lipak? Kurti na man yung daghan ng matay aning lipak ron kay Five Pamoy.
0: Grabe magod ang no? Kuan ron kay Febre. Ang lipak ba kay delikado kay istanan? Kurti kabantay ka nga ang kilat pag maghait kay ilang taon ba?
1: Bitaw murag kinang kun sa kuan ba murag isog na jud kaayo ba?
0: Isog kay layo sa unang panahon nga murag layo-layo ang kilat ya karon kay murag duol kay nimo ba?
1: Oh, murag mahadlok ang kilat sa una sa tawo. Karon ah, grabe
0: ha. Ang tawo na yung mahadlok. Kao na magkilat og tawo.
1: Wa na'y pili. Oo. So, ato aning istorya halisgutan taniron, unsa ang mga prevention or mga cautions nga pwede buhaton sa ito ang mga igsuon or kita mismo, no? Nga nung igsuon man lang. Kita mismo, no? Kita mga naminaw di aron, kita nga nagsibya kay Five Pump, aron malikay ta aning lipak or kilat kay delikado kayo. Unsa man ni ang 25 million, grabihan, no? Gihimakak mga kaki-five sa Senado ang mga pasuni or kining mikanap ng mga information nga kunuhay kada adlaw ang gasto sa impeachment trial ni Presidente or Vice President Sara Duterte miabot kay Five Pump sa 25 million pesos.
0: Agoy, grabe na ko aman.
1: Ako di ba po kumutuo, sobra na po naglaunsas na nagkaog kwarta diha nga abot og 25 million kada adlaw.
0: Dili siguro eh, no?
1: Okay ni over na po ni kaayo ng mga allegation. Ay,
0: nasubraan, sobraan naman. Ha,
1: layo na po ni kaayo.
0: Ah, bito.
1: Unsa man yung gestuhan na kada adlaw mag-impeachment trial ka diha, ha?
0: Oh, mao, oh, sakto.
1: Kada adlaw na ibayra na diha nga tag 1 million?
0: Kana kay tuo pa ko.
1: Ha?
0: Buto kung na kay bayranan nga 1 ka million kada adlaw, mutuo pa ko nga maabot anang kandidara.
1: Dili pa kay tag 2 ka bulan, 3 ka bulan, daily daw 25 million kining mga aning pasangil aning kung kinsa man ni pataka na pud kayo ay.
0: Sobra naman po na.
1: Layo. Ato ni rong ikuan. Ato ning tarungon ron kay ang uban ra ba mutuo pud di dayon kay Five Pump.
0: Nabay dali kun mutuo god.
1: Oh, daghan pud ang mutuo rin. Oh, grabe. Oh. 25 million kada adlaw. Sige res lang impeach diha unya daghan kay itong problema ani 25 million diha nang daily ana pero dili diha tinuod
0: dili diha na over
1: karon diha gatuo oh kadaghanon sa mga Pinoy ron kay Five Pump gatuo jod nga makonvict jod si Vice President Sara Duterte no i-appeal na nato ron kung unsa ang mga epekto sa conviction ni Sara Duterte katong tulo ka mga article of impeachment nga ilahang giwagtang kay Five Pump.
0: Yes.
1: Ato nang i-appeal og discuss ron kay kining usa na lang ang di ba upat ra man ka article of impeachment di ba? Upat ra man ka buok.
0: Upat.
1: So ang tulo gitangtang na nila kay sa usa pa lang ka artikulo. Kumbaga, according to prosecution, busog na mi.
0: Kaya dito na ang anang artikulo, bug-at kay mga...
1: Bug-at na kayo. At anang balikan ron. Unsa man ni ang politiko na akunuhay usa ka dakong politiko sa south nga portion sa Pilipinas, sa napitang south, no? Sa sur, no? Kaya mao ang ga-finance. Kat sa katong tawo nga nadakpan dito sa Laos nga nagdala og dako kayo nga illegal drugs kay Five Pump.
0: Oy grabe, politiko di ay?
1: Politiko sa Pilipinas di ay ang gitudlo nga maoy ga finance niya kay Five Pump.
0: Na.
1: Oh. Kinsa gruni?
0: Kinsa rin natawhan na ba? Murag dako pa rin tawo ba?
1: Tagantag anon pa nato ni, ha?
0: Ato pa rin banabanaon?
1: Oh. La. Pero giingon nga from the south of the Philippines. Ato aning susihon ron be.
0: Ato nalitawan.
1: Oo. Pero diri sa Negros Occidental, Negros Island Region, dili ni sila kuyaw kay dili man na south diri.
0: Habi to. Lahi na.
1: Naaman tas tunga-tunga. Okay, okay, no? Ang uban nga mga official nun, makadungog nila, hala, basig kita na ba?
0: Love si kita na. Depende niyo yung naigong mudira.
1: Oh, preparar na daan kay basig isulti ning pangalan tiwas jud mo.
0: No.
1: Unsa maning tang-tang kipay pam. Gitang-tang na sa serbisyo. Kaluuya ani kipay pam, no? Media ka, ne? Media ka?
0: Ah, katong pulis.
1: Oh. Gitang-tang na sa serbisyo ang buying police nga maoy tag-iya

0: Aquino.
1: Ay, bullshit ba? Abay niyo mo kayong ginsang mga prepektuha?
0: Oh. Karon kaya ito aning unahon, Rodion, ha? Unsa mang good ni ang nahitabo, John? O nga nung karon talk of the town ni? Ha? Huh? Di mang good nindot, John, agibuhat nila?
1: Pakulawan nila ang usa ka tawo.
0: Bitaw? Karon, ha? Ato aning iplastar mga ka-K5. O diya, karon dugay-dugay K5 Pam. Kung ma-establish na to ni, na atay special guest karon K5 Pam.
1: Wow.
0: Na? Ang atong special guest karon kay basig maabot matawagan jud nato ni mahinumduman ninyo nga na ay nagkontrobersyal nga kasal didto sa Manhuyot.
1: Himalalod.
0: Manhuyot ba to, no?
1: Himalalod.
0: Oo. Nga ang bride o ang mga bridesmaid gi ingnan nga dili pwede mupaso kung dili matago ang mga abaga.
1: Mm.
0: Di pa manumduman nyo na?
1: Nakahinumdum pa mo?
0: Oh, kahinumdum pa mo, ana. O niya, katong gapaso pa sila, pero nag-start na og yaw-yaw ang pare.
1: Mm.
0: Ah. Karon dugay-dugay, hinaot-unta nga makaistorya jud ta niya. Ang bride mismo kay Five Pam ato ang interviewon live.
1: Ayun.
0: Oh,
1: nindot pa?
0: At oh, try na ko ron, ha. Pero murag okay naman to na heads up naman siya.
1: Mm-mm.
0: Pero di lang ta mo salig kay usahay na ang mga pasalig.
1: pasalig nga pakyason.
0: Nga pakyason. Anyways, mubalik pa ang Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sad si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom niyo na inyong D3 Bio nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
4: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy pati mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
5: Ang line ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na dai ko nimo.
4: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
5: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
4: Gusto.
5: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
4: Correct.
5: Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta na ana didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
4: Mm. So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes.
5: Mm.
4: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
5: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
4: Mm. Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
5: Mm. So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
4: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
5: Mm. Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugan niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dali mo daghan ang imong blood sugar.
4: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
5: Hmm. I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
4: Kalami.
5: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
2: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon.
5: Mm.
4: Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imutyan.
5: Mm.
4: Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
5: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
4: Unsa man, Dok?
5: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
4: Oh.
5: Nya na kay neuropathy.
4: Mm.
5: Usa sa mga problema ana kanang

0: mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
0: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
1: Wa na'y wiring, Doc. Sato pa.
0: Take note, ang nerves, adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
1: Correct.
0: Mm. Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring.
0: Mm.
1: Unya, ang ga-cover ana is ditribayo.
0: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og ditribayo, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang ditribayo sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag ditribayo, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung nakaditribayo ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga anong magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang ditribayo.
1: Muna'y ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
0: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og ditribayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: Ditribayo.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gisulay nang inom ang ditribayo 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health news.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: B3 Bio. Ang B3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: B3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500.
5: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
4: o bad cholesterol
5: nga mao ang hinungdan og responsable
4: sa pagbara sa atong mga ugat.
5: Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
4: Batasano nato
5: ang paginom og DTX 500.
4: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
4: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C.
6: Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
8: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule.
7: Kanunay busy.
8: Apan,
7: kanunay nga kondisyon.
8: Tungod sa Mighty C.
7: Mighty C.
8: Ang kondisyon gidkin.
6: Mighty C.
3: Mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, ga, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinical Dairy Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Dairy Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
14: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
15: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Superman for Men.
17: Nangita ka og sakyanan? Kanang rent-a-car? Para sa imong pagbiyahe, kauban ang pamilya o barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay, ihatod ka bisag asa ka muadto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyohang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dunga ka detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services.
18: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalhan ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa

0: baka ng kampiyon. The Voice of Champion. Pakitaay og talento, panindutay og tingo, og pasikatay sa abilidad sa pag-amba. The K-5 Voice Showdown, Season 2. Kinsa kaha ang bagong kampiyon karong tuiga. The K-5 Voice Showdown, Season 2. October 27 na, last 7 sa gabi at Center Mall, San Carlos City. See you there. The K-5 Voice Showdown, Season 2. In partnership of San Carlos City LGU. The K-5 Voice Showdown, Season 2. Hatod dato sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Extend Food Supplement for Men, DTX Coffee Mix, og San Carlos City Mayor Renato Gustilo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita, pata sa komentaryo o serbisyo publiko, tinaw sa mga lubog na isyu, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, muluto sa mga badumon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na isyu at usapin ng bayan, Pocoro de los Pueblos.
4: Last 8-7.
5: Yes, sa mga adunay ginahambid ra nga mga balatian, klase-klase nga sakit ngayong nasinati karon, ayano mapag-antos ana mga suking tigpaminaw. Ato na nang pag-unan yung kalawasan kay mao gyud puhunan nato matag adlaw, kinahanglang ligunta kay para mahimot ang malampuson sa tagsatag sa nato ka mga ulubrahon ng matag adlaw. Ato anang pagtumar mo og power trio. Ato ang butang power tong lawas, kini gitawag natog DTX 500, Mighty C og D3 Bio para makalikay ta sa tanang mga sakit labi na karon na lain-lain ang dagan sa panahon usay init ulan. So para ligon ta kanunay, malikay ta sa mga balatian pag power trio na mo.
4: Okay, ang ato ang produkto mga K-5 mapalit yun sa mga butika nationwide. Diri sa Dakbayan, San Carlos, of course, sa tanan nga mga butika and ang ilang klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center na sila nahimutang diha sa Barrick Building Region, Vigo Stilo Street, Barangay 3. And sa mga barangay, mga ka-K5, pwede na dyan mo makapamalit diha, dool-dool sa inyo, labi na dyan sa mga gawas-gawas diri sa Dakbayan, San Carlos. Pwede mapalit diha sa kay Tatay Ruben Ruel, no? Diri napita ni sa Pili Street ra, at bang sa karaan nga LTO. No? And kay Nanay Maria Luta Panilagaw sa Borgo Street, Barangay 6, Rosemary Humampit sa Purok Manihan, Barangay Bunga, DSB, mga ka-K5. Kay Madam Arlene Gutib, diha sa St. Vincent, Barangay 1, Kilid Rajod sa Kolehiyo de Santa Rita, mga ka-K5. And pwede po kay Madam Angeline Tingal sa Kaingat, Barangay 1. Kay Madam Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Nanay Edna Bakasmas sa Maysitio, Maluloyon, Barangay Punaw. Napod kay Madam Lucia Fontilar sa Purok 5, Barangay Bulwangan. And kay Madam Grace Sagang sa Barangay Malangsa, Valle Hermoso. Kay Madam Agnes Garingo sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal. Pasita sa Tingasin, kinanay Pasita sa Panuulan, Barangay Guadalupe. Kay Nanay Carmelita Barbicho sa Barangay Bagunborn. Kay Madam Gretchen Enderes, dira sa Bonifacio, Barangay 5. O kay Madam Erlinda Espania sa Medina Taps, Barangay Rizal. Kipay pam!
5: Yeah, so maring buntag ni Madam Carmelita Barbicho. Good morning Sir Brian and Ma'am Pamela. Watching live Baya Peace Wi-Fi from Sitio Mabulaw, Barangay Bagunbon. Oh, isa.
4: Good morning po ni Sir Ruel Liguaton. Good morning Sir, patamyaw pod mi dire sa Purok Buli sa Sitio Bagpan, ano ni? pagbatangan Barangay Bagumbon, San Carlos City. Okay?
5: Good morning usab ni Madam Lor Haboni. Good morning tandem. Ay napot si Madam Juvelin Parlocha. Sama po ka. Good morning sir and Ma'am Pam. God bless. Salamat. Napod si
4: Madam Aviana Haven Ponsica. Good morning pod. Naminaw pod aning oras aron. Shout out sa Campo 7 Barangay 5. Mm-hmm. And ang 95.5 MCR nakatutok na pod mga kakipay. Kipay Bam, before ta sa mga dagko pa dyo mga balita, pero kining balita ana to nga una karon. Aside from dako ni siya, maingon na to kay Five Bam nga involved diri ang mga igsuo na to nga naay mga kapansanan or na ay mga gibatsyag sa kaugalingon nga kining wala na joy kaayuhan o dili na matarong paki five pam hanton nga buhi sila aning kalibutan
5: kumbaga dili na madalag operation ana no
4: oh di na maoperahan wala nay tambal ilahan na jud na no. Ang uban ani is inborn K5 pump, no?
5: Yes.
4: Pag anak jod mauna ni sila. No?
5: Yes.
4: So, kani, pwede mo diha makalantaw sa tuang live mga ka K5 sa K5 San Carlos Digital. Kay ning viral ni mga ka K5. Ang usa ka grupo sa mga di man ni matawag nato silang media mga komedyante man pod no.
5: Kinailang grupo ilaning giumol ba mura bitag kanang dagan kay sila gisugutan ng mga komedi dira gitawag sila comedy podcast sa Pilipinas.
4: Ang tawag sa ilang programa is Machong Chismisan. Sa title palandaan ginago na. No?
5: Macho, nagsugod di K5. Nagsugod di ilang kuan ang ilang kanang ilang programa ni adtong 2014.
4: Actually 29 years.
5: Naputol. K5, are you there?
4: Yes na.
5: Okay.
4: Hello.
5: Hello Nana. Welcome back. Oh.
4: Okay. Basta mga 25 years na ning grupuha sa lima ka mga laki, pasensya na muha kay kami na po'y mubuli ninyo mga inataya mo. Murag mamatay dyan silang kinatawa sa ilahang gibuhat nga pagbuli mga kaki-five.
5: Yes. Katauan nila no, ang tao nga na ay diferente siya.
4: Sige, ikaw usa ko no, ang background aning ilahang kuan K5 Pam, ining kinilang grupo ko no, nga gitawag nga Machong Chismisan podcast.
5: Tsaka nawala akong lista.
4: Oh,
5: so, ang kaning Machong Chismisan mga higala, nagsugod din ni Adtong, sakto ba di? 2014.
4: Sige, okay lang. Okay
5: nagipangunahan nila ni... gitawag ni siya kanang comedy ba subaga maghisgot sila dirag mga kumbaga ila ang show kay about comedy.
4: Aha.
5: O dili para sa to mga seryoso ana. So ang gipangunahan nila ni Makoy Pare o kung sa showbiz gitawag siya bro.
4: Okay.
5: Makoy Pare o si Tito P o uban pang mga host. Diin sama to kung ano eh.
4: Saalan man na oy.
5: Eh sige okay. Natalang ko.
4: Saalan man na oy.
5: Oh.
4: Basta sige bullet ana ron.
5: So ang ilang konsepto diri mga Kaki 5 mag istorya na bitoy Kaki 5 right kwentuhan, kulitan, chismisan, kaning gilangkuban aning lima ka mga lalaki.
4: Ah.
5: Mm.
4: So ang ilang topic kumbaga tanan, way mga pulos.
5: Walay mga pulos. Murag nagchismis na sila ba? Mga lalaki yung mga chismoso.
4: Ah, way mga pulos nga kumbaga walay mapuslan ang publiko sa ilang ibalita sa tawo kay Five Pam.
5: Kumbaga, magsigira sila ka ng gitawag din sila og machong chismisan kay pasabot daw dili pa taw, dili nagpasabot nga macho, macho pud sila kun dili nagpasabot nga ang mga lalaki kabalo po mo chismis.
4: Ah, mauna ang ilang pinaka sagtawag na to ano, pinaka
5: amin
4: pinaka tema sang ilang galan sa ilang podcast abi no. Machong chismisan. Machong mga buang, pwede guro. Pwede po, no?
5: Pwede, pwede.
4: Okay, machong buang-buang.
5: Kumbaga wala kayo makuha ng mga tarong nga information?
4: Wala, wala. Okay, sige. Anyways, unsa ang istorya aning mga machong buang-buang? Ngano, sila man ni ang talk of the town karon. And aside from that, gipang kasuhan aning mga tawhana.
5: Nang bully okay. Man.
4: Nang bully. Kini manggod mga kakifay. Ato aning ihanay og tarong ha. Machong Chismisan. Usa ka podcast program mga kakifay nga gagawas sa social media og sa mga local nga mga cable TV station dito sa Luzon area. Aha. So, ang ilang mga topiko kung unsa ra ang ilang mahinumduman that dili siya ingon nato nga makahatag og tabang sa mga tawo nga naminaw kay Five Pam.
5: Yes, wala jud.
4: Wala aside sa pangbuli.
5: Kana.
4: Katawanan. Mao na ilang grupo. Karon. Usa sa ilang gitopic atong ni Aging Adlaw. Ang anak sa gitawag nga Queen of All Media sa tibuok Pilipinas kay Five Pam nga si Chris Aquino.
5: So ang tema nila ato nga episode ang pagbabalik ni Chris Aquino. Maoy lang gisgutan nato.
4: Ang pagbabalik ni Chris Aquino. Si Chris Aquino, grabe ang struggle niya for how many years aron nga maayo mga kakifive. Sa iyahang gibati sa lawas nga grabiha og wala kay kwarta dugay na ni siyang nawala sa kalibutan kay Five Pam.
5: Yes, maayo na lang kay kwartahan.
4: May kwarta siya bisag asa na lang siya na abot nga mga lugar aron makapatambal jud og karon balik na jud sa normal ang iyang sitwasyon although nga dili pa 100% kay Five Pam.
5: At least nakabalik na jud.
4: Okay. Si Chris Aquino raman unta ang ilahang topiko aning mga lichibay nga mga tawo nga kini. Ilahang giapil ang anak ni Chris Aquino nga si Josh or si Joshua. Kila na edad ni Joshua god kay Five Pam? Naa na ron sa mga kuan eh. Sa mga 20 plus kay Five Pam.
5: Oh, murag anak Five Bray, ako check, double check.
4: Aha. Kay kinigong si Josh god nga anak
5: ni Chris Aquino. 31 kay February.
4: Si mga 31 na. Kay sa una, high school pa ko. Diyos-Diyos naman guni siya god. Gamay pa kayo kay Five Pam. So, kining si Joshua at si Josh Aquino or ang pangalan ani is Joshua Manjod. No? Pero mas sikat ni siya sa pangalan nga Josh.
5: Angga siguro niya, no?
4: Angga na niya. Kunya, kuan maguni siya god. Kinang palangga kay ni siya ni Madam Chris Aquino mga kakifive. Kita tanan nga mga anak pinangga man jud ta sa mga ginikana nato
5: bisan
4: si kinsa. Naa ra mga ginikana nga di mo pangga nimo kung ikaw nga anak sa lawayon ka. So ingon nato mga kakifive nga na gi-diagnose ni siya. Pero dira na taron ha dugay-dugay.
5: Sige.
4: Unsay gibuhat aning mga machong buang-buang. Okay. Ilang gikatauan si Josh nga ingon nila ang si Josh daw
5: walay pulos.
4: Walay pulos. Barang walang kwenta. Ang iyaha kunong balon nga mo adto sa eskwelahan 3,000 pesos. Adlaw-adlaw kay Five Pam, grabihang baluna, no?
5: Sana all.
4: Nindot panunta ni kay nanugid sila nga anak na ina, karoon pa nga ni ko kabalo kay di man ta chismoso sa mga artista jud gud.
5: Majud ato mga national ra magud to ah.
4: Oh, unless kung mga dagko lagi kay balitaan nga involve ang artista, no? Hmm. Mga kasuhay, mga nangamatay or nagsumbaganay.
5: Correct.
4: Pero mga ingani burag wala man ta ani gatandog na. So, ilang gikatauan kay 3,000 pesos daw ang balon kada adlaw ni Josh nga may eskwela. Pero pag abot sa eskwelahan, wala may nabuhat kundi maglingkod rag magtanga-tanga kay Five Pam.
5: Mao gani ilang giingon nga tapos pag abot ko sa eskwelahan na magtunganga ra.
4: Oh, magtunganga ra, magtanga-tanga ra, maghangla-hangla ra, syempre may diferensya ang bata.
5: Correct.
4: Unya, okay man unta na nga gisugid nila. Dili lang unta katawan.
5: Oh.
4: Ah.
5: Dili lang ta bulihon.
4: Oh, kay pagkahuman nila ingon, unta giang ingani nila eh. Grabiha si Josh, no? Ang iyang balon di ay anak pre. Oh. Bro. Grabe dakuha 3,000 ang adlaw. Ang atua to ang balon sa una kay nara sa gis. Oh. Siyempre, lahi siya kay daghan sa kwarta. Mga ingana ba?
5: Inana raw nito.
4: Oh.
5: Wala nito, tulapot ang pambuli. Pagkatawa nila sa katawa nga na ay diprint siya.
4: Sus, nantawa doon sa tuang live diha o. Oh. Naiusaning nagbayo o nagsanina o bloom. Nagtuwad-tuwad yung katawa maayo.
5: Namurar ba siya purting guwapuha?
4: Oh. Mga nawong po na ano yun. I'm sorry, no? Mapungot mangunto sa mga tao nga mga ingani ka bully boy good kay Five Pam.
5: Yes. Kaya pasalamat lang sila nga dili sila yung una
4: na. Kikita manggod ki Five Pam. Kita tanan diri sa kalibutan. Gapang joke man jud ta.
5: Pero ang joke nato ay limitasyon. Nga na dili makapasakit og tawo.
4: Nga dili makapasakit og tawo. Correct na ki Five Pam. Normal jud na akin sa lang mga tao nga wala ga joke-joke ka. Abnormal ka eh.
5: Abnormal ka. So, oh. Kita god mag-joke man ta kay para for example na natay kagulana na para maglipay-lipay oh. Ba? Ya, yeah, sila lain man ilang joke.
4: Oh, pareho ni Josh.
5: Mm.
4: Si Josh, burag dili ni mo makit-an nga ga-joke siya because na siya na sinati nga dili maayo sa iyang lawas.
5: Mm.
4: Na.
5: Correct.
4: So, mauni ang ilang gibuhat, goes viral, nga pag-bully sa anak sa usa ka Chris Aquino, bisag dili gani guru anak ni Chris Aquino, bisag si Kinsan lang naman, dili deserve sa usa ka tawo nga na ay pamalatian nga ing anaon nimo online on live kay Five Pam. No? Purte yung katawa nila ba? Niya, i-play kay Five MJ kay paminaw na to.
5: Sige.
4: I-cue nimo ko kay Five Pam ha.
5: Yes, kay Five.
2: Guys, hindi ko alam.
5: Okay na kay Five. Oh.
6: Si Bimbi sobrang okay na anak. Si Josh wala lang kwente.
2: Hindi natin alam yan. Wala ako sa bahay niya.
6: Oh, ganun lang.
7: Tangina mo.
2: Hindi ko alam.
7: Di ba yung bound daw ni Diyos sa ano, araw-araw sa school? 3,000 a day.
2: Wow.
6: Oh. Tapos ato nga nga lang siyang ganun.
7: Tangina nga!
2: Guys, kinakall out namin si Tito P.
8: Oo.
2: Medyo ano yan? Low blow. Down yan, ha?
7: Tangina nga! Tangina nga episode to!
6: Si Bimbi sobrang okay na anak. Si Josh walang kwente.
5: Okay na kay Febray.
2: Hindi natin alam yan. Wala ako sa bahay.
4: So na dong ganin nyo to?
5: Lainan.
4: Ata sila mubuli kay Feb Pam.
5: Lo.
4: Na. Grabe sa... Ikatauan nilang maayo.
5: Lainan mga tawhana.
4: Lain yung kay Batasa. Now, unsa ang... Nga nung giing ana nila si Josh. Na? Because... Mm-hmm. Si Josh manggod mga kakifab, so wala pa nakahibalo, gasuffer si Josh o kakifab o gitawag nga cerebral palsy, no? CP, cerebral palsy. No? Unsa man ni ang gisulti na kong cerebral palsy. Usa ni siya ka pamalatian nga gitawag nga a group of neurological disorders nga permanente nga gaipikto sa lawas sa tawo ki Five Pam.
5: Kumbaga, dili, wala dyan siya kayuhan.
4: Wala na kayuhan. Ako aning binisayon dyan maayo ha?
5: Sige.
4: Aha. Gitawag ni nga gaipikto, muapikto or gaapikto permanently. Permanente na dyan. Sa movement or paglihok sa usa ka tawo. Nga dili na niya makontrol kay Five Pam. na kay ang iyahang muscle tone diha, kumbaga ang tunada ang iyahang muscle diha dili na makontrol sa lawas o sa mind or sa utok sa usa ka tawo kay Five Pam. Dili na siya kabalanse o ang iyang posture, dili na siya mismo makamaniho kung unsa ang iyang buhaton. Nganuman, yeah. Paminaw mo diha mga kaki-five ba? Nganuman, kining cerebral palsy mga kaki-five, ang pinaka-kausa or cause sa aning mga dili makontrol nga paglihok ni Josh sa iyang lawas, naa siya gitawag nga abnormality sa pag-develop sa iyahang utok mga kaki-five. Sa utok mismo. No?
5: Sa utok mismo.
4: Oh, nga na-damage na ang iyang utok mga kaki-five nga di na niya makontrol ang iyahang huna-huna kung unsa ni. Di na siya makatarong o kinang paminaw ba kung unsa na siya. Pero gusto niya unta nga makaistorya kay-five pam.
5: Yung saan man nga maumadyo na. Di man niya makontrolar. Oh.
4: So mga ing-ani nga kaso nga pamalatian, usually, inborn siya kay Five Pam. Yan ang pag-anak ni mo,
5: mauna dyan na. Mauna dyan na siya.
4: Okay. In short, gadugay nga gadugay, ang iyang utok na mga injuries, mas nagalala siya kung gatigulang ning mga tawhana nga may ing-ani kay Five Pam.
5: Grabe na.
4: Ah. Wala na sila kay naa sila gitawag nga stiff muscles. Nga kinang ang maskulo kumbaga sa atuang utok mga kaki-five down sa mga maskulo sa tibuok natong lawas dili na maka-hold pa maayo kay Five Pam. Mauna siya kung nga ang ing-ana si Josh mga kaki-five.
5: Mauna iyang ginahambin ron nga kondisyon.
4: Yes. That's why nga bisag unsa pa kadaghan nila og kwarta bisag naghabol pa sila o naghabol sila og kwarta diha. Wala nay makatambal pa ani because inborn siya kay Five Pam og wala nay tambal pa ani.
5: Hanto na dyan na sa kanturan.
4: Oh. Bisag sa pagkaon. Lisod pa kanon ni sila.
5: Luuya no. Ah.
4: Bisan sa pag-swallow or kining pag-usap. Unsa sa bisan pag-usap gani?
5: Pag-usap. Maula na.
4: Pag-usap. O mga chewing gum, kining kanon na to, lisod na sila. Dili po sila makasulti o tarong kay Five Pam. Ana ni kalisod ang sitwasyon ni Josh. Abi nilag.
5: Sa yun.
4: Okay rani. Lisod kayo ni. Di buenas gani ni mga...
5: Tawhana.
4: Buangan ni kay wala nila maigo ni or wala sa mga anak nila. Na.
5: Pasalamat gani sila nga normal sila.
4: Oh. Nga basig kung naigo ni sa ilang mga anak or pamilya nila, basig sila pa ni unang mga wala sa kalibutan sa kalisod. Diba?
5: Grabe, luoy na kayo ng sitwasyon sa tao. Yung oh. Inaan, bulihon pa, Jod.
4: Di buenas lang yun ni sila. Karon, kinimang God ang gitawag na to nga bullying kay Five Pam. May duha manguna ka factor. May duha ka factors. Ang usa diri bullying with me. Or ang kuwang ipasabot nila, bullying with the person nga naa sa imong atbang nga naminaw mismo unya ning appeal siyang katawa. Mag-gets ni mo kung butsiling ako ang pasabot na nagkuha ninyo. Nga mo ingon kag bullying with the person nga imong gibully diha. Nga ding appeal siya ko tawa. In short, that's good and na ay gitawag nga may authority coming from the person nga imong gibully nga okay rin niya.
5: Oo, okay. Makatawa rin siya ang imo siyang giingnan yung ana.
4: Na.
5: Gibully.
4: Ang ikaduhaan ni bullying at you. Oo. Oh. At you. In short, o sa Bisaya pa, gibuli nimo ang tawo nga wala diha sa ibong atbang, naminaw ra nimo nga layo siya nga wala siya kabalo.
5: Unya, samtang naminaw to siya nga gibuli siya, nasakitan to siya.
4: Nasakitan siya. Unsa pa jud ang ana? ang pagbuli manggod nga naa diha sa imong atbang, makaingon ka nga ang gibuli nimo like ani nila nga makakatawa lang ni sila, okay na sila.
5: Mm.
4: Ma-feel pa na nila Kifeb Pam that they are included sa mga tao aning kalibutan kay gipakatawa nimo sila.
5: Yes.
4: Pero ang pagbuli nimo sa tao nga naminaw na without knowing him or herself, mao na gingon nato nga gikatawaan jud nimo siya aron nanaara kay katawanan.
5: Kumbaga, gihimo nimo ang katawanan ang iyang sitwasyon.
4: Yes. Pwede man jud ka mang bully kay Feb Pam.
5: Pwede.
4: Pwede ka mang bully pero lantawo nimo unsa ang sitwasyon. Kiniay.
5: Hmm.
4: Kinigo mga buanga, ako gibully naman ako ni sila at them. Oh?
5: Dili mo po na sila deserve nga kung anong good. Daigon.
4: Oh. Kinsa pa'y muday, ganyan mga tawhana nga.
5: Puno na gaya sa batikos ron.
4: Oh. Kini sila, ang pagbuli nila, murag ilang sundon-sundon tong mga komedyante dyan nga, kina mga stand-up comedian ba?
5: Mm.
4: Nga naadyo diha sa stage, on stage, nga ang ilang gibuli na adra na minaw slalom.
5: Oo.
4: Aha. Actually, na ako ipakita ninyo usa ka video, mga kakifide, ang pagbuli nga naa sa atbang. Kung unsa ang reaksyon sa ilang gibuli nga may pariho aning nga sakit ni Diyos. Ipakita kay Pai Bunjay. Okay.
5: Okay na kay Fabre.
8: Good to meet you, dog. Jake and...
9: Logan.
8: Sounded like it.
9: Are you in wheelchair too?
8: What's your name, love? Bethany. Lovely to meet you, Bethany. We have to race. Just severe arthritis. Logan, this bitch, dude. Good to meet you, dog. Jake and...
9: Logan.
8: Sounded like it.
9: Are you in wheelchair too? What's your name, love?
8: Bethany. Lovely to meet you, Bethany. We have to race. Just severe arthritis. Logan, this bitch.
5: Yes, get my brain.
4: Okay, dog.
8: Good to meet you, dog.
4: Ah. So, mga tagingon na ito, example na ito, nga bisag ang pamilya sa tao nga na ay pariho ni Josh, ning appeal pagkatawa kay Feb Pam.
5: Mao na pasabot nga okay ra nila.
4: Okay ra nila.
5: Mm-mm.
4: Because nga kinang nasabta nila nga maunay trabaho sa usa ka tao, unya gi-involve nimo sila in a nice way.
5: Mm, sakto.
4: Oh. Kining mga buanga nga mga machong chismoso, pataka ra jud ila ba?
5: Murag tininuod.
4: Mga goods na.
5: Murag tininuod. Guna ilang gipang kondira, gipang sulti.
4: Oh, oh. Dili pa ni sila dahil kapasar dyan sa mga komedi dyan kay maminamay masuko nila kipay pa.
5: Oo. Oh, oh. Kaya ako bang mga komedyante, malingaw man tanan.
4: Oh, kaya di mang good. Ah. Kung mga dool-dool na sila dili.
5: Ah, namin kayong pag-un ang ulo ba?
4: Pakanoon ako nag-batchoy way undang-undang.
5: Ayay! Pero makamatay pinang batchoy. Masubraan mas kabusog.
4: Tapos mga nawungaan niyo.
5: Abin mo kinsa mga perpektuha, abin mo kinsa mga gwapuha ba?
4: Unsa ang update nila? Gahapon, according to National Bureau of Investigation, si Attorney Melvin Matibag, ipatawag na ni sila kay Feb Pam. Na, mauna lagi? Mauna lagi? Kinangita ra jud mong kuan, nangita ra jud mong inyong kaluton diha nga di makalot.
5: Ya kani ilahang machong chismisan giwala gitangtang na ni sa network, wala na.
4: Wala na. Gi-cancel na ang ilang kontrata. Onya nangayo-ngayo na pud si Landron og apology.
5: Mana?
4: Yes, ha?
5: Humana, bisag unsaon pa? Oh.
4: Ang apology nila dawaton jud na.
5: Oh, dawaton.
4: Kinsa man ang tao nga di makapatawad pero ang kaso is kaso.
5: Wala na dira, wala na ipatawad ng kaso.
4: Na. Kini ra ba mga ingani nga mga cases kay Feb Pam? Sakyan ba ni dayon sa mga tao pod nga kinabang mga tao nga naay mga grupo nga mga sektor sa mga PWDs?
5: Mm-mm.
4: May mga abogado nga may napoy mga abogado, doktor o uban pa nga mga professionals nato nga PWD pod.
5: Mm.
4: Ha? Sakyan ni pangkasuhan yun ni sila.
5: Ana jud.
4: Para matagdo jud ni. Og dili nila ni matarong paghanay sa ilang tubag. Next day, next month makita na nato ni sila nga naka-mugshot na.
5: Nay. Eh lami na.
4: Oh. Tinuod na kay Pam, no? Dason adlaw makita na nato ni sila nga naka-mugshot na, naka-orange na ang ilang sanina or sinina. Onya nag-uyat na dito og Republic a blah blah blah blah blah blah. Angaya angalan sa bayo sa likod unsa dayon kay Pam?
5: BGMP.
4: Oh, BGMP sa atbang
5: Detinis.
4: Ha?
5: Detinis.
4: PDL, oy.
5: PDL. PDL. Sorry, a good person to try real body.
4: PDL. Oh.
5: PDL na diyo.
4: Oh, person nga deprived sa ilang liberty.
5: Liberty.
4: Oh, dito mo mag-comedy sa sulod sa kuan prisuhan pag gusto mo dito.
5: Oh, mag-comedy sila dito. Magkalisod, batabangan pa ni sila sa mga ubang priso.
4: Na.
5: Patagam na, kay Fibray.
4: Ha?
5: Patagam na ka ng mga tao nga ingon ana.
4: Galing, kaya ni mga naunga, burag din naman ni matagam.
5: No, wapag ikasala, suspect na.
4: Wala pagkasala, suspect na.
5: Abi mo kasi mga gupuha.
4: Okay. Karon, si Madam Chris Aquino. Burag hilom kay siya, no?
5: Pero nasakitan po to eh.
4: Ah, siyempre. Inahanggog ka. Ana imong anak. What I mean is, hilom siya kayron pero I'm sure naglihok na ni ang iyang mga abogado.
5: Correct.
4: Ingon guro ni Ma'am Chris, bago pa ko naka-recover sa kuang grabe nga pamalatian, unya ma-stress pa ko ninyo.
5: Mm.
4: Kaya ay, kwarta na lang ko ang palihukon, ipapriso tamo.
5: Na.
4: Ana jud na. Ingon diri ni Sir Alex Kawilan, maunay mga tao nga edukado unta. Pero wa may mga batasan. Ako Sir Bray, Ma'am Pam, na ako'y anak ka PWD. 26 na ang edad. Kung ingon anaon, laplapon ko ng mga ngabil na minaw mi diri sa sityo na Nabugtaan, Barangay Guadalupe. Good morning ninyo, Sir Ma'am. See? Amahan aki pa yung Pam, ha? Amahan.
5: Mm.
4: Ah. Ingon din ni Sir Boy no Fable, karma is real. Dili pa karon pero basi ugma o sa coming days. Tama! Oh.
5: Sakto ka, Sir Boy.
4: Sa kadaghan sa gibuli, mga Aquino pagyod, nga na ay mga connection sa authority, may kwarta pagyod. Correct! Chris Aquino, biya na ay.
5: Chris Aquino?
4: Oh. Anak sa former president, anak sa former senador nga gipusil sa airport, igsuon sa former president sa Pilipinas.
5: Basko kayo.
4: Oh, Aquino bi anak.
5: Nya Queen of all media pa jud.
4: Oh. Na karon si Aquino pod kay murag nagkulab daman pod ni wala naman jud ang mga Aquino no, si Ma'am Aquino naman lang jud ang pinakakusgan nga nabilin dron sa politika.
5: Oh. Nya
4: kini si Ma'am Aquino igtagsa ni Chris Aquino. Sigurado jud ta nga labanan jud ni niya.
5: Syempre, pamilya.
4: Lan tawagod ang nawong ni Ma'am Aquino og ni Josh. Maujod, di ba?
5: Mm-mm.
4: Maujod. Oh. Imagine mo nga ingno ni mo nga si Bimbi kina-okay yung kayo pero si Josh, ha.
5: Ilang kikumpara. Para ikumpara nila ang normal og dili normal.
4: Buangon good.
5: Wala po angon nga tawo ba?
4: Kinya. Sa Pilipinas, kifay pam, ang punishment for bullying, nakadepende na siya whether handled through school policies or criminal justice system. In fact, naatay gitawag din nga Republic Act number 10627. Na? Mga kakipay pero under ni siya sa Deep Ed Order number 55, 2013. Dari lang kumubasi usa. Na?
5: Mm-hmm.
4: Kining mga bullying mga kakipay, pwede dyan sila masulod or ang mga criminal and civil liabilities ani, pwede dyan sila kay Pam nga makasuhan og dako jod aron nga kini mga tawhana matagam kay Pam.
5: Pam.
4: Na. Ne. Hala pangayo mong patawa diha, sige na.
5: Luhod mo dira
4: bisag unsa pa. Oh, muingon man na guro si Chris Aquino aw. ang patawad
5: dawaton.
4: Well, yes. That's normal. I will accept that. Pero kaso is kaso. Kaso is kaso.
5: Kanao na to para matagam gyud yung mga taong mga inani.
4: Patagamon jud, no? Patagamon jud ni sila, no?
5: Kaya ubang naminaw ani kay February. Ang ubang naminaw ani mahadlok naman sila.
4: Mahadlok na. Pwede ligi ka kabuli basta kinang ang gibuli nimo.
5: Mukatawag apil.
4: Katawag apil og kaila nimo. Kinang close mo ba? Close mong duha.
5: For example, mga kalainan na mag-ilong hapa, magkaya, magkatawa rin po ka dira, mabahakak, ana.
4: Sa mga inuman, good?
5: Mga inuman.
4: Sa mga inuman, ay ana, mga style, kifay pam, para lang dyan nga ang inom-inom,
5: maningaw.
4: Ang grupo, makatawa.
5: Bito.
4: Pero na ay, gitawag na ito laging authority from the person nga imong ibuli.
5: Or kinang
4: nailhan na dyan ni mo siya nga, bisag unsaw pa ni mong buli-buli diha, di dyan na siya masuko.
5: Sabay ra po ni mo.
4: Musabay rapod nga, wisha mo bubalos pag bully ni mo. Unya, si Diyos, unsa may pagbalos, ana?
5: Oo, kaya di naman dyan siya normal kayo.
4: In the first place, naa sila on cam.
5: Live
4: na
5: live.
4: Si Diyos wala. Unsa ang pagbalos ni Diyos ato? Mauna diha. Nga mag-amping dyan ta. Mga kakifive, sa pag-bully ligi sa ubang tao. Ang ubang drabang tao ngay mong bulihon nga kinang dili ni mo close diha, madunggaban ka pa.
5: Ikaw pa rin kamatay. Mamatay pa sa usaran ni mo kapulong.
4: madisgrasya ka kay Five Pamoy.
5: Ang pigil mo na yung mga ba-ba ninyo. Kung baga, sa dili pa mamusulti, una sa daan ko baka pasakit, manigdili.
4: Correct. Pwede ligi ka makabuli-buli. Nang kamukamo, ragod, bubuli ka sa ubang tao, alay yung padungga. Kinamang inakmay nga kinatawa, ragod.
5: Mampinang libak na mo nila. Wala mo gabidyo niya.
4: Wala na may libak, no? Wala na. Good morning to Madam Julie Cho. Ingon niya, good morning si Bri and Pretty Pam. Wow. Sarap pakinggan.
5: Sarap.
4: Good morning, Mom and Sir. Ingon aning sa Osaka, di na ko mabasa iyang pangalan sa Facebook kay murag wala may pangalan ganini. Basta, kwan, no? Naminaw siya, no? Anak mga kakipib. So, karon usbo na to, kining podcast, aning grupuha nga lima ni sila kabuok na ang mga nawong nila sa kuan mga kakifive o sa tuang live, lang tawag yun ninyo. Mga tarong biyag mga nawong ni mga tawhana? No? Mga tarong.
5: Tarong ba? Pero ang utok di tarong.
4: Ang utok, dili tarong. Way batasan.
5: Wag yung batasan.
4: Nga, ingon ni Sir Boy no Fabli, naabiyay sige, gasige og buli ni mo, sir, nga Guapo. Akin na, sir.
5: Kana noon. Wala'y kasuhay din at napita.
4: Sir Boy, si Sir Boy, murang Gen Z po, no? Sambay po sa ko.
5: Ano, dyan, Sir Boy?
4: Kaayo rani pagpukpukon o mga baldi nga gisiulti ni Presidente Bongbong Marcos.
5: Idugdog sa ulo.
4: Ay, nako, Pilipinas. So, sige, hulat-hulato na to ni.
5: Talaw mo na ito, na magliili na sa riha, sunod ang law.
4: Ay, ato adyo ning atangan, kifay pam. Kay kinira bang si Attorney Matibag, raba? Sa NBI, wakuan po ni, isog-isog po ni mga ting tawhana, kapakitang gilas bira siya.
5: Oo, maninood po na.
4: Oo, maninood ni, kay, syempre, kini mga tawhana may mga plano manigod sa 2028.
5: Ay,
4: nga, mupadagan o nga, unsang posisyon sa gobyerno. Wala na tay labot ana kay ilaha man importante nga mga kini mga tawhana nga gabuhat og di mao pang kasuhan jud sa NBI.
5: Ana dapat
4: mao na dapat ingon ni Ma'am Juliet dire sir, gihimo nila katawanan ang kondisyon sa usa ka tawo. Yes. Which is dili siya pwede.
5: Di pud siya maayo, makapasakit siya.
4: Correct. Naaman tay amigo kay Five Pam no, musuroy maganin ang istasyon. Usahay ato man naganiga bully diha. Bully with friend.
5: Katawa ra po siya.
4: Katawa ra po siya. Pero dili anak kasakit.
5: Oo. Kanang...
4: Pero dili gani bully eh. Katawa ra ba? Joke,
5: sunlog
4: joke
5: ba? Sunlog no?
4: Sunlog. Kaya siya po joker po kayo. Mapurti po magbully no?
5: Mabully po ganito diri eh.
4: Murti no siya magbully po. So appeal ko na lang po. Actually, kinang usahay nga i-joke na to na yung mga ting-ani nga mga tao. Ang pinaka-purpose manggod kung kasabot ni mga tawhana ning lima nga imo silang i-involve lagi nga pareho sila natong tawra. Nga imo silang pakatawanon para malipay po sila kay may diferensya sila eh.
5: Correct.
4: Diba? Diba kay Five Pam?
5: Dili kay pasakitan. Buli nga makapasakit.
4: Nga lahi naman ng ilaha. Tinod
5: lahi na na ilaha. Tinod na na ilaha.
4: Na. Manig, manig yun na ginatawag yun nga katawa now.
5: Iyak later.
4: Iyak later yun lagi.
5: Ano yun ang padulong kay Five, right?
4: Aha. Hulat-hulat to na to ang statement diri ni Madam Chris Aquino. Ha? Kaya naghilom-hilom ni Benning Bayhana, wala na Benning ga-appeal-appeal sa unsa mga controversies din sa Pilipinas because sa iyang sitwasyon karon nga bag-ora yun isa naka-recover sa iyang balatian. O niya, gi-appeal-appeal pa ng mga yawaan ni. Oh. Gihilabtan pa nila ng usa.
5: Ginhala na siya pahuway. Oh.
4: Kini ang nindot bulihon, kipay pa mo?
5: Asa-asa.
4: Kani, bisag bulihon na to ni Tibuok Tuig, okay ra?
5: Be?
4: Ang balde og ang filtration kit sa tubig sa balde.
5: Kana?
4: Ako na lang isumpay ha. Kini bully mo po ni. Oh. Imagine mo kay Five Pam ha. Imagine mo ha. Ay, nai anghel diri sa kuang tapad. Oh. Hi, anghel.
5: Sana all. Ay,
4: la la la la la la la la. Si K-5 tan ka katawa, ano, oo, lahi-lahi niya katawa, oh.
5: My meaning.
4: Okay. Sorry, tag-baldi, sumpaya na to ni, kay kining baldi, ipukpok tani sa lima ng mga valid ng mga tao.
5: Asa ipukpok sa ulo sa tangkogo.
4: Sa ulo dyan, para maglagapok na yung mga ulo nila.
5: Para muliho kong balik ang utok.
4: Istorya about balde, ako lang ning ihapit aning kaning orasa ron, i-slide na lang nako ni. Imagine mo, kung diingon ako ang Pilipinas o Indonesia, duhajod kanasod sa tibo kalibutan nga maapiktuhan og dako aning super El Nino.
5: Mga nasod nga nag-una, alabi maapiktuhan.
4: Yes. Imagine mo, Kifay Pam, pagkabalo sa presidente dito sa Indonesia nga mauni ang projection sa tuang pag-asa, authorities sa mga taga DOH or mga taga WHO World Health Organization unsa pa diha nga departamento nga galantaw aning sitwasyon ani Super El Nino. Ang ilahang leader dito sa Indonesia nagpa-priskon kay Five Pam.
5: Ayun.
4: Ako ara ning gikuana gikumpara ra nako sa gibuhat pod ni Presidente Bongbong Marcos diri sa Pilipinas ha. Diri sa Pilipinas nagpa-priskon si Marcos nga naa siya dito sa Singapore, no? Gipangutana sa dito sa media eh. So nagpa-priskon pod kini ang Indonesian nga leader kay Five Pam. Abi nimo naa siya'y upat ka mga solusyon nga makatabang aron ma-address nila ang kaning gipaabot na turon nga Super El Nino. Abi nimo unsay gibuhat niya? Una, upat niya, upat niya ang gibuhat. Paminaw Presidente Bongbong Marcos and family, Ausos. Ang mga public officials. Una nga gisulti dito sa ilang leader, no? Mo hatag siya og mga libo-libo nga mga pumps kay Five Pam. Na.
5: Ayun.
4: Sa tibuok nasod libo-libo manghatag siya kinabang mga pumps nga makakuhag tubig, bumba, etc. dira kinang mga pwede sila maka pangita og supply sa tubig kay Five Pam nga mao ni gamiton just in case nga si Super El Nino mo igo naman jud. Imagine mo nga utok sa leader ha.
5: Mao na nindot kay kay Five, right? Kaning water pumps kay makakuan siya, makahatag og tubig nya ma supplyan pug tubig ang mga uma ba kana dili mamatay pug mga tanom.
4: Na. Ikaduha. Ingon dito sa Indonesian leader nga iyahang iparihab ang mga irrigations, mga irrigation projects dito nga naanay diferensya sa tibuok nasod. Imagine mo nga utok sa leader, ha?
5: Grabe, no? So, nindot kayo kay rehabilitasyon sa irrigasyon, siguro ganito ang maayong dagan sa tubig, no? Panahon sa Super El Nino.
4: Yes, pag-abot sa El Nino, bisag maingunta nga El Nino na siya, pero may tubig pa dyan na gyapon nga mutubod gikag sa bukid. Aron nga muadto dito sa mga humayan, sa mga maisan, sa tanan nga mga pananom nila kay Five Pam.
5: Ayun. Di ba? Di, bisag unsa pa kainit, buhi rin niya po mga tanom.
4: Niya pa yung usa, ikatulo, manghatag siya o gitawag nila nga drought resisting seeds. Seeds. Pump.
5: Mm, mga binhi.
4: Mga binhi nga bakasukol
5: og tiginit
4: sa Super El Nino.
5: Ayun.
4: Ana ang leader sa Indonesia.
5: Grabe no, ang iyang mga lakang, mga laglom kayo.
4: Okay, naghula-hula magtarong kay Paypam. Unsa ang need sa tao, unsa ang buhaton sa gobyerno nila sa dito sa Indonesia.
5: Oh, dako kay ikatabang ni?
4: In short, gihuna-hunaan dyan nila o gihuna-hunaan nila or gihuna-huna nila mayo, unsa ang mabuhat nila.
5: Bitaw.
4: Ikatulo, maninindo, ay kaupat na di ay, ipa-ligono nila, strengthen the land and forest files kay Paypam.
5: Oh. Pag-control sa sunog sa mga kuan, kayutaan o kakahuyan.
4: Fires, no? Fires.
5: Oh. Mm, fires.
4: Imagine ni mo, ha? Ana sila kay Five Pam. Kalalom.
5: Grabe ba?
4: Muhuna-huna kung unsao nila pag-away how to fight the Super El Nino. Nga, numero uno sila nga maigo kung aning mga bulana.
5: Mauri, saktong lakang atong ginapangita.
4: Grabe ang taga-Indonesia, no?
5: Oh.
4: So, naabay mga tao nga ning reklamo dito?
5: Wala.
4: Wala.
5: Pilipinas! Palit-balde!
4: Oh, naabay mga Indonesians dito nga ning bully sa presidente or leader nila or prime minister or etc.? Wala.
5: Wala. O, base sa upat kalakang gihimo sa Indonesia, kuwan kayo na eh, tumpak kayo ni Super Linyo.
4: Na.
5: Makasagang gid.
4: Kay nagtuon dyan ligig tarong.
5: Mao na nindot. Tunan maayo ba kung unsay dapat.
4: Aha. O niya, diri sa Pilipinas, ang first step nga buhaton, according to Presidente Bongbong Marcos, palit mog balde. Kay motigom tagtubig mga kakifive. Il Niño gani mo, walay tubig, walay ulan, unsa may tigomo na to.
5: Mampay mo nga, mampay niing mo to siya nga dapat paligunan ang mga sources sa tubig.
4: Na unta may ana no ayo kun di kay basi masuko si Auntie Claire na to.
5: Wala ay wala ay unta okay, ra ba okay. I hope so.
4: Il Niño gani mo wala yung ulan asa ta mo kwag tubig aron tiguman anang balde. Oh
5: karon daw
4: ikaduha nga step butangan na to ang balde atong bangagan diha butangan og filter water filter aron nga mainom ang mga tubig nga gikan daw sa ulan, gikan sa hugaw, o asa pa nga mga hugaw. Nganong tuyuan man yung nag-inom nga naihugaw?
5: Ah, para kuan, dili na ka makaabot og sunod tuig.
4: Naunsa naman ni oy? Nga pwede man ta makahatag og solusyon, nga nung dira yun ta mukuhag, nga butangan yun na itong yuta, o nga butangan itong tubig.
5: Para isala. Nga
4: Grabihan man ni oy, at taga DSWD og si... At iya man to utok-utok man to sa DSWD katong filterize or filtration water kit filtration kay Five Pump. Na.
5: Ay,
4: grabe
5: ako.
4: No, si kumpara nimo ang Indonesia and Pilipinas nga paghatag og concern aning Super El Nino.
5: Mm.
4: Layo ra jud kay istinuod.
5: Pati layo ay. Pila ka nasod ang agian, layo kayo.
4: Grabe ha, oy.
5: Nako.
4: So burag na suko pa ang mga ning demonstrate ato maogyapon kay gikataw syempre kinsa di mo katawa ana
5: balde
4: diba? Pangutan noon tani ang nagdemonstration ang nagdemonstrate dito may

0: grabihan. No? Anyways, dira lang sa tagi pabalota lang mo kung unsa ang kinalahi sa ubang nasod sa preparation sa El Nino.
1: Ligon kayong Indonesia, oy.
0: Eh? Oh, pagbalik na to ron digidugay, mga ka-K5, K5 Pam, ang ubang isyo, aning 25 million pesos daily daw ang gasto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tiwas.
1: Tiwas ka na po.
0: Ah, onya, itry na to nga ma-istorya ron. Ang bride sa katong gikasal sa
1: Himalalod.
0: Himalalod. Nga naulawan because nga kinang nagpaso na unta, giundang usa kay gagawas ang abaga. Ah, onya, gapaso na sila, natabunan ng abaga, wa pa kaabot sa altar, ningyaw-yaw ng pare nga, ang Ginoo na kaninyo. O di, nagdagan-dagan ang bayi, oy. Oh. Ang laki.
1: Dapat, mapaso pa tato siya.
0: Grabe di, nga trauma nga gihatag ato sa bagong kasal or kinasal, kifay pam.
1: Ito na, grabe ha.
0: Oh, makita ni mo sa iyang Facebook post diha, gahilak siya pirmi because nga kasal is once in a lifetime pero mao pa to'y nahitabo nila.
1: Dapat maribayon tato siya pero nag-guol gapaso.
0: Nag-guol siya. Mubalik pa ang
1: Foro Dilos Pueblos.
2: K5 News FM. Shining the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Sir GP, inaot nga na inom niyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
5: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
6: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
5: Aha. Uh-huh.
6: Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
5: Ah, Sir Dennis,
6: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise.
5: Mm.
6: Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism
5: makatabang,
6: sa atong gikaon pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir GP.
5: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
6: So, meaning pa Sir JP kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas pud ang imong triglycerides, cholesterol,
5: correct,
6: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
5: Kana
6: apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
5: True.
6: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
5: Mm.
6: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
5: Gusto.
6: Og ang may TC Sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
5: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500.
7: Kuday si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: So, Maudyudok, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramir sa dakong buyon is type 2 diabetes.
6: Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
5: Oh.
6: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, mao